XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Alright, mga katrupa, alas 8:04 na. And welcome sa atong final round, mga katrupa, sa programa nga Bullseye. Rangita kini nga bahay na tunsap kinis mayo nga kabubuton sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katrupa, importante aron mabus, mapaligon, mapakusgan ang atong immune system. Usan ni sa mga importante nga kining naa sa atong lawas, mga katrupa, ang immune system. So vitamin C gyud ang ginapangita niya na. So niya kining Santon Vitamin C unique. Gumikan kay dili lang yano nga vitamin C apan alkaline. Iya kini sa Yes to Health Incorporated. Pangitaan kini sa mga butika, mga katrupa. Alright, ato sang gitimbaya ning pipila ka mga nagpaabot sa mensahe, katrupang Lim.
1: Kumbate.
0: Di apod si katrupang Ilmapil Susyento. Ilmapil Susyento, good morning. Ingun siya, good morning everyone. What's from Liloy, Zamboanga del Norte?
1: Ay, kalayo.
0: Ang layo, ha? Thank you so much, katrupang Ilmapel Susyento. Alright, si katrupang Ma'am Ading Granadiros Dapar. Good morning, Ma'am Ading. No, thank you so much, usab, sa kanunay nga pagpaminaw, pagsunod sa atong programa. Okay, kinsa pa ni diapod si Nining Garcia. Good morning. Good morning mga idol. Salamat ma'am, no? Okay, sige, abante ta.
1: Daripod sa Pikas, napod rin si Kagawad Vincion Pataho, diarapita sa may Barangay Das Agan.
0: Good morning, katrupang Vince sa may Das Agan. Okay, hala, sige, abante ta.
1: Tamok sa atong Pikas ng hisgutan ng katrupang Ray.
0: Okay.
1: Atong hisgutan mga katrupa, kini nahitabong piyait or reklamo. Niining usa ka nakaila naman siguro ta ining kongresistahan ni si Congressman Percival Sidania. Kaila ba ta
0: si
1: ini?
0: Congressman Percy.
1: Akbayan Party List ni.
0: Akbayan Party List. Kanang kanunay sulog-sulogon nga nahiwi.
1: Oh, mo ni yang gi kasukan karon katropang Ray gani. Nagbaha din siya og legal nga aksyon or kaso-kaso. I don't know, iya lang bang gibakwi. Kaya nga, naman itong sorry itong nag-post ato. Pero ako ka-update kung iya nang gibakwi.
0: Actually, no? Oo.
1: Kay nagbahad mo ni siya nga iyang kasuhan itong nangulo at itong pag-drawing. Hindi mo ba karikature may tawag ni Katropang Ray? Ina yung pag-drawing din gipakita dito sa drawing at itong usaka Richard Art. Nga nahiwi ang iyang baba.
0: Baba.
1: Mo na sa picture.
0: Ibinuangan po raba ni Katropang Lim nga kining uso ba ya ang bindalo? Ang iya po gihingalan sa iya, bindajo.
1: Pero suppose na ito, Richard Art, wala man siya caption dito nga
0: wala.
1: Makadaot.
0: Nag-drawing lang.
1: Nag-drawing lang siya nga nahiwi iya ang baba. Okay? Kung iyo mo pong
0: tanaw. Nasa ko man na ito na nga hiwi, manggod po daan.
1: Mauna.
0: Listen mo po, ang BIB ay nagadrupang Lim kung ang hiwi, gihimong street.
1: Correct.
0: Hama na. Sa logically, imong tanawon sa mana, kung siguro ang iyang pagkahiwi niya gihimo ng tulid, BIB ay na.
1: Correct.
0: Pero kung sa iyang pagkasiya, nga ang iyang hiwi,
1: Gihiwi good,
0: medyo gipakita na nga, doon nagihiwi.
1: Kamatuuran.
0: Karon. Pero ang problema kay nagbahad siya nga
1: mukaso. Legal nga lakang gani na konsulta ko sa siyang abogado kung say mahimong lakang iniyang himoon. Giisip kini sa kongresista nga usa ka personal nga pag-atake kuno sa iya. Usa ka insulto sa iyang pagkatao. Og dekalidad kuno nga pagpangbuli diha sa internet katropang Ray og mga katropa.
0: Dekalidad gud ay sa tropa nay dili dekalidad og kana napoy
1: sa kadaghan nga mga kadaghan nga nagpagsaway murag diri gud siguro siya na nasakitag maayo.
0: Okay.
1: Gidrawing magyud ang iyang dagway.
0: Gidrawing.
1: Apan mga katropa. Kung kita musubay sa dagan sa politika sa atong nasod. Doon na kita'y makita nga dakong sukwahi. usa kadako nga double standard, ha? Niining maong opisyal nga nung nakaingon makita ni ini mga tropa nga double standard. Gumikan kay kini magong pagdrawing mga tropa og caricature sa mga politiko. Di na mako di bag-o ka tropang Ray.
0: Exactly.
1: Sukad pa sa pagsugod sa demokrasya or sa gawas nun nga pamahayag ang mga cartoons o caricatures, kabahin na sa gitawag nga political satire.
0: Political satire.
1: Gihimo kini sa mga artist aron ipadayag ang ilang pagsaway or opinion sa usa ka public official sa pamaagi nga katawanan or usahay makasakit pod. Si Congressman Percy Sidania nipiait kay matud pa niya dili makaturonganon nga i-drawing ang iyang dagway nga nahiwi ang baba.
0: Sa o manila to ni.
1: Gusto siguro siya nga i-strip.
0: Dili. Gipalabian ra po siguro kay Propang Len. Kini po si pangalan to?
1: Richard Art.
0: Ikaw po Richard Art. Ayaw po pala bi kay medyo nakita na ko sa kining halagway imo pong gidako og ipalabian. Mao na akong giingon nga kung wala na siya sa kanang saktong hiwi. Imong gitul-id murag BBI.
1: Mao.
0: Pero kining iya nga gihinobra na.
1: Hinobra di ay.
0: Mao na nag-isip si Congressman Percy nga gi-BBI siya kay grabe no, puni si artist nga gihiwi magudbulog sakto na.
1: Mao lagi sad. Pero sa mga drawing yun, masipiat ba yun na? Kana mag-drawing ka.
0: Ako ba sinisipiat po na yan kamot?
1: Masipiat, nasipiat rapon si Richard Art. So mo ni.
0: Sa ilo apo di ha, Congressman.
1: Nga, nasakitan kung maayo kini si Dania.
0: Si Dania. Huwag
1: miingon siya nga, atong mga miagi niya nga mga prisko, niingon siya nga milapas na sa linya.
0: Lapas na di.
1: Sa maayong pamatasan ang, naghimo ni ni. Apan ang pangutana karon, no? Sa mga lungsuranon. Kung ikaw magod usa ka public official, dili ba nakasabot kang ang imong tibok pagkatao, ang imong agi sa trabaho, bisan ang imong hitsura. Mamahimong paboritong sawayon sa publiko katropang
0: exactly. Manay dapat bantayan niya.
1: Correct.
0: Hey, kung gusto siya mahimong pribado, og dili mahiwi ang iyang naong, ay dili siya magpolitiko.
1: Correct. Dito siya magtago. Si Congressman Sidania, atong hinumduman nga public servant siya.
0: Public servant. So kung may ingitag public servant, ang publiko niya na kanunay bansiwang siya og visible siya.
1: Correct. Ang iyang sweldo, isip Congressman, gikan sa buhi sa katawhan.
0: Kung
1: dili niya kaya nga dawaton ang pait nga reaksyon
0: ay mag
1: mga binuang or ka mga satire sa publiko.
0: Mato siya sa bukid.
1: Ano ni Sordan sa politika?
0: That's why.
1: Ay, dapat dito siya nagtago o asa sa dapit ni tago para di makita ng iyang dagway nga straight.
0: Sa bukid.
1: So karon kay nasuko man siya nga ang iyang dagway
0: nahiwi.
1: Drawing ni Richard Art.
0: Dili
1: po ta sa pikas nga habig. Kay si Congressman Sidania, dali kayo nga nasakitan nga siya gihimuag katawanan iyang itsura dito sa drawing.
0: Bitaw pod.
1: Apan kung kita mo tan-aw sa iyang mga agi mga katropa, sa iyang mga pamahayag sa media, o sa iyang mga diskurso diha sa Kongreso, or sa bisan asa, grabe biya po na siya makasaway katropang Ray.
0: Mauna di haron.
1: Gani. Grabe po na siya makahukom.
0: Mauna di haron.
1: Hindi lang kayo makasaway, makahukom pa yun.
0: Yes.
1: Diba? Iya maning gi-suportahan o iya paganing gipakpakan ang paggukod kang Vice Presidente Sara Duterte katropang Ray.
0: Ay, sus ka na, no? Pagpak siya, may gani kay gihiwi rin yung baba.
1: Correct. Gani, grabe ni siya makakansaw.
0: Mao gani.
1: Kita ka na yung picture nga nagdadag piatos. Pagkansaw biya na katropang, katropang Ray. Sa matag higayon nga doon ay matubang sa media, si Sandania, wala gina siya ay prino-prino nga mutawag o mamasangil kang BP Sara nga o saka kurakot o nag-abuso sa panudlanan sa gobyerno katropang Ray.
0: Yes.
1: Diba? Mga kaigsunan, ato ning klaruhon, kay bisan kinsang opisyal nga doon ay anomalya, kinahanglan magyod nga imbestigahan. Walay santos sa gobyerno. Apan ang prinsipyo sa hustisya, klaro kaayo ubo sa atong batakang balaod.
0: Mm.
1: Ang matag tao, giisip nga walay sala or innocent until proven guilty sa usa ka makiangayon na korte. Ang pangutanar karon mga katrupa, ini si Congressman Sidania.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Nga muingon siya nga, daghay mga panahon, gani, grabe ang suporta sa impeachment, kaya lagi kuno, kurakot ang vice president.
0: Kurakot.
1: Mm-hmm. Pangutana ini karon kang Congressman Sidania, kung doon na ba'y pinal nga desisyon ang bisan-asa nga korte sa Pilipinas nga nag-ingon nga sad-an si VP Sara sa korupsyon.
0: Exactly.
1: Nga muingon man siya nga, kurakot yun.
0: Mm.
1: Mm. Di ba wala pa gani ongoing pa man ang trial karon sa impeachment aning iya mga isyu
0: pero kung tanaw na to bisag asa nga anggulo kung pangutanan nimo katrupang Lim kung naabay mga desisyon sa korte
1: wala pa
0: nag-ingon nga sad-an bang si presidente
1: correct
0: that's right wala
1: pa
0: pero kung tanaw na to sa matag anggulo mga picture kung doon na bagyo'y hiwi sa iyang naong, klaro yung kayo na nga nagyo'y hiwi.
1: Correct.
0: Bulls. Nga nga, inside. Nagbahad siya. Unsang klase iyang kaso? Unjust vexation. Okay, unjust vexation. Now, about sa pag-GIBI kang VP Sara, unsang di matawag ni Moana, nga wala may kaso pa nga nagpamatuod nga ang Vice President
1: nagurapot.
0: Doon ay pagpangurap nga nahitabo.
1: Mm-hmm.
0: But unsang iyang gibuhat, kanay iyang petos-petos nga pag- bugal-bugal sa Vice President ka mas higher pag position sa iya wala mas balaod ni noon nga dunay higher di ay ubos pero in terms of respect kanang iyang pagbugal-bugal anang piatos-piatos nga giisyo dili ba na unjust vexation
1: gani nanawagan pag inay sa katrupang Ray nga mo resign na si VP Sara kay kuno kurakot di ba paghukom na katrupang Ray
0: of course
1: naghukom
0: na siya
1: naghukom na siya
0: unya sa simpleng pagkahiwi nasakitan siya
1: ay, nasakitan siya
0: o sa may gusto niya nga ipatulid ang iyang naong
1: so mo na katrupang Ray so nga wapag yun ni nahukman pero grabe na gid siya maka ingon kang vice president nga kurakot gani sa kadaghang higayon makita man na siya nato sa mga kadalanan sa bisan anang mga idsa nga mga kalye usapon ni siya mga nawagan lagi nga VP Sara resign kay lagi kuno kurakot bisan man tuod og wa pay sentensya gikan sa Sandigad Bayan or kaha mga desisyon sa Korte Suprema nga nag-ingon nga atong vice presidente kurakot mga katropa apan para kang Sindania ha iya na dayng gihukman ang vice presidente sa mata sa publiko bisan wala pay pinal nga kamatuuran gikan sa hustisya. So mo na nga makaingon ta ba nga doon nagyoy double standard katrupang Ray.
0: Double standard.
1: Kung sila ang mamasangil sa ilang kaatbang sa politika,
0: okay.
1: Dali ra kaay silang makahimo og paghukom, no? Mga pamahayag diha sa media. Bisan walay ligon nga pinal nga desisyon gikan sa korte. Okay ra nga tawgon og kurakot ang kaatbang walay prino-prino sa ilang mga pamahayag. Apan kon ang publiko o ang mga kritiko na gani ang mubalos, pinaagi sa usa kayano nga drawing or kining caricature, di ba? Wa man to'y caption katrupang Ray. Di inahiwi ang iyang ba-ba. Muraman o kanang...
0: Pero, o masuko na siya, nagdudag yung kuha na nga mas muhiwi pa na.
1: Ayaw! O ba, sinsan?
0: Kay, actually, ang nagpalabas ni gantong artist, karo na to niya, artist, dili ni siya artist. Yano, nga mga kanabang mga tao mga katrupa nga naaras palibot nga ang skills wala skills pero kining nagpagawas nagin siya skilled kuan gyud siya kining talento
1: correct
0: normal tama nang giingon nimo katrupang Lim isip usa ka artist wala na siya mag-express by words but gi-express niya ni
1: by drawing
0: sa caricature by drawing
1: correct.
0: Either gisaway siya pinaagi sa pagsamot pa sa pagpahiwi
1: mao
0: Kay, kanabang kung photos or mga hulagway katrupang Lim, pag artist ka, kung dunay mga anggulo ni Ana nga makapansin, nag-express na siya og meaning.
1: Mm.
0: Napito, giingon nga, photojournalism.
1: Correct.
0: Di ba? Photojournalism. Pinaagi sa pag-drawing mga katrupa, mga hiwig, mga tulid pa na diha, naanay meaning nga sa pagtanaw pa lang nimo, kasabot na ka.
1: Mao.
0: Now, katrupang Lim, kung isigutan na itong ang pagkahiwi niya, na ay meaning.
1: Mm.
0: Posible nga gisaway siya.
1: Correct.
0: Pero ang iyang paghuna-huna nga gisubraan no punimo paghiwi dapat sakto ra.
1: Mauna.
0: Sana mo. Mauna yung gikasuko niya. Nga ugbot huna naon. Di man ato malimod nga hiwi man good. O gusto siya nga dili siya paninglan mag-private siya. Dili siya mag public servant.
1: Mao.
0: Di ba? Simple as that.
1: Correct yan. Anyway, mabalik tao niya katropa.
0: Mabalik tao kay...
1: As 820 naman.
0: As 820 naman. Mm-hmm. Nahinaykan.
1: Tiwaso na to niya.
0: Mm. Balik kami mga katropa. Humans, painam-dam.
2: Bullseye. Bullseye. X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M. Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
4: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Daghan nangutanan nako unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: Tinway.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Slurka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Bullseye. Okay, alas 8:26 na mga katrupa. Og kini nga tulumanon hatun si Chris Mayo nga kabubuton mga katrupa ay kalimot sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule mga katrupa mas maayo agi maghatag og kaabag diri kanato mga katrupa baga paligon sa atong panglawas. Galuya ka ba? Ala, sige, take na sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Mapalit kayapon Chris mga butika. Bullseye. Shout out usab sa ato nga mga listeners dinhaa, des mga balay, good morning yung tanan sa radyo man o sa online na minaw, di as katrupang Rigor. Narukla, good morning ni mga katrupang Rigor. Good morning ninyong duha katrupang Ray o Glimwell Monitor Bullseye Program. Balos-balos lang nganong masuko siya tawgon
1: og hiwi.
0: Og hiwi, og hiwi. Tinood man ka tupa.
2: Ayaw!
0: Na, mauman lagi. Pwede, gandang balos-balos. Pero, mauman lagi na mga katrupa. Ato pong sigutan taod-taod, kung doon na ba yung mga kaso, ani, sama sa pagpang hatag niya o warning o babala nga bantay mo kay nangonsultan sa iyang abogado kay pagkakasuhan niya katong mga naghimo nini.
1: Napa si Doris May Altisindiri nag-comment kaya tropang Ray. Basi napay mo diha. Wala na
0: rin. Katropang kani.
1: Marag related niyo sa mong topic gagaina. Niya will deserve to the ICC president. Nga na-freeze yung account. I do believe the legal maxim falsus di uno. Falsus is omnibus. Mm-hmm. Primero pa lang sayop na ilang gibuhat sa pag-detain ni FPRRD. That is called karma. Basta lagi greedy ka or hakog sa gahom, makagaba yun na the rise and the fall of ICC.
0: Sato pa, nagabaan na yung katrupang Dores.
1: Marag na ako na yung panglantaw.
0: Tiguang na ba yan si former President Rodrigo Duterte? 80 kapin naman siguro?
1: Correct.
0: 80 kapin na? 80?
1: 82 na.
0: Oo.
1: 81 siya itong March.
0: Magagaba again.
1: Ayun, dugang pa ni Doris May, Ben the Joe. Paita yun.
0: Congressman, nag-isgut rin sa imong topiko, ha? Basig mo ingon, kang kasuhan na ito ni taga-XFM.
1: Hindi kaya, ato ramang gilantaw-lantaw god ang iapong gipang buhat kang BP Sara. Nahisgutan na ito.
0: Yes, apart sa issue, okay? Doon na, nagbansiwag man sa online karon. Normal, atong isgutan.
1: Dugang daghag kumin si Madam Doris diri ani mas yun ng hiwi kasaba na mo diri sa office naminaw dai sa opisina. Uban sa iyang mga kauban sa trabaho. Good morning diha Madam Doris May Altizin.
0: Good morning.
1: Nganong maangry man ang bibi na tinuod man gyud nga hiwi iyang jo. Basta public figure ka, dawata gyud ang critics against sa imo kay part na siya sa public official. Ang citizens collaborative sakit gyud ang kamatuoran.
0: Mao gyud.
1: Yapon ni. Malagi nang usahay makaingon di bluta nga dili gyud pod makatarunganon nga mo react sa ingon ana. Ngumikan kay grabe po biya siya makasaway sa uban. Gani, grabe siya makasungog-sungog ang Vice President. Nga makasaway nga corrupt niya. Siya, masungugan siya nga iyang dagway ingon ana. Suko siya. Saan taman nga, nag-official man siya, makita man ang dagway. Labi na og banhaan siya normally. Dali ragit siya madiskitahan sa publiko. Nga, labi na itong mga supporters sa atong Vice President Katropang Ray. Na makaingon ta ba nga sa nahitabo niya nga nasuko siya ni mga caricature, dali ra kay siya makapyait, pero sa makasaway siya sa kang vice presidente, grabe pod. Muna yung makaingon ta ba nga kung ikaw ang mupusil sa dungog sa uban, pinagi sa pulong, okay ra. Pero kung ikaw drawingan, personal nga pag-atake na dayon. Kung opisyal magud ka sa gobyerno, kinahanglan patas.
0: Okay.
1: Ug ligon ang imong panit. Kung doon na kay baba nga makahimo sa pagsaway sa uban, so kinahanglan doon na sa kay buko-buko nga andam musagang sa reaksyon sa publiko katrupang Ray o mga katropa.
0: Dili malikayan ang reaksyon sa publiko.
1: So,
0: diay reaksyon si katrupang Irene Rosero sa Balo Hadlok. Yung siya katrupang Lim nga ngiwi. nganong dili man siya magparitumke. Babala, asawa ni Babalo.
2: Ayaw!
0: Mao, unsa po ni...
1: Mao yan.
0: Oh.
1: So, dirita sa pagtuki, no, sa kining diwa sa balaod o demokrasya, mga katropa, ang diwa sa balaod o demokrasya, wala magdepindi kung kinsa ang anaa sa gahum. Ang prinsipyo sa due process, kinahanglan irespeto alang sa tanan, bisan pa kung kaatbang nimo sa politika ang maong tao. Diri nato protektahan ang bisan kinsang politiko nga sad-an. Apan ang paggamit sa pasangil nga walay ligon nga basihan sa korte, aron lang dauton ang usa ka kaatbang, samtang mo reklamo ta kung sawayon ang atong panagway, usa kana kadakong drama sa politika nga dili na angay natong dili na angay nga tuuhan sa katawhan. Ang mga katawhan mga katropang Ray o sa itong mga tigpaminaw, maalam mo na. Kabalo na mo tan-aw kung kinsa ang tinuod nga nag-alagad, kung kinsa katong nagamit lang sa ilang posisyon para sa personal o political nga interes. Representative si Dania, hinaot nga kini makahatag kanimo og leksyon. Ang pagkaopisyal, dili taming batok sa pagsaway. Eh, grabe biya po niya makasaway. Kung gusto nimo og respeto gikan sa publiko o sa imong mga kaatbang, tun-i usab ang pagrespeto sa proseso sa balaod o dili magpatakag labay o lapok aron dili ka malabayan pod o lapok. Kay mao lagi ni.
0: So to bobot po sabot, do not do unto others if you don't address do unto you.
2: Correct. Bullseye.
1: Kay mao man ang nahitabo karon na grabe siya makapangatake pero siya po'y mabaslan.
0: Gamiton dayon ang mga balaod nun.
1: Gamiton dayon pero, ang balaod nun.
0: Pero, gingana ba siya niya sa Vice President, kaning iyang, tama mo niyang gingon ni mga katropang Lim nga, na ano ba ay kining...
1: Desisyon.
0: Desisyon o verdict, ang korte, nga ang Vice President, usaka kurap. Wala.
1: Gani ang katong issue sa mapagamit sa confidential fund ingon ang kagakuwa pwede pa magayda ito maapila sa Korte Suprema.
0: Yeah.
1: Bisan man tuog nanay mga notice of disallowances or notice of suspension.
0: Pero wala nahimong onion skin ang Vice President.
1: Correct.
0: Gumikan kay giisip niya nga usa siya ka public entity.
1: Correct.
0: Usa ka siya ka public servant. Nga diin pwede gyud siyang isawayon, pwede gyud siyang akusahan,
1: pwede siya kansawan.
0: Kansawan.
1: Nga nagdadag piato si Juan.
0: Oh, but anyway. mga katrupa, as of babala kini dili sa ingon nga babalo. Sa atong gisgutan katrupang Lim, punto por punto para likay. By the way, good morning katrupang Wilma Joaquin. Bawal gyud ang pagsaway sa taong matinud anon, labi na kung tuo sa Ginoo. Magabaan gyud. Ah, salamat kay Drupang Wilma. Kining sitwasyon man gud ni kining Sintanya, actually tinuod man nga pwede gyud siya mo kaso. Just like BP Sara, og yapong huna naon, pwede gyud po siya mo kaso.
1: Correct.
0: Kung kugihan. Now, siguro nakita na to ka Drupang Lim nga miabot sa punto nga nahimong pwedeng kugihan si kining Congressman Sintanya Mocaso, gumikan kay nasakita na siya. O pangutana, anig madutlan ba?
1: Correct.
0: Mga katrupa, kung naakay kwarta, dili kay nga na kalali madutlan. Pero kung parehan nato mga katrupa, nga wakay kwarta, tinudon ka ni Sintanya, aw makuyawan kita. Nga naman, bisan tuod og makapildi ka ni Sintanya, pero diha na kamahadlo kung naba kay kwarta nga ilaban.
1: Correct.
0: Mao na nga ingat-ingat ang mga trupa kay bisan pa man tuod ug moingon ta nga public servant si Sintanya pero nagapoy mga basihan.
1: Correct.
0: Just like kaning moingon ta og PWD law.
1: Pwede sad.
0: Kay kini man kun si Sintanya mga trupa consider na ni siya nga PWD. Kay da naman siya balatian nga hiwi na. So normal person with disabilities. Mapasok yun ni siya mga katrupa sa kining-kining himo-himo nga karikature nga nangahiwi o nang hinubra. Pwede ni siya maisip nga pag-BIBI. Kay kinimanggong pagtuki mga katrupa sa mga libel, nakadepende na siya. Nakadepende, pananglitan. Kung ang isyu mga katropa, si Santanya, mihukom kang Vice President Sara Duterte nga ng
1: ngurakot.
0: It's up to the decision of the Vice President kung kasuhan niya si Santanya. Pero kung kita nga mga nagpaminaw mga katropa, nga nasuko ta kay nganong pasanginlan man ang Vice President, unya ang nagibuhat na ito mga katropa, gibiabian na itong dagwang ni Santanya. Mao ni bantayan nato kay pudit ang kasuhan.
2: Bullseye.
0: Kano man? Pwede man ta mo react ni ana magpadayag nga atong ingnon nga freedom of speech or freedom of the press. Ingnon na to. Ah, wala kong muangay ang gibuhat ni Santanya. Mura naman ang siya guay utok. Kuminto na to na. Pero kung gamito na to ang pisikal mga katrupa, nga, mawatong giingon ako nga, siguro kung sa iyang pagkahiwi, gihimo na itong tulid, klaro kayo nga BBI, ganun, hiwi na, gitulid ni mo na. Pero kining iya karon nga, nahiwi ang naong unya, gihinubra katrupang Nimuel, klaro kayo nga BBI po.
1: Correct,
0: kung
1: sir.
0: Sa banggaan sa presentasyon sa korte, ana ra man kung makitaan ka og sinyalis or dunay libelous or dunay mekanismo mga katrupa nga imo gyud siyang gi-BBI normally masulod ka either PWD law or libelous. Depende man sa pagtuki sa abogado. Mao nang bantay-bantay ta mga katrupa kay bisan tuod og moingon ta sa isgutanan karon sa social media katrupang lim. Sa may presuhon mi daghan man mi. Tinood na nga daghay nagsaway ni Santanya. Pero, kung mo stick to the point, mga katrupa, nga ikaw igon ka ni Santanya.
1: Si Richard Arndt.
0: Ibuta to, si Richard Arndt. Wala namang ilabot. Dili mo mga preso kato nag-apil-apil nga susama sa gibuhat. Nga susama sa gibuhat sa uban ng mga tao ba nga nagsaway po. Di naman to mga preso. Kaya ang kaso, nagpunting man ni Richard. Si Richard ang mapreso.
1: Correct.
0: Now, daw karon ka katrupang lame. Maingon si Katrupa, si Santanya nga, si Sir Vasquez ang akong kasuhan. Kuyawan ko, anak, kay ako may gisintro niya.
1: Mao.
0: Bisag maingon, di man tamayigo sa prisuhan. Tinood man, di man tamayigo sa prisuhan kung kitang tanan kasuhan. Pero di man po mahitabo na tanan kasuhan. Ikaw may diritsuhon, anak. Pananglitan kita, diriya, nag-broadcast ta. Pero, congressman, nagtuo man may nga, fair ang atong panag-isigot yun, kay ang pagkahiwi man diri ang namin isyo karon. Mao na nga sa mga tao palang daan, ato ipabalo. Kung unsay imong estado. Now, ingana na mga katauhan, kaya basing magpalabi po mo, kaya basing maingon mo nga, ala, ingon na ba itong bulos ay nga okir di ay na siya? Dili na. Normal mo katawa po ta kay gibinoangan mo po. Pero it doesn't mean nga atong gi-BBI. Mag-amping ta mga katrupa, kay bisag og buto na naon nga daghay nag-issue kang Santanya, di man gyud naingon nga maigo tas prisuhan. Pero kung ikaw ra usa ang kasuhan, ikaw ra po'y mapriso.
1: Correct.
0: Wala ba tayo kwarta katupang limo? Saon man eh.
1: So, pero isipan na pos katrupang Ray, para kang Santanya, kung tinuod yun siya nga leader, dili siya nga yan masuko.
0: Onion skin.
1: Dili siya onion skin. Dapat dili siya masuko o komentaryuhan siya.
0: Dili siya masuko.
1: Kung tinuod siya nga leader.
0: Tinuod siya nga leader.
1: Kaya ang tinuod nga leader mga katropa, nakatutok sa pagtrabaho.
0: Yes.
1: Og nagsubay sa kamatuoran o kustisya alang sa tanan. Dili lang para sa iyang kaugalingon nga interes. So
0: that's
1: muna
0: right.
1: Katropang Ray.
0: Sayang pagka siya.
1: Kung tinuod yun siya nga leader, di na niya pansinon to si Richard Arndt.
0: Yes.
1: Di na niya pansinon na mga drawing nga nahiwi, dapat street di ay, dapat, or di pasubrahan.
0: Tinood na. Kaya kining pagka-leader na to, just like BP Sara, makaingon tag tinood nga leader, gumikan kay pila ka mga binuang bugal-bugal na pila ka mga, pero wala na tagda. Wala na tagda.
1: Okay.
0: Pero sa Santanya, kinasakitan, kay kinipon lagi si Richard. Grabe. Naminaw ang lisikin siya ni Richard.
1: Mm-mm. Richard Arc.
0: Ayaw po pala B.E.
1: Pero mo lagi na, kung tinuod yun nga leader si Sandania, dapat di siya masuko.
0: Ah, di, dapat masuko.
1: Di na siya dapat mukaso.
0: Oh. Pero babala na to, sa itong mag-exunang na minaw nagtanaw karon sa itong live, babala, hindi ito babalo.
2: Ayaw!
0: No? Ingat-ingat sa pag-post.
1: Pag-comment.
0: Pag-comment kay bisan tuod o naatay giingon katrupang lim nga freedom of speech.
1: Mm-mm.
0: But the it but this is not an absolute.
1: Correct.
0: Bullseye. Dili na siya absolute, mga katrupa. Kung kasuhan gud kita ni Sandanyag, tuyoon gud niya. Mapildi man siya, why problema, basta kay matrigger ka lang.
1: Mm.
0: Mauna yung sakit. Kay mo kwarta ba ya? Basta kaso gani ka drop ang kwarta ba ya? Mangita na po tagpampiyansa.
1: Correct.
0: Sige, balik kami mga katrupa. Ha? Ado na kita ay alas 8.42 sa itong orasan, human lamang sa pahinomdom.
3: Bullseye!
4: X-FM X-FM
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa kabo, muragdakog, koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong sad.

0: premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni salawas. Ako wala dog stress. Ako asyang gisulayan na daw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parias na ako mag premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Sister Pain.
1: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nako. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Oke, mga katrupa, alas 8:48 oras sa atong orasan. O kining oras sa mga katrupa, gitod kinis mayong kabuhuton sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, mga katrupa, usa-usab kilamian, usanis mga gipasigarbo nga kapi sa Yes to Health Incorporated. Okay, makahatag yapon kini mga katrupa o strength din ha sa atong kalawasan. Kapi-kapi ka lang mga katrupa, apanahimsog na ang atong kalawasan. Premium D3 Coffee Mix. Bullseye! Hatod sa kanato sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nagaservisyo sa loan o kining pagpautang. Pangita ang ilang buhatan, mga katrupa, naa at bang diha sa San Francisco Gymnasium o diri sa may bayugan na usab sa Puruk 3 Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Nag-hiring, mga katrupa, ang Agusan Lending Corporation account officer. Kung ikaw nang itag trabaho, hala, opportunity na ni. Account officer ang ilang ipangita, bisita ay ang buhatan sa Agusan Lending Corporation, San Francisco, mga katrupa, nga naa sa atbang sa San Francisco Gymnasium. Bullseye! Ato sang itimbaya, kini mga nagsilib, diri sa atong online, diya si katrupang GM Justin Mark, Sir Jack Reales, nga didiis og bungi, wala man gali, nagreklamo apil sa BBM nga ngiwi, nga gibutaran ninyo.
1: Bitaw.
0: Ingon si katrupa GM.
1: Wa guys ani reklamo no gitawag og bangag.
0: Niya ni react pod si katrupang Irene Rosero sa Malo Hadlok. Ingon siya nga idol. Ang punto pod nako dili si ngiwi maguna-una pag BIBI aron dili siya mabaslan. Mm. Ang atong gipangita asa man ang flood control kapakanan ng taong bayan at kaligtasan ang ato nga gusto. Mao bitaw.
1: Mao.
0: Okay. Bira ka trupang lem.
1: So anyway, patapos naman to kagay na katrupang lem. Ato lang mga reminders no sa ato mga kaigsuunan. Ilabi na sa mahilig manaway. Mo na tay mong gayon gagaina nga di magpalabi.
0: Di ila mag
1: kinama guy balaod karon katrupang Ray. Ilabi na kung private citizen ang imuhang atakihon pero I don't know sa mga public official kung applicable man, depende na sa korte. Kay murag nabasahan ako ang Akbayan Party List nga page nga kuanyo sila interesado kuanyo decidido gyud
0: nga mukaso
1: nga mo reklamo no sa legal meaning nahitabo lagi nga giatake ang iyang personal nga kahimtang
0: sa panglawas. Mabuti na itong ipasabot mga katrupa kaninyo nga ang pagsaway o unsa man galing ng pag-akusa ni Sindanya o Congressman Percy ngadto kang Vice President Sara Duterte iyan ang gigamit as snipe freedom of speech part of our kining Constitution and Bylaws. No? Bill of Rights. Pero, bantayanan lagi na to, usagid ni siya ka dapat isilisil sa itong alimpatakan kaya dagahin nga priso na baya. Gumikan sa kining mga online posting.
1: Correct.
0: Pero, panaalang ka na ako katrupang lim, maigo yun. Kay lahi manggod ang isyo o imo siyang himuon nga BIBI ang iyang personal. Labi pa kung PWD katrupang lim. Kaya daw doon nag-ibalaod niya na o sabay kalabutan sa isyo o sa iyang baba. Mauna nga bisan lagot kita kang Congressman Percy pero kung himuon na ito nagbugal-bugal nga ang iyong gisintro karon ang iyang personal nga panglawas dako gyud og posibilidad nga maigo gid kita sa kaso. Bullseye! Pero katrupang lim kung gusto gid ta mo atake ni Sindanya atakiha siya mga katrupa base sa iyang trabaho.
1: Pwede.
0: Kay kanang trabaho isip kita ang mga taxpayers o kita ang mga Pilipino di siya kalikay diha isip public servant. But kung atakiho na to ang iyang kalawasan nga diin wala kitay kalabutan niya na gumikan kay maugid na ang gihatag sa Ginoo ngadto kaniya. Murot lang kita.
1: Stroke survivor din siya katropang Ray.
0: Stroke survivor.
1: Mao din siya in town niya na ikabling kaniya ang baba.
0: Mm. Di man ganito malimod mga katropa nga daghan ka nato ang nangasuko ni Ninisindan niya. Sa giingon pa ni katropang Lim, nga kusog ka ganyan manawain siya. Pero iyang gisaway ang isyo.
1: Mao.
0: But, wala niya gisaway ang Vice President kung unsay naa sa lawa sa Vice President. Nga, og ini niya ang Vice President kagwapa, mangkakayo ka Vice. Murag di mong pagsiguro BBI.
1: Mao.
0: Hmm. Amot ka siya, pwede ba kang matawag po doing nung po siya, gwapa, magkayo ka sindan niya.
1: Mm.
0: Kaya BBI na.
1: Wow.
0: Oo.
1: Dapat pero, gwapo.
0: Gwapo.
1: Kaya lucky man siya.
0: Lucky man. Mm. So mga na mga katrupa, no? Ingat-ingat kay daghana ng apriso sa online, bisag maingon ta nga, aw, kung maunay pagpanghulga ni Congressman Sindan niya nga sa katawahan, aw, tanaw na to, muigo ba sa presuhan?
1: Wow.
0: Yes, tinuod na. Dili mo igo espresuhan, gumikan sa kadaghan sa mga Pilipino nagsaway sa kining pagkahiwi sa baba ni Sindanya. Pero dili na magmatter ka trupang Lim ang magmatter diha kung ikaw mismo pangalan ni mo ang sintrohon sa kaso. Aw, sigurado gyud kang luang pang presuhan ang agadrupang Lim kay ikaw ra man usa.
2: Correct.
0: No? Di as katrupang Joseph Aldoy sa bro. Ingon siya nga, masuko di ayog tamayon nga siya grabe mo daot sa Duterte.
1: Mao.
0: Mao. Mga katrupa. Oh, daghan mo yung mga reaksyon nga sama niya na. Tinood yun na siya. Ang kung gusto ka nga dili ka risbakan, aw, himuay mong kagalingon nga private.
1: Mao.
0: Pero, maulagi na.
1: Or maghilom-hilom na lang.
0: Sa katapusang higayon, kung suko kita ni Sindan niya, atakiha siya. Pinaagi sa isyo. Pwede man ingnon nga, wai hinungdan ka sa imong pagka-congressman.
1: Busy raman ka sa pagukod sa mga Duterte.
0: Oh. Wai hinungdan ka. Pulpul ka nga pagka-congressman. Oh. So, may kaso na to na nga. Pwede man iingon nga, sa akong pag-isip, pulpul magyug ka kay ugbotono na naon, sige rin kagsaway, pero wani mo tanawa imong kagalingon o sa lawayon bagdili.
1: Mm.
0: Oh. Trabaho na ang imong gitaki katrupang Lim.
1: Mao.
0: Oh. Mauna nga, ingat-ingat mga katrupa. Di ba? Ay, 5 minutos na lang. Adi sir, may dangat ang uras alas 9. Medyo pupos na itong tulumanon katrupang Lim.
1: Correct.
0: Ano niya, pahibalo naman man yung mga katrupa. Kanunay, tangatangi yun ninyo mga katrupa ng itong mga announcement rin sa XFM kay naapon may giulat-ulatan just like ang atong mga produkto. Niya ang atong mga activities sa gawas nga kini nga XFM sulid katrupa, mga kasulid, at tangin ninyo ang among paglusot sa inyong mga lugar. Wala naman tayo igong oras katrupang Lim, basing napakay mga panapos diha.
1: Sakto na tok gaya na.
0: Mm. Mga katrupa, wala gid mila ay matunol kaninyo gawas pagpasalamat o manamilit na usapang inyong mga higala o manaputapuhon magkadungganay. Dili sa itong panagiskot sa programa nga Bullseye. Sa ngalan na lang sa kinitibukang puwersa sa XFM Philippines Network sa XFM Agusan 91.3, 95.7. Sa kontrol kini ni katrupang Kiano J. Subial. Usap mga katrupang sa itong magkabanan sa News and Public Affairs, sila si katrupang Junji Lebrias, katrupang Ria Linton, katrupang Ali Vicente. Usap sa... Of course, dili sa itong panag-uban kanunay mga katrupas programa nga Bullseye. Sa mag-ausap pa, may buntag ka na itong tanan. Ako si katrupang Ri Celeste Suro Vasquez.
1: Kiniusap, si katrupang Limwell Ukay.
0: Dalaygon ang Diyos.
3: Bullseye! Bullseye! XFM!
4: XFM!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, par! Aminaw ra, good par! Pakuratira ko ng imong uyab nga. Wa pa na kay tuli.
6: Exciting!
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pangmedisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
10: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Ganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Mga sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yung mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
1: Samahan po ang mga lingkod sa ating mga programs sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po ninyo, mga kaibigan, ipadala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search nyo lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, eh puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha? Sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-checkup. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc. Ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na sumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis. Mm-hmm. Alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So, ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng ating pong mga kasamahan?
2: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na liligo pa talaga sila sa bahan.
1: Oo nga.
2: Okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa. Pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong magpenetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound, pwede ring doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal kalyo sa paa. Ayan, pwede doon magpenetrate diyan at maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng magpenetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Mm-hmm. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
1: Mm-hmm.
2: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik.
1: Mm-hmm.
2: Kaya direct contact ito. Hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
1: Ngayon na nga. Sa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin, especially kung meron ka ng mga open wounds.
2: Hindi lang sa baha, yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
1: Yun. So mas maganda iwasan po mga kaibigan, lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay dok, ano?
2: Mm-hmm.
1: At minsan kahit na sa loob ng bahay nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain maaring napuntahan dun,
2: na-contaminate. O kaya yung baha pumasok sa bahay mo,
1: mm-hmm,
2: kasi ayaw mong lumabas.
1: O isa din yun, ano? So mas maging maingat po mga kaibigan, at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kabayan, ha? Pero ano po ba dok ang mga simptomas, ano, yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit?
2: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water, mm-hmm, o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, mm-hmm, na para kang nagchichil, ano, yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila, mm-hmm, yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din,
1: mm-hmm,
2: hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? Mm-hmm. May pananakit ng kalamna na parang tinatrangkaso, at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba naman nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsiseizure pa sila.
1: Mm-hmm.
2: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng kontrol sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
1: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga simptomas na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, pinagpapaulang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
2: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng baha. Mm-hmm. Dahil nagtatrabaho siya, tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
1: Nako.
2: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. Leptos. Mm-hmm. So, wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
1: So sa mga kababayan natin, ha, maging maingat, maging mapanuri po sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, pumunta na kagad sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic diyan, mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan kaagad ng kagamutan, karampatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
4: Suwabe ang aroma. Sanfon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuha ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santone Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sanfon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sanfon Plus Gold.
8: Yeah!
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
11: Ako nga pala si Nika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Very nice. Effective siya.
9: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Programa pong itasit sa ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ng atin pong pangangatawan, dapat po na papalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. Para makagawa ng ayos, kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya, mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system, ano? So ito po mga suplemento na ito, mga kaibigan, ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya, mga kaibigan, para labanan ano yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, Doc, ano? Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio, ang atin pong Santong Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3, para po malabanan, mga kaibigan, ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron ng tanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko tapos ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
2: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
1: makapudpud na masyado.
2: Oo, may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-una sa lahat, pa yung kung kayo ay masyado mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65. Yung iba, 70 kilograms pa. So, imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday. Na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin niyo yung ating texter ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niya ay vitamin C as precursor of collagen development, na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo, at ito ay kumbaga it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung Premium D3 natin at nutritional support from ating Santone Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang parte ho ng ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Maganda po, mga kaibigan. Masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyong pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha? Sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha? Ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong Premium D3. Nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Doc, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
2: Oo, kaya naglalagati ka na, di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo, 80. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Ayan, ha? So, mas maganda, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating po mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyong pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Santon Gold Live Testimony.
13: Hi, ma'am. Good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health products?
14: Yes po, ako.
13: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
14: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TV ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong gal, ano ba yun? Konti lang na gallstone. Konti lights ba yun?
15: Tapos apple.
14: Tapos, meron din akong hypothyroidism.
15: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
14: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
15: So, hindi na kayo lagi nauubo?
14: Oh, wala na.
15: Tapos, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
14: Hindi na sumasakit yung likod ko.
15: Yes.
14: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nung, pero malaki na improve sa mata ko.
15: So, ibig sabihin, ma'am, luminaw yung panahon?
14: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
15: Well, so, before pala, ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos, malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na.
14: Nakakabasa na.
15: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong bumalik?
14: Try talaga nila yung ano, Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
15: Ibig sabihin, ma'am, nag-take niyo kayo ng Premium D3?
14: Nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
15: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo, ma'am?
14: Ramona Carion.
15: Taga saan po?
14: Taga Santa Cruz, Manila.
16: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin, ano, na natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre sa pag-take ng ating pong mga produkto, ano, sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba, Doc, laging sumasakit yung dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Oh. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
2: Oh, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So, medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya nga, prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad ang atin po mga produkto, especially yung atin pong Santon Plus Gold at yung atin pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo, mga kaibigan, makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito, Doc, ng katanungan. Good noon, Doc. Ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po, ha?
2: Sa mga
1: taga Rojas, Palawan.
2: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
1: Mm-hmm.
2: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkain, mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods. Mm-hmm. Katulad ng halimbawa, yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung kumbaga sa timpla, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscles sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung ba yung movement na peristalsis weak. Oh. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
1: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Kasi mga kababayan po, na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, kapag nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Naku, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
2: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyo pakikinig, ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin. Yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kami muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Exciting, bro!

0: no car sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tari siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Fabulosa ng Pansabuga.
1: Bueno, mga marin, kamusta? Kamusta nga to ang mga pamitay? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome sa pinakasadya nga to lamanon sa radyo. Kini mga marin ang kung ako ikaw. Bueno, adlaw karon mga marin nga Lunes. Thanks God, it's Lunes mga higala ha. Agosto 24, 2026, usa ka nindot nga panahon o sa bato ang sawaan karon. Ato ang sawaan pinagi sa paya. Paya nga gipos ang sili, pila na katuig halang gihapon. Kay bagul man siya mga marin. Hi, welcome ako ni si Maring Inday Erika, dili guapa, dili mestay, sa apa, dili katup nga ng kagwapa. Adaghan ang gipang bugha nga. Nga mga bukong. Siyempre, kauban ako mga maring, taon-taon, ato ang mga kaubanan diri ang mga gahi sab kaayo. Mga gahi pasabton. Mga di basta-basta mga karaang dawang sabi sila mga maring ha, mga daghan ang kainis lang mga batanon nga nawad ag mga kaugmaon. O daghan sab sila mga batanon nga gihatagan og maayong kaugmaon. Pinaagi sa ilahang mga di basta-basta nga mga programa. Mga maring si Tia Daria o si Master Inday Tanini. Taod-taod ha, inyong hulaton ha. Ako sa inyong kauban karon mga maring. Aguantasan na ako ang dagway nga murag si Diana Torres. Kay ako'y bahala sa inyong buntag karon mga higala. Atong sugda na ito ang adlaw nga Lunes. O grabe ka sadya. Busa lisuan na mga maring kana inyong mga pungango. Mga pungango sa imuhang radyo. Ito nung sa 107.1. Sabi na ako 107.9. 107.1 XFM Tagom. O niya, pilihan lang sa mga higala, mga maring, kay live takaroon sa to ang Facebook page. I-search lang ang XFM 107.1 Tagom. Live na takaroon, mga higala, sa to ang programa today. O, syempre, nga to ang hotline, mga maring. E-text ko palihog. Pwede sab nga manawag sa to ang hotline. 09663069569. Usbon ko mga maring 09663069569. Lain pay ato mga igala, mga maring, ang ato ang programa di ay. O na nato malimtan mga igala. Ay naku, hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Hell. Nadia mga maring, ang ato ang gikamingawan, ato ang gigalamian o gikahinaman nga kape, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga mayroon mo na hinungdan nga medyo blooming ako ang panagway. Kaya nagainom ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga maring alang sa inyong dugang kasayuran natin sa collagen o glutathione. Kato medyo mga kuan diha, medyo dagumon ang mga nawang. Medyo kanaganing ilog kayagangit-ngit ang mga beauty. Gawas sa pagnusnos og sabon nga herbal, kini ato ang Santon, ato ang Clear Skin Beauty Soap. Mga maring, pulihin na ka na imong kape nga naandan, nga nakahatag na ka nimo og pagpangulba sa imuhang kasing-kasing. Pulihin na ka na mga maring og Santon Gold Coffee Mix. Hoy, piting lami agyod. Kay si Kuamita, si Tio, si Doy, no? Kay Permiro, mag-isa na kain naman yung Santon Gold Coffee Mix, na kain yung, kain yung gudya nga, hasang lami agad yung kapiha, Doy, oy. Sa klaro nga pagka-istorya, lami or manjug ko, pero mas lami agad yung kapi nga Santon Gold Coffee Mix. So, ayan yun yung mga maring, ha, mapalit na sa mga parmasya butika, nga dolinis mo sa to mga lugar. O, diri ang kasa tago, mga higala, mapalit sa diya to ang mga produktong gigawa sa Yes to Health. Mapalit diri ang sa to ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nga makitaan diri ang sa my door 8, first floor M Central Building, do lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingki, Ganti Road, Magugpo West, Tagom City. Doon na tayo libre nga check-up, mga higala, sa matag-adlaw nga Miyerkules, nga doon na sa Biyernes. Pag baki ang makaoban ninyo diyan si Doc CJ ni Drew. Good morning guys sa mga taga-Andili. Mawab, one of this day. Mo-visit ko din na sa may Andili Mawab. Kaya ito ang i-plastada mga maring ato ang caravan puhon. Busa, tangi ko ninyo diha o niya kamulay bahalag inyo kong puspusan. Ay, muntago man ko sa likod di tiya darya kay lapad-lapad man yung likod. So pon-pon ha mo, bisita mi diha sa may kuan. Wala pa may schedule pero lauman yung mga maring aron nga makapanganda mo diha sa may andili. Ay, mabisita ko andili. Labi ako yung mga amiga din, ako yung mga kuan din, ako yung mga kauban kani adto sa katong na nagtrabaho pa kong tunnel.
2: Ayaw na
1: gi kuan man ko sa una marin kanang ako mga kauban kay tigpabuto man niya akong trabaho dito kay ako lang ginapabutahan. Ginapabutahan ko sa kumang kauban mga maring oy mo nang ni kuan ko ni balhin ko lain trabaho gikan sa tunnel na nakoron sa radyo. Oo kay may diri ang kay si Kinit po na mong pabutahan diri ang dahil ba si Kinit kung pabutahan mo kay masuko na ba ni ngunin ka sa suko magwaday tabi mo ay segunda tabi ladies and gentlemen, ako makauban karon, ako ang mega nga pinakagwapa dinaan sa may Bisayan. Walay makatupong ha? Walay makatupong sa kagwapa. Ako ang kauban karon mga igala. Atong sugaton sa leaf hook. Atong sugaton sa kusog nga leaf hook mga maring. Tia Daria.
3: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
1: Masa ilo, pataka
3: na. Nahilo na ba? Nahilo na, Maring.
1: Nahilo. Kamusta may
3: ino? Grabe pala ho, huwag makidagway diya, Maring.
1: How's your Saturday and Sunday?
3: Ox lang. Chox lang siya.
1: You look like Soboricat today.
3: Likewise.
2: Ayaw naman.
3: Yours too.
1: Me too?
3: Yes.
1: Thank you.
3: Asa ka na mga buktong dagko? Pwede pa kami yan?
1: Hoy, excited.
3: Yan ang gamay tong last. Atong last dito.
1: Ay, excited na mga maring kung sa color sa duster ni Master Inday Tanini karon.
3: Yes.
1: Unang adlaw ron.
3: Makatag na, ipakuan di.
1: Makatag na mga maring.
3: Makatag na, ana.
1: But pasabot, managnaay yun. Managnaay yun
3: sila. Managnaay yun sila.
1: Pagnaan ninyo sa color sa dress o... duster ni Master Inday Tanini mga igala karong adlaw ha kaya ngadto ni sa Biyernes niya pagasuoton.
3: May comment siya kana 1 week celebration.
1: Mau ba?
3: Celebrar sa siyahang duster ngay sa kasimana.
1: Hoy, ato i-welcome siya tiyan dali sa tuang katropa. Okay.
3: Yes.
1: Pakitay na may gilas na tiyan dali yabi. Manganta tabi, manganta
3: ta. Asan na itong bugaong? Wala pa na itong bugaong di ay?
1: Wala pa o yun kay...
3: Saan na nga akong tilaak mo na nga
1: kuwan. Nag-renew man siya sa iyahang kawaray dito sa ilalito.
3: Ay, nag-renew dahil siya dito di
1: ay. Good morning di ay. Ilan ni Maring Marian Bulaluan? Grabe d'yo kayo ni si Maring Marian.
3: Grabe.
1: Gi-content na punta. Gi-content na punta.
3: Ang ilang papait maring, laing kay maring, gipait maring, oy.
1: Mo ba?
3: Oo.
1: Di ko gurahan kaya sa ilang dinagdakan kay lami ka ayo, sobraan na ka lami ba? Anang, duha ko na ako na-order ka, sobraan ka lami.
3: Natingala, di kong paribu mong kaya, sa tapila man yung binadyakan.
1: Oo, binadyakan.
3: Ang binadyakan, paglingkod mong kaya, binadyakan ka rin.
1: Niya ka tong gi-order ni paribu mong ka to ka ni nahihipon,
3: kasi
1: tawa ka na sa English, na uwang, tawa ka na.
3: Uwang di, ay.
1: Oo, di ko kalito ka na sa English na gani.
3: Shrimps. Rung matanggal
1: po daw. Kalitok kay.
3: Listen to that. Rung matanggal po.
1: Lamian kaayo kay. Lapuyot kaayo ba?
3: Ay! Di ay?
1: Kamalo dyan ko kay
3: si... Natingala naman lang yung si ko ay. Si... Puro ulo na lang siya.
1: Ulo?
3: Oo.
1: Kay... Naagi magutong sila ako ka ng kuan. I'm na murder. Ay, lami kayo ang kuan ni Marian. Salamat kayo, Maring Marian. Ha? Ikaw na gano'ng gitag na ni Pio Sidoy, Maring Marian.
3: Grabe na ko kapo. Usap niya kung naong muram ako gibadyakan.
1: Uy, mura magkagawa diha, Maring.
3: At least na idogo ikaw, tanawang Maring.
1: Maring, mura kang nasupo.
3: Luspad gaya mong panangkwa yan.
1: Ikaw, Maring,
3: mura kang gisup-sup, kung napulo ka lamok.
1: Mura kang naghupo sa Ilaom's Kapihan.
3: Sabi ay? Sabi. Lain lagi ka ay.
1: Ambot na itong isa.
3: Lain lang. Sabi mga sugaan eh, oy.
1: Ambot na itong isa karon niya riyan sa kay Forma ato. Excited na tamutan ang mga Maring sa hitsura ni Master Dita Nini kay...
3: Kugmaton pa ni Jampong.
1: Ang sa ingon niya.
3: Mapayot nga upaw lang gihapon.
1: Mapayot nga upaw. Bahala ko pa, basta importante. Wala na naman siya puhan.
3: Yes.
2: Ayaw naman.
1: Anya ra ha? Kita rin ang patay mga buhok, so gasto man tag-shampoo.
3: Yes, siya.
1: Si Master Murag naka...
3: ang yabo kong, kaplo kong sa shampoo niya, Maring.
1: On sa shampoo?
3: Head and shoulder.
1: On sa ibot pasabot?
3: Para sa ulog sa abagal lang.
1: Walay kuan, walay hair.
3: Walay hair.
1: Bitaw no kay head, ragun.
3: Oh, head and shoulder.
1: Head the magis.
3: Dapat, ang nakabutang na, head and hairs.
2: Kuya, saan ganun?
1: Oy, good morning sa ito, ang 13,000 viewers. Hello.
3: Si Mora, 16 lang sa kuha. Si Bintin, running 18.
1: Ay, 18 di ay. Good morning, pinakagwapo nga natanaw lang si Keanu J.C. Bial.
3: Kami na, ay managtuba din na, tiya.
1: Ako ang kauban sa Hong Kong, hapit pinabian sa train.
3: Ay,
1: sige, may panaw dito mga gwapa. O gwapo.
3: Grabe, ana din na.
1: Jose Pina, tinanbo na request ko og... If we hold on together. Noted.
3: Shout out lang ko dito sa taga-Aglayan, Malaybalay City. Happy Monday sa inyo.
1: Happy Monday sa ato, Josepina. Good morning. Di mo salamat sa paglili, day.
4: Good morning!
1: Arturo Edquilia Advance. Happy birthday ni Jayla Vicente Dilarama
3: Pitson.
1: Sa Les Fuentes, Pantukan, Davao de Oro.
3: Kaya ko yung pitson to.
1: Ogma mag-bainti na siya. Maldita gihapon, abba.
3: Aba, kusia, kusia.
1: Uy, kusia, siguro ng bugan, uy.
3: Akalamin, eh. Daria, uy, ay, ana Alvin, uy.
1: This song is dedicated to you.
3: Kantahin na, Maring.
1: Ikaw, kanta, duhanta, duhanta.
3: Sige, kanta ka ng...
1: Chorus.
3: backward. Sa nag-request, ano, this is for
1: hello?
3: You.
1: Hello
3: po.
1: Nagkataan ni si Diana Torres.
3: Kasi si Diana Torres ka na eh? Si Diana?
1: Oh, yung gulilo si Torres. First cousin.

0: sabi ni Pagsan.
1: Salamat sa nag-request. Imo mong ipalaysod lison.
0: Good morning, di ay. Salamat sa pagtanaw karon. Katanaw karon si Sir Kalamba. Makaremember man po ta sa atong gipang invest anang kantahan.
1: Ayaw ana, sir. Kay makainom-dom po ta ni Martin ana, sir.
0: Ang saman to.
1: Dahil nagig si sir ay hanggang ipinom-doman tang Martin.
0: Uy, wapag kita kalaag ang Sir Kalamba ay...
2: Asensya. Asensya kay nagpa Brazilian wax ko.
1: Wala kay sila. Yes. Walay nakatagna sayang gisuot.
2: Walay nakatagna no. So
0: nakatagna. Outfit kay mura ka si Venus.
2: Yes.
0: Venus Ra.
1: Venus Ra.
2: At least di ba herb skins ang sock.
0: Alo, oy kagwapa ni mo today, oy.
2: Yes, natural, natural. Kana ko ilan ni akong attire, mura ko nagkasano karina.
1: Asa man na imo ang katong kahon nga gamay kay anak?
2: Ha?
1: Sigurilyo sir.
0: Dili. Asa imong kuan, imong pana.
1: Tatawa ka na ka na.
2: Bayot
1: mo yun sa tinuulo.
2: Kasi karo sa'yo, may mga laki di rin. Naka-realize mo mga edad ako, mga 45.
0: Dahil si Kainit ni kung ano ka rin?
2: Niladlad na.
0: Niladlad na ganun si Kainit.
1: Hi, good morning from Ipil, Sambuanga, Cebu.
0: Hello!
1: Pa-shout out di rin. Oy, si Ginalyn.
0: Anyway, una ta magsugod sa kanta ni Master. Atong i-acknowledge na to.
1: I-acknowledge.
0: Ang ato ang mga sister stations.
1: Sister stations.
0: Diri sa Mati City.
2: Yes, sa may asara, General Santos City.
1: Diri sa Malaybalay City.
2: Okay, asa pa man diyan sa may...
0: San Francisco, Agusan del Sur.
2: Okay, siyempre, di na ito ang kalimutan diyan. Wala na kay... Sige diyan sa Pagadian.
0: Expired na daw.
2: Expired na. Parang ko kadungog sa report ni Stanley.
0: Naman siya.
2: Giving out ako ni Stanley.
0: Gusto ka, reportan da ka din.
2: Sige na, reporting ko na ko.
0: Nyara ha.
2: Sige be.
0: Nyara mga maringka.
1: Ito ang shoutout din sa Kasambuanga, Cebu kay Hadir sa Ipil.
2: Sa Ipil. Bago ni recruit na to si Ginilin.
1: Basi nag-hook up na po ng Ipil karon.
0: Sure na nabiyabi, mga taga Ipil.
2: Sa mga nanina ka sa radyo na sa live.
1: Sa mga Ginilin.
0: Kasi kung hindi ako ito ganun...
2: Si Bingo?
1: Tarongan na.
0: Ano saan? Hapit bigi si Ginit.
1: Di ko naman gunto. So ay, sa Bunga City, magunto.
2: Katong mga yutas. Ay, ginapukos yung pulaw. Sa katugo na, wagi pagkakita ni Ginit, nagpulaw yun ang mga kanahan.
0: O yutar, kay hard to get ka ayuda.
2: Hard to get. Wala po biyang dili o yutar.
1: Gani.
0: Kaya ang rason na, kaya sa ka ako, kay...
1: Parehan ko sila.
2: Di sa katakla sa Rainbow Rainbow.
1: Ay, kaluong.
2: Ay, ano siya. Di na ko katakla sa Rainbow Rainbow.
1: Morinbo pa pwede ay.
2: Nakay na nga damit sa itong relasyon na itong time.
0: Jinil, si Saria.
2: Bayo,
0: si Saria? Nay nang asama
1: ay, na ito nga tayo. Ginilin di Saria. Asa mga namin sa radyo ka or sa radyo?
2: Sa radyo.
0: Sige, Dobby.
2: Pero katong ang time ganyan dito sa...
1: I-comment, Dobby. O sa radyo ba ka or sa radyo?
2: Hoy, mga bayot. Katong pag-sos party na ito. Pero nay naguba ito nga relasyon.
0: Ganyan.
2: Pag-auman.
1: Siya naguba. Nang plangkat yung kamot.
0: Tikang-tikang na mga...
2: Tikang-tikang na. Kaya di na makuntak.
1: Nga dili pag masarado ang sa amin.
0: Pag-gakit ito kaayo.
1: Pag-sarado, ipit ang kamot.
0: Nakamata ko si Bipo.
2: Si Bipo ang hagog ni Bipo no kay Marag Silindron.
1: At sa may music.
2: Anya, silandohan ni SM.
0: Ay, di ah.
2: But anyway, kani, sige.
0: Nigong si Quintasio nga, kamo na ito? Ato unda ko oy siya. Otro po ni bigaon sab ni si Quintasio.
2: Mogyo, check, check.
0: Anyway, kani kanta ka mga marihatod kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, nga mas malami ang isip.
2: Santon Vitamin C!
3: Ayaw naman.

0: Salamat kayo, grabe na yung mga aftershock, ha?
1: Intensity mo dito, Mare.
0: Oh, mga kuwan.
2: Intensity 7, o. Gawas mo yun na pag-natural at dogingo, eh.
1: Magnitude
2: 8. Grabe, eh.
1: Wala akong mabuhak ang speaker sa kong buwan.
0: Natin mga pa-score na, no? Natin mga pa-score.
2: Sige lang, atala lang papunta nga ni Tuti. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting.
0: Anyway, belated happy birthday ay kang Tuti.
2: Yes!
1: Atang balikon.
0: Atang balikon.
1: Kasi manito mong hata ka, eh?
2: Asal mo ito ng saan-saan, eh? Ayaw naman. Kasaran mo ka mo. Hindi ka, kasaran mo ka.
1: Ay, nagsaati ay.
2: Hindi ka, mabing nagingo-ningoy. Nagoy mo hatag sa tuwa niyo rin. Daday, di ba, Mari?
0: Kini na may gitagaan, God?
2: Kani gitagaan.
0: Kini na may gitagaan.
2: Kani na gitagaan.
0: Okay, kini na may gitsuraan.
2: Sila naman po'y tambok ko na ito.
0: Gitsuraan sa Bisayan.
1: Hilog lang sila tambok. Ay, nagtambok lang yung chubby.
0: Kanay sa outfit ni Master, yung pa si Mitsuro.
1: Arturo Edquilla, request ko kanta maring Erika ang akong request.
0: I know.
1: I know I need to be
2: in love. I know I love you before I met you.
0: Para mahupay na yung mga ga-request.
1: Asa man ang pi-outron?
3: I know.

0: Nilakantan sa kong papa kaniya dito. Nilupan lang eh. Nilakantan na sa kong papa kaniya dito nga. Paulit na pa kay gabi na kayo. Bunalan ko dahi.
1: Ano man?
0: Bunalan ko kay di pa daw siya matagbong. Kanta po siya. Ay, no.
2: Ano pa si Romeo Amor?

0: Des va, que no m'hi ha... Hem de tenir ni... La mica patobarrón.
1: Pensa la que en on anda.
0: Si Romeo amoguis.
1: Romeo amoguis. Pues veure más puli-puli, me.
0: Com un gas de ahí.
2: Pato WhatsApp.
0: Acorda el malo hoy de Romeo.
1: Ay, Romeo. Estrai na rin sa kabayo at mga kaoban di rin.
0: Ama problema na siya, may makita.
1: Mudo eh.
0: Paano na siya, kanang tamakan lang ang tiyan.
2: Yawa mo ni mga...
0: Tamakan naman tiyan para mulugsot.
2: Wow, nice call and relax boys. Bas, Ismaela sa Biliana Asuncion. Thank you, ma'am.
0: Nice boy, nakachamba pag yun ang upaw.
2: Naka-score ato.
0: Nay, naka-score di ay? Lano ba kayo itong tino?
1: Narao ka niyo ka na, magunan niyo ang gwanda. Ana.
2: Nagtuwad na po si Arturo Edgilia.
0: Aba, nagtuwad-tuwad. Diretsuan na, Master.
1: Sige.
0: May na lang, malingaw ka.
1: May na lang, nakatay ko na si kalingawan, ani.
2: Sige, pinapaisa ka kanta. Unat na mo ato sa unahan, mga maring. Lapa isa ka kanta diri
1: Be, asa man na.
2: Wala may ka-request. Ano, katamay man sila sa tuwa mga
1: voices ko eh. Ay mo pag inana ba, request mo ba mga champion may misao na sa boxing?
2: Ako good guy, kung ano ako no? Kanang,
0: sa lightweight, maguni siya.
2: Six rounder ba ako? Oo. Kalaban ako kanya to, sila ni...
0: Kinsa mo na? Berting
2: Labra.
0: Adi ay?
2: Oo.
0: Sila kuan, si Katong Gagmay.
2: Gagmaya lang, good tao eh.
0: Oy, di ay?
1: Gani,
0: Grabe naman na, oy.
1: Grabe okay. Kayo, oy.
2: Nananabag diri, Mawab MPS.
0: Ay, ipit ka na.
1: Ipit ka na.
2: Unya na, sir, ha? Unya na, sir. But anyway, mga maring, ang ato ang oras, alas 10:55 na sa buntag, mga maring.
0: Maulang pambutan. Na may bisita si sir.
2: Lain kanta na sab. Nakikanta dia, Master?
1: Okay, kantahan na ito na, B. So may mga lindot ngayon kanta. Takay ko dia o kaneng kwan, B.
0: Standard lang. Kanta ito ng standard.
1: Standard
0: lang,
1: B. Takay may after the loving.
0: Kana, guwapo na siya.
1: After the loving. After the loving, B.
0: Kana, guwapo na. The wonderful sound. Sabi na siya.
1: Okay, sige. Sabi, anak.
0: I-mute siguro na.
1: Check.
2: Yan na.
0: Bako maglabot na.
2: Tingok lagi niya akong cellphone. Ay, lagutan ko.
0: Ako labot. Labay ko na cellphone.
1: Na. Ayaw.
0: Nabuwak na ba yan?
1: Nabuwak ko nagtaman.
2: Antigo na biya ni mga maring.
0: Loy, kaya yung
2: cellphone. Pioneering biya niya.
0: Yung cellphone, Master. Kaya buwak-buwak na. Puro na buwak, Master.
2: Style mong guna ron.
1: Sa una pa malad. Dali na tas mangkilam.
0: So, sa ato pa, way, ikapalit. Ultimo panty, ano? Ikapalit.
1: Wala na panty po.
2: Ay, saba, uy.
0: Wala
2: na
1: yung panty. Dahil tagnaon ako ang panty ni mo, Jay.
0: Maday, nanima kong guma?
2: Masa'y guma ba?
1: Kanang agugu ba?
2: Kanang rubber?
0: Tanawa na ako, nai maghalibis yung rubber. Sun
2: na yan. Ano na, kanta?
1: Beka na, kanta. Check!
0: Ay, natapok naman tatulo niya sa picture.

0: Bono! Sorry.
1: Salamat kayo, mga maring.
0: Gawas, manoy mo, gawas. Labay mga risiko.
1: Grabe. Katong kataha mga...
2: Nagliki mga kantaha, oy.
1: Katong kataha mga igala, gihatod to ka na to, gikan sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes.
1: Santon Plus Coffee Mix, arga mas mokusog maayo nga to ang cognitive function sa to ang utok. Uh-huh. Idam taada daw Santon Plus Coffee Correct. Mix. Mm-hmm. Oras mga igala, alas 10:55 na, balik ni Humalang, pipila ka mga pinamdam kini ang XFM.
0: Exciting!
3: Tita!
4: Tugnaw ka, ayan, no?
3: Piting, tinawas to, diba?
4: Tap, hatlo kang balite, diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
3: Baba?
4: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiis ako?
4: Oo, asa man ka, tap?
3: Mangiis ko para muda ko punin ako.
5: Exciting!
6: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo ka na akong bukulo ubag sa akong likod. Daga na doktor o kalpularyo na ang akong natuhan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Isa sa secret ito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
5: Sira, taga Bohol. Kahupong nga akong tiyelo ka akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Zanthon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanthon Vitamin C.
11: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Zanthon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Zanthon Plus Gold Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
13: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zanthon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Zanthon Plus Coffee Mix.
12: Zanthon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
14: Halagang paalala, ang Zanthon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Casino Plus Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: Loko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

mga maring, 7 minutos na nakalabas sa alas 11 sa buntag. Siyempre, kaling oras, ito ginato sa Davao Light and Power Company.

0: at sa kanta, Miss Tiffany, nindot kay kanta ni Mura-Mura, kinundom ko ato mga naglabay, mga maring, mga di madawat, nga mga kaagil. Pero sa kadukay-dukay panahon, nadawat na manggihapon, mga maring. Sama na ito, gidigalan ito sa itong mga laki.
1: Sa na itong... Isam na nga Tiffany, maring.
0: Kato pa rin, sa downtown siguro.
1: Katong nabuhat, saka itong pabugnaw.
0: Katong wanagita ka na, kayo, butakabahin yun.
1: Asa naman itong mahinono
0: na niyo? Kita ay paglao maring nga makainom tali sa Tiffany kay kanang nga wag kita kabahin.
2: Mm. Ano man, ano man. Kinipod,
0: nalakpan na po yung source.
2: Ay, ako source, ay.
1: Lisa to yung source.
2: Ay, ako source, ibiyahin na.
0: Ibiyahin na.
2: Ibiyahin na.
0: Asa pa yun?
2: Ba dito, ano, life sentence?
0: Mauba?
2: Life, sige na ako.
1: Sabi, ato.
2: Sige na ako, ayos, sige, apil, apil, apil man.
0: Mauba?
1: Sayang, no, wakan apil.
2: Ha?
0: Kalihay man.
2: Abot lang kayo, pag-abot sa pulis, didagal man.
0: Narakpan man siya.
1: Maro-maro man eh.
0: Narakpan siya kay nakabuhi kay ulo may nahawira na dangog man eh.
2: Dangog kayo.
1: Kuwan ako ni Tan.
0: Lapasin na lang ka nito eh. Di magkamanakpan ah.
2: Well, speaking of police, shout out ako na ito ang amigo na to sa Daba from Daba. Diyan sa, natin sa nasahin rin karoon sa Tagum, no? Si,
1: ah, kisama na siya.
2: Si Police Colonel Ronald Lau.
1: Oh,
2: Sir Lau.
0: Good morning, Colonel.
2: Yes.
1: Baka naman.
2: Sir Lau, manami na. Mulaag minima na, sir.
0: One of this day.
2: Yes.
0: Asa man dipita si Sir Lau karoon?
2: Nandito sa Canada, sa barak?
0: Sa DNPPO.
2: Yes.
1: Nandito siya diha doon lang kayo.
0: And speaking of DNPPO, good morning. Sab ka nga, Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Christine.
1: Hello, good morning, sir.
2: Hello, sir. Siyempre si Sir Roberto Bahan.
0: Si Roberto.
2: Siyempre nga natin niya?
0: Edgardo.
2: Edgardo.
0: Good morning kang Tagum City Police Station Acting Chief of Police. Police
1: Lieutenant
0: Colonel Edgardo G. Bahan. Sir, good morning, sir.
1: Sir Roberto.
2: Sir Roberto. Siyempre nga natin niya?
0: Edgardo.
2: Edgardo. Edgardo Bahan.
0: At Roberto. Saan, Duran?
2: Sige, ganun na. Ayahaman ko ito si Isoon.
0: Oh, good morning po ay sa Hepe sa Tagum City Traffic Management Unit si
1: yes.
0: Sir Francisco Sibilias Jr. Good morning. Og sa iyang assistant.
1: Salamat kayo, sir.
0: Assistant niya si Bricio Algabri, parinti ni Bong Algabri.
2: Ay, parinti na sila ni Paribobong.
1: Pati naghanap parinti ito eh.
2: Dama na kay Madam Malangay, tapos naghanap rin sa mga parinti.
1: Ayaw na lang gani.
2: Kamalo pa ka nga, talang ang tanaw na mo sa mga programa sa Exciting Pilipinas, halos parinti niya.
1: Oh, di na inaang na i-shout out. I-shout in naman na yun na.
2: Shout in na.
0: Ikaw, ayaw mo rin mga parinti. Asa na, wala kay parinti?
2: No, mga parinti, pero ako rin sa MC, pag-read-grito, ginibay mo mga gwapo. Alas nga, alas si...
1: Abaw, dahil dilihan nila yung tingala.
2: Dilihan nila yung gwapo. Ako rin, pag-trikan, ako rin may lahin na. Ako rin may
0: kasi anak siguro ka sa gawas. Kasi
2: kung sipiyata, sabit ko gawin na isa kong gilig.
1: You kill yourself.
2: Yes.
1: Pero burang anak sa gawas kayo nakakuan man.
2: Correct. Talawa. Ang pari-pariya, anak kong naong ka naraman si John Lagumbay.
0: Kala
2: sa New Corilla, kalang Vice Mayor niya.
0: Ah, si Sir John.
1: Karoon ka na, kaya tatlo na tagaan.
2: Pari-pariya, may anak.
0: Good morning, Ika.
1: Karoon ka na si Manukan.
0: And speaking of Vice Mayor Lagumbay, and good morning, Sabkang. Mayor.
2: Yes, ka Mayor.
0: Good morning, ka Mayor.
2: Mayor. Amiga makanan niyo si Mayor. Kaoban makanan niyo sa una. Gitagat pa ba ka na?
0: Yan ang sa kailo. Oy, kaya di na kayo kugwapa.
2: Ay, bobong.
0: Og, syempre di ay. Oy, naku, mga man.
1: Kasi ba tayo mong inyong sana?
0: Sa to.
1: Mayor, tuwan. Kasi man to?
0: Uy, okay lang.
1: Pitikatik na.
2: Kasi man na.
0: Mayor man to sa Silda Uno. Ah!
1: Kato pa rin na preso pa na gato.
2: Sa Brigada 14.
0: Yes. Una ito mag-drama mga Maria. Tapos natin pakitaan sila gila sa ito ang mga voices.
2: Sige daw.
1: Ano pa si Paolo Bakiril Master?
2: Uy, ako.
1: Walang ikaw nagkanta. Uy! Ulan
0: ay, Paolo. Oy,
1: late ka.
2: Ikaw rin ako ang followers. Paolo nga, wadyo ka kakitang buwanga ka.
0: Nakuha na si
1: Late Master.
0: Sorry ko kay...
1: Huwag mag-inilamasa?
2: Dili ta parente master, dili ta parente Pablo kay kwan mangka. Kanang guapo gamay mangka unya pangit ako kay guapo banggo nga guapa gamay nya pangit sa dako. Ana.
1: Ah, parente kada imo.
0: Oh, dili mo parente.
2: Yo na kwali siya kanang mga
0: master. Tanini wala lagi ka nagkanta gud na siya kanina oi.
1: Late yan.
0: Good morning XFM Tagom and sa mga taga Canada.
1: Yes, okay, gikan sa nga ni Tabaldiros.
0: Oi, narabay kuno na kagubot anay kakuanon ba ay isyuron si sa Canada og ang
1: kanya ka release.
2: Yo kain mo ka release
0: Canada og US. Ha? Canada og US.
2: Ha? Ba?
1: Sa man.
0: Gi pamtanga ni kuan ni Trump og dagko kaayong mga taripa ang mga produkto gikan sa kuan
1: sa Canada.
0: Sa Canada payon sa US.
1: Ah.
0: Unya ang Prime Minister sab sa US nga si Carney.
2: Carnero?
0: Ni balos pod siya maring.
1: Sa Canada siguro, dili sa US.
0: Canada.
2: Canada. Canada.
0: Ay, mga tatao eh. Samok ka ng mga...
2: Bote lang po talaga, mga tatao eh. Madama, stress pa talaga nila.
0: Stress na mga samok sa US.
2: Yes, ana.
0: Ana ay kanta diri abi. Ate,
1: tiwasan tanabe.
2: Beka lang thank you for the music, beka. Kabeng talo may mga tanabe. Na aba kana.
0: Thank you for the music.
2: Yes.
1: Thank you sa mga siya.
2: Sa mga aba, atras bo ka batiag.
0: English na.
2: Ah, dili. English ni siya.
1: Nangin lang, hindi lang kanta. Siya namin nagkabalo na. Sige, be. Kitatulo na mga anta, pero siya nagkabalo.
2: Uy, mga bayot may nangan tana.
1: Be. Dili mo na siya bayot.
2: Ah, na ba? I say thank you for the music, the song I've sang.
0: Wala pa tayong matawa na siguro pa.
1: Wala siya pinauna na siguro.
2: Sige. Thank you for the music to. Gapo ba kay kag asa man dito pa nas Davao lang kuan ka lang mo nga dire na na. Asa Davao ba mo nang ipalabay? Okay. Kay naglagot ka sa kuan sige.
1: Kasi na di
2: sige.
0: Pwede ka tahan mga maring atod ni kanato sa mga produktong gihimo.
1: Ang imo pa mo
0: sa yes to health.
1: Asa pa di mo ang master.
0: Wala sab kaya na pong gilabay kay wapos sa kuan pul sa dito pa.
2: Kaoy.
0: Yan ang himon trapo ang iyang uniform.
2: Hugot naman. Buntis biya tanong.
0: O niya rabi.
1: Dali a niya. Ang nga to ang mahinungod.
2: I'm so happy. Akari, ikon me, ikon. I-rewind to. Sige. Sige. Ay, sabay mo ha.
0: Okay, kami ang back up.
2: Musinyas ako ka na.
1: Pwede kayo nalagsinyas. Pwede kayo nalagsinyas.

0: bed.
1: Mura bang mananagtang. Mura bang tayo nasa periyahan-periyahan, ano?
0: Well, probably heard it before.
2: Sa nalilang dos, diloksa ang kamayo.
1: Kaluyan.
0: Bana batalin, I wonder thing.
1: Kaluyan.
0: Kasi everyone.

0: pica en cantao, ¿eh?
1: Te quiero, te quiero.
2: Ah, todo. ¿La gliso que me entorno? ¿La de si ahora hay que acabar los mares?
0: Gabi, ah.
2: ¿La gliso que yo se canta?
0: Ito mga buntis ng mga tusiin pa, makaanak kong kalip.
1: Oo, gabi. Nako yung na-remember mo ko na nakakanta ka. Yawe sa bana, kayo. Sige, yung bana, sige, yawe, nakantang siya ka. I thank you for the music.
2: Aba, aba.
1: But anyway, gibasa, ramana, nimo, master. Ikaw may tsurong mabigtian ah, na ka na ko pa.
2: Ano na si Wilma Joaquin.
0: Ano sa'yo ni Wilma?
2: Ano sa mayong buntag niyong tulo? Kumusta aba naman mong kuyaw naman kayo magsuot?
1: Aba eh.
0: Lain sabdi.
1: Ikaw Wilma, last na ka ni Eric ka.
2: Ganahan na si Wilma dahil guay suot.
0: Ay, napay palugit ni si Wilma sa ako.
1: Napay palugit ni Wilma.
0: Napay sa second chance.
2: Ano second chance?
1: Second chance. I will have... Ah, okay, sige, tama.
0: Okay, so thank you for loving me. Pa si Romeo Amogis. Apan naman tayo uras. Ugma na lang mga kanta. Ugma na lang mga kanta. Mga maring ato ang pagkakantahon. Apan sa dili pa. Sama na siya. Bigyan sa thank you for loving me.
1: Kantasan ninyo.
0: Bigyan sa ang thank you for loving me. Please, operator. Please.
2: Saan naman ito mga
0: thank you for loving me ni Junjun Bon Jovi.
1: Junjun Bon Jovi, ha?
2: Saan si Junjun na nakantaan?
1: Oh, si Junjun Bon Jovi na nakantaan.
0: Si Junjun na nakantaan niya.
2: Lahil itong Bon Jovi nga ito.
0: Wala na po niya na.
2: Nailingin siyang Leo.
1: Si Junjun. Si Junjun. Ay! Kaya ba ito? Bless of Glory ito.
2: Bless of
1: Glory. Bless of Glory. Katong na-hydrate. Nailingin nga pula. Bon Jovi nga po ito. Pero Bless of Glory ito siya.
0: Junjun nga po ito.
1: Oo, kana.
0: Sige,
2: largahin ang thank you for loving me.
0: Anya na ang kanta. Tumika Karaoke TV.
2: Grabe, kantahin mo rin.
0: Ako?
2: Kasi man di ay.
0: Ako pia. Jowit ta.
2: Di ka lang ka. Pag-inulit, God.
0: Halo. Bakit ba rin kak...
1: Ladies and gentlemen, Junjun Bon Jovi.
3: Ayaw naman.
4: Zayda Tink.
2: Lucky, you guys.

0: Sama,
1: Kung ako ikaw, katropa. Kau ba na mga banggitang dramatista? Maring Inday Erica.
2: My pickleball is useless because it's not useful.
1: Tia Daria.
3: Nakakagwapa nga kuya kay Kila.
1: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: makahatag sa ako ang pagtahod ganin yung tulo, mga maring? Hoy! Kada! Ako di ay usa sa mga suki ninyong tigpadubay ng inyong hanga drama nga naguluhang Kung Ako Ikaw. Kadelang. Pwede sa nakabi? Kambuanga. Ikaw buanga. Hawa dya.
1: Ayaw naman.
0: Pansak na.
2: Bangas ka.
0: Mama Ring, nagpuyo de ko rin sa may mako. Dabaw di Oro. Ako na si Bitoy. Mga maring, ano yung magunin siya mga maring? Namang ko'y nagustuhan ng babae nga si Chichi ba? Kasi si Chichi, iba niyong nidri sa mga lugar nga grabe kay wapag kay ni siya, kanang naanin siya sa saktog barog, saktog kaninga pamitay, kanang makaanak ka ba? Mga maring, wala kayo kunin mo, kwan ano mo, aghat ano siya nga, ako ang gugma ni nga itong sa unang panahon mga maring kay, kwan magunin sa Dabaw, magunin siya nag-eskwila? Ako maring, naram ko rin mga maring na siro ko duwag basketball. Pero na ako'y mga gilagmay negosyo diri. Na ako'y balutan, na ako'y maruyaan, na ako'y barbecuehan ng gamay. O kalabaw sa dalan, napad yung gasoline station ka ng takal-takal ba? Pero mga maring, bisa ka daghan na kayo kong mabay nga nakita mga maring, pero kanigyo chichichi mga maring, no, kaingon yung ko nga, I love you so much yung kayo. Pertigir, grabe kayo. Para masabtan ninyo mga maring, kung unsa gyud pasabot na ni kong suwat, yun ani mga panghitabo.

0: Pre, Gaspar!
1: Pre! Bitoy! Oy. Grabing Bitoy, oy.
0: Ay, singkit ako pa nga, maging ulo.
1: Wala ko mga Bitoy!
0: Pre, napiato ba ni uli si Chichig Gasdabaw?
1: Oh, warang kita na pa to, pre?
0: Grabing na mong... Ima lang mo, yaak.
1: Ati na may abita, pre.
0: Huwag ko na murang magmamun. Murang magganang...
1: Torta, pre, torta?
0: Murang magsabi siya murang sa puto binagol. Kalamit yung pag-uso niya, pre, pati grabe, pre. I love you so much ko niya, pre.
1: Alam nga, hindi ka malabi, pre, papakamara.
0: Mugani, bro. Ay, kung kompetensya, ha?
1: Wala, de.
0: Ay, kung kompetensya, eh.
1: Ang binagol lang ako, pre. Ikaw na para sa Lord, pre.
0: Nadungog, bro, na kung ganahan na si Saktog Barog, pero... Hindi ba ako Saktog Barog, pre, pero...
1: Pero Saktog ko Barog, pre.
0: Ako lang na siya, pre.
1: Ha?
0: Kay makita na ko si hard-hard kito kung patan ako, pre.
1: Sure ka, pre?
0: Oo.
1: Pero sakto mo po kagbarog, pre. Lami yung giga, pre. Yung braso, pre. Hapit-hapit sa baktos bata, pre.
0: Himas mo ni magkumbukto na. Layo kayo pamati.
1: Kalimut ko, pre. Sorry kayo, pre. Nahikapan niya ako, pre.
0: Bayo to, masin mo.
1: Dili, pre. Nahikapan niya ako, pre. Naano ko, pag-isukod ako.
0: Ayan na, pre.
1: Grabe. Bita, pre. Ano man ko, pre?
0: Kaya kisibugan, pre.
1: Kalang bayana, pre. Kaya kayo naman, pre. Grabe. Ayun, pre.
0: Manto ko, mamisita ko lang, chichi. Tuno ko siya. Sunao na ko siya.
1: Kusunada, dyan ka, pre?
0: Kusunada kay ko.
1: Sama kayo,
0: bro? Kusunada kay ko.
1: Sa kong tanong, pre, bro, kaya kayo naman, pre?
0: Kaya rakan ako siya.
1: Oo. Ada ba?
0: Gitanaw ni mo ako ang bakos.
1: Magsakto kayo, pre?
0: Oo.
1: Kaya kayo, pre? Ada ba? Sakto dyan kayo, pre?
0: Idapi mo ko na ni mo akong pickle ball.
1: Okay, kayo nung kong microphone, pre?
0: Kasi buot pasabutin mo, kanta ka, pre.
1: Biyahan sa ka, pre. Like ka, pre.
0: Biyahan sa ka, pre.
1: Like ka, pre.
0: Ato sa ko.
1: Pre.
0: Doon ako si Kuan, si Chi.

0: maring. Muraga, nisaka gud akong kabuhi mga maring pagkakitala ko ni Chichi mga maring.
1: Wow!
0: Kaming doang paring Gaspar. Paring Gaspar pa paglagot ko kasi paghikap sa usamput. Udo wala kayo insikida. Amo yung ginigi magpatik-atik dahil mo dito. Samtang namin naglingkod mo sa kuhaan ka ng lingkuranan dito mga maring. Kaya naman dito yung tulok electric chair. So, di ba maglingkuran? May kaya wala saksak pa. So, mato nga, samtang ka dula sila ka pikulbul nga mga kigur baka ayaw mga maring. Si Chichi maring nga grabe naman din siya yung tatus pa. Ay, ay tatus sa abaga. Naman yung tatus sa bukton. Kasi ang rabihag naging mga maring. Okay na ni mga panghitabo.

0: pre to ara pareho. Nagdulo na sila pare.
1: Ako nang baton ha. Ako iba ako una.
2: Ay dapat ay hey ato tawag. Oh hey. Oh.
1: Hey, okay. Nana ania ania. Ah. Da da da.
2: Ay oh,
1: diba? Mabalos si day ka ha, day ka day.
2: Eh sige dapat.
0: To ara pareho.
3: La grabe.
0: Grabe
2: ni mo eh.
0: Klaro kay pre muna muna.
2: Hey, grabe ka makapalo hey.
0: Puok puok kay pre.
1: Be ako na pud be ako be ako. Ako isma.
2: Ako lang.
0: Grabe ko sugi mo palo
1: pre. Christmas ako ay ambak kasi di ambak.
0: Ano lang kinik mo ambak?
2: Marat ambak hindi mo yung hey.
0: Hello. Pre kita gato pre kita. Grabe pati kasi suski do.
2: Ay dami sa tao ay dami sa tao ay. Ay kasi kilin hey.
0: Tanong pre kaya mulingkod pre mulingkod pre.
4: Atun doulon pre doulon to. Tulon to kadi skarti mo diskarti ta.
0: Mo diskar. Kasi sa mga tanda amin ako madula ta dere.
4: Pantaliyar man ato gundi.
0: Ah, pantaliyar dere.
4: Kita ke bulu mudua.
0: Ah, tara tara. Pikul bulu mani. Pikul bulu gani.
4: Kini ato pikul bulu.
0: Kini ulau pre ngaka puok mga ato short pre.
4: Side view lang kay klaro nang imo nga. Meron bang ating itlog ba nang imo?

0: Ay, grabe yun. Ay, grabe kayo ka makapalo, hey.
1: Ay, Lola, pre.
2: Kanya to, praktisado man dyan ko. Kapoy na lang ka.
0: Ay, magamay ginay mong puso na na, hey.
3: Pre, hi, miss.
1: Hello, hello, miss.
0: Ay, hello.
2: Hello.
1: May hapon.
2: Napikul po, sab mo?
1: Oo, napa-schedule me, napa-schedule me.
3: Nag-murag. Beginners, eh, practice pag din nga mo. Good.
1: Murag, pag-uman ninyo, kami na kami mo gamit sa inyo hanggang dulaan.
0: Mau ba?
3: Ay, by the way, si... Ito pa nga na ko diyan.
1: Si Bitoy.
0: Ay, si Bitoy, mangka. Anak pag ni Narding. Ako na si Chichoy. Hey, kumusta? Wala nakaka-remember na ako.
1: Pre, braglahe kayo mong...
3: Kasi ko tayo
1: di maka... Ay, may muntala siguro, pre.
3: Kasi ko tayo di maka... Kinumdum ni mo. Ay nga, simulat sa pool nga katong kinder pata nga. Gipangandoy ito naman ka.
1: Bagaya na rin, pero kuya
0: ko. Uy, grabe naman po na istorya ako eh.
2: Sana all na nangandoy. Ako wag yun.
1: Kuyawa. Eh, ikaw na yun, ma'am. Tag-asa mo ka, ma'am.
2: Tag-kinoban.
1: Haigil. Ayaw naman. Parang haigil dito na pita siguro, ma'am. Kaya imuhang, oh, imuhang
2: mga papa. Namay ko anak kong papa na yung Bulmilan.
1: Ano klaro, ma'am, kaya imuhang pangalan ito, Gaspang.
2: Uy, super.
0: Ay, alam, doon lang sa day magpigil ball. Ay, Bitoy, Bitoy.
1: Onsa may gusto niya, double?
3: Par. Dalaan yung isa ka chicks dito, kami istorya dito, makalugar po ko, sa taong ka.
1: Ay, ma'am, kasi ito yung pangalan ganyan mo, ma'am?
2: Juan Wilma.
1: Wilma? Dagkan kay Wilma. Wilma lang yapon na din. Ata, well.
0: Si Wilma, pitana. Hey, ato sa marito, hey.
1: Manapis ata ka, dali.
2: Alam ko, giguyod ng mod ko niyo.
1: Dali, alam ka, siyempre. Tanay na, Wilma.
0: Ayok na ko na sila, ha? Kay Mako.
1: Okay, manapis sa midire.
3: Che.
0: Uy, saman.
3: Kabalo ba ka, Che, nga... Ako ang pangandoy ng malamanot, ka.
0: Ay, dahil, mau ba?
3: Kahumog siyang kamot. Sus, ginoo ko murag kamot o ganang yati ning kanang 7 months nga bata. Che, kabaw ko nga dalaga pa ka kay under monitoring man ta ka.
0: Ay, grabe po na under monitoring. Maraming tanag, wala lang ka ng, maraming tanag, high value target, ano eh?
3: Che.
1: Che.
0: Basta man.
3: Ako lang i-pebalo de kanimo nga, sa matag, bat ni mo sa bulas pickleball, nagibati na kung umkurog ko kasing-kasing.
0: Hey, ate, kung kayo kao eh.
3: I-rate na ko ang imong beauty o imong paghapak sa
0: bulas. Be, i-rate. I-rate ko na, be. Sige, be.
3: Nay, COVID ka?
0: Sige.
3: 1 to 10, akong i-rate sa imo ha.
0: Ang pila?
3: 15.
0: 15? Ay, mga kayo na, sir, ay, ay, sure, ay.
3: So, salaktod nga pag-a-story.
0: Ay, natanan, sir, ay, may jamming, mga ikaw, eh.
3: Kabalo ba ka gano'n nilapas, 1 to 10 to 15? Sobra-sobra akong pagbati diyan ni mo.
0: Uy, grabe, ay, mag-sure, ay, ikaw, bitoy na, patakala niyo gabitoy.
3: Uy, nakadungog na tao, diri, walay mga witness, pero akong isulti, dahil ganin mo nga. Mahal tiga ikaw, eh.
0: Ah, grabe.
3: Lagi.
0: Sure ka?
3: Isa pa pang tanong naman, si Ray Alinton.
0: Si Ray?
3: Oh, si Ray.
0: Kaya to? Absorba.
3: Che,
0: jamming man ang nana mga storya. Uy, grabe.
3: Dili ko mo jamming, uy. Kani adto pa ko dito ko hilig tig jamming, pero karon na ko yung ano itong kay kami kong katubang, day.
0: Ay, sustila niyo. Nakita lagi sa, kita lagi sa kung naong ang ka-ping-ping ka niyo, kung ano yung ka-storya rin ka ginana.
3: Dili na, gatan ako si mo, kani imuhang, kining imuhang sapatos nga... Paingon sa imong alimpo, gitanaw ta ka, mubo ka imong short,
0: oh.
3: Nagkaping-ping ang imong kigol, gina,
0: so,
3: ang imuhang lukon-lukon sa imong tiil.
0: Mag-sure di, ay, mag-sure ba kayo, mag-bikot ah.
3: Naghandom ko, che, nga, di mo pakyason akong gibati, ay nagkanin mo. Pwede ba mahilam sa imong bukton?
0: Uy, kub mo.
3: Amisa, uy. Kabalo ko sa imong sabon.
0: Asa man?
3: Clear skin.
0: Uy, kabalo lang ika. I-rate ko na, be. I-rate ko na ko, be.
3: Ang imong kutis?
0: Ang imong kutis.
3: 1 to 10?
0: 11? Wow ba?
3: Che, gusto kong tagaan ko ni Muklo kung doon ba ay paglaong.
0: Eh, jaming naman ay mo. Ate, kaya kaya naman yung mga lalaki. Ay, nagu jaming-jaming nga. Kaya kabalan naman ko ng mga laki nga mga.
3: Tinood na akong gisulti na kanimo.
0: Magbinuwa ang istorya.
3: Tinood na akong gisulti na kanimo. Kung pwede palang tastason ko niya kung kasing-kasing ko makita niyo dito. Kung sa'yo nagkaswat sa ko kasing-kasing, ikaw rag yun.
0: Ay, say. Ate, los-los ni mo, hindi ko matuwa na.
3: Che.
0: Hindi ko matuwa na.
3: Gusto rin jamingo ng kagwanga, uy.
0: Sina, kaya mo lang magbigil mo, uy. Hey, dara na, hey.
4: Re!

0: tay hunit magaipare.
1: Kaya kaypre. Eh.
0: Ako na yung istorya ang tanan ba niya?
1: Nakita na ko ganyan pang jamay ni mga kilig-kilig kayo eh.
0: Nakilig? Nakita ni mo?
1: Okay, ano na ganyan.
0: Pamati na mo ng gahi man.
1: Bakit ang burag bako pangihi ba? Nakilig-kilig yun.
0: Aba si gahi on siguro siya.
1: Kung gahi on, nilakaw to eh.
0: Sakay man siya. Pero ingnon na mo kuli perminti nga ka ng... Nangatik na kuno ko?
1: Ana, magiging mabahay. Pre, kay araw ingon nga ka na nga...
0: Pre.
1: Pre, ang mabahay, be.
0: Naduulan ako si Pre.
1: Dali na kaya na, istoryan. Pre, pag mo-action na ginagkatawa, wala daog na.
0: Pati nga mo talaga, Pre.
1: Ha?
0: Humot kayo.
1: Ibig simot?
0: Alangan man nga.
1: May kinakin sukot. Ano marang?
0: Indalikyat ko simot.
1: Ano, indalikyat ka?
0: Ha? Indalikyat ko. Pag talikod niya, ako din gianang ang gano'n. Duot na ako.
1: May gano'n, gawin na suko, Pre.
0: Ako, masyakita.
1: Ay, talikod, tama. Talikod man po na.
0: Humot kayo ang sabon.
1: Pero,
0: clear skin? Clear skin herbal soap ang sabon.
1: So, guwapo kayo ng sabon, Pre.
0: Guwapo siya.
2: Hoy, Pitoy!
0: Oy.
2: Mo kayo istorya niya, Pre. Jamming rin yung record niyo ba?
0: Dili, Chiyo, eh?
1: Dami nito, Pre.
0: Dili to.
2: Alas nila kami mga alkwasa. Nagigiro kayo mo ba?
0: Chiyo, Chiyo. Di ba,

0: Ana entertain prank.
1: Siapa kena si Wilma Wakin, si Mitch Hurung, kena si kena uban de siapa orang sila?
0: Lain orang semua mengada kupa amna prank.
2: Los los ministry yang apa ni? Oi, ayo kayak kadang abe abe. Toy oi, istri yang mana? Binuang mana?
1: Tino dah aku gengon si ma. Tino dah gengon aku si ma.
2: Jai, sure jai. Ini kau tua lagi. Jamil lah satu ni
1: mak. Ada boy. Tuh tuh tuh ke ba?
0: Tino dah cek kau, tahu cek. Mulai dah pergi mohirak biar cek.
2: Bayar pun dua.
1: Pre pre usah kau mana pre?
0: Pre, ane pre, dia pre.
1: Musa mana pre?
0: Ini pakak sekop pre kau. Kalau ikut ni pre, kalau ikut ni pre.
1: Gigi kos kau ni mu, bangga ni mu, mu itmi game sekum. Ayo, mana pre?
2: Grabe kay mga maring. Uy, ka na makakita ko ni Chichi, mga maring. Mura dyan ka na mag-retard akong mata. Kondisyon kay ko mga maring. Labi na ka na makita lang ko siya maagi din sa samuang lataran, mga maring. Kay dulduhon na may anibalay. Kaya makita na ko ay ihang mga mata, ihang mga, ang ihang lips. Kadang-kadang ba niya, magbakta siya mga maring niya. Sino kay triskupik, maring? Ting sinawag pa, mga maring, uy. Mga maring, di ba gina ko siya ma-jamming? Kay di ba siya matuoy, pero... I love you so much kay kaysa anya. Grabe kay I love you na ko siya. Great na ko siya. Atad ka rin mga marino na siya sa mga 1 to 10. Na siya sa mga 45. Ano? Mga marino nga. Usa may akong buhaton. Ano eh. Mangkot pa lang ko ni kasing-kasing. Ano niya mga marino. Sa iyong tanaw mga marino. Kamamay niyo yung dahon. Manambag niya mga marino. Tuloy. Tuloy ko na ko mga marino. Di na ko kabalo misterya mga marino ba? Nagpaabot yung ko sa inyo mga tambag mga marino. Di nila lang kutob. Bitoy.

0: mo ito, no, ato ang drama nga atong sender si Bitoy, no? Grabe po din si Bitoy, oy. Kaya nga, itigil siya, I love you so much, you guys, ha?
1: Lagi mga nga anak ko. Di mo na napugman ang kasing-kasing kong I love you ka, anak. Pero kuya
2: si Bitoy, no? Kaya yung istory-story diretso-diretso, yun.
0: Muna, abi di ba, sulti at ka?
1: Hindi sa pala sa uban nga.
0: Oo nga, pating hatik pa, o.
2: Hindi, kaya ang uban mag-utsigara, nakakaon mag-ugan ang Juicy Fruit.
0: Nakakaon ka na nga, Juicy Fruit Goo. So, ano no, mga maring, grabe kayo mga maring, si, pangayang, si Chi-Chi, in love yun siguro, in love yun siguro yun siya ni bayana ni?
1: Gani, grabe yun siya kayo.
2: Sa tingin na, gikan pag kinder ko daw.
0: Oo, pag kinder pa, anak ba, niya, ginarate niya, grabe, ang rate 1 to 10, abot, nagyo kayo,
1: lapas sa 10?
2: Tagsara kayo.
0: Grabe kayo.
2: Tagsara ka na maring, kaya ang mahinom naman sa kinder, di ba ako na, ako kinom nung kasi akong mga,
1: kinisi,
2: kinder.
1: Kinisi ko, ano, wala po niya ma love at first sight si Bitoy kay kanya ito pa man daw mga bata pa sila in love mo ko
2: siya siya love at first sight
1: sa una pag ginatinood mo siguro niya
0: ha kabalo ka ang kanamong tinood nga pagigugma matod pa nila mga mari.

0: bisan pa na og discourage pa na nimo sa maring bisan pa ka imo nang dauto na niya maring dili na mawala maring
1: okay tanawa kay ingon man si Carlo si SM Ray o
2: sa ingon niya
1: ayaw ko pensa ng chichi kay nanay it me games
0: sa ingon si Ray
1: si SM Ray
2: si SM Ray
0: si SM Ray ha kabalo na sad ka
2: ma usa ra ginaron na lang mga itmigin
1: kala isa ka ray ana pa siya
2: ang saingon niya sa kare
1: na unsa man ang isa ka na nobra man ang size ana iyang gisuot ato pa kontan ni si ray ngano man ang mga nobra man ganang uban size ang uban mo puo kayo ngano man na ano ang mga uniform nila
0: kala ang mga uniform sa mga
1: kanang pickleball
0: di ito yo man nila kay para dili sa gabal ba para iniga na sipre na may magtanaw na sa lawyer
1: na magimo split ana
0: abi ninyo nganong inala kay sa lawyer magtalikod bid sila so na may gina magtanaw so ipakita gina lang sa pot ini bunal
1: adi ay ano malakong kayo
0: iguad ana ba
1: katong king ko ka uban ni chichi oh lagom kayo
0: nga ay si hey si hey
1: taga kinuban
0: si hey pero sige lang.
2: Taga-asa.
0: Ay, atol itong matagaag sabon nga Clear Skin Soap. Para mo.
1: Taga ito. Murag ko yung muna ni Wilma Wakin ang nito siguro. Ni Miss Yurong.
0: Kasabay ito niya panginhas.
1: Ay, nakuha mo lang niya.
2: Na-plasher. Na-plasher.
1: Pigmented mouth. Na-plasher din sila.
2: Lantad sa init. Ba siguro na nusnusan siguro Mercury ang bugan.
0: Kana.
2: Sige, ito maganda ninyo. Ay, kaya nagpaabot na si Kuan. Ito ang sender natin.
0: Si Bitoy.
1: Si Buddy.
0: Si Bitoy. Atoy, toy, Bitoy, Bibi. So, Bitoy, Bibi. Ano na siya? Kana nga. Ipadayo na lang imong ibati o diyan ka na nga ngayon mo lang siya nga permanente lang yun mo lang siya kami ni mo sultihan na ka atoy kung naigugma juga na niya hindi ko maunda ka wala na niya panguya ba yan panguli tao kanya ka na nga ipakita yun niya ipakita din mo siya ha nga wala halong chemical ng imong ibati purong natural yun na siya
1: ano
0: siya bahala kung saan nga ato ba siya sa laing lugar ato ba nagdabaw ayun sige lang kay kung kamo magid na. Basta importante diya, ipakita nimo sa iyang nga. Dako kay gagugma siya.
1: Decidido siya.
0: Dili kay decidido, decidida pa.
1: Sama din siya. Hindi ka ganahan ni Juan, Jeche, Bito, yun naman si Gaspar.
0: Si Gaspar lang.
1: Si Gaspar.
2: Nakahiring naman sa may pagkakayutar si Gaspar.
0: Si Gaspar bang maghigap. Ay na.
1: Kwapo to si Gaspar kayo mapakitbag.
2: Kaya napaabot to po si Gaspar o gaya mga pildihan ni Cez, hao?
0: Si Gaspar ba kayo marang kailan mo si Siriaka mabisag ka na nga gubot at kayo ka na nagkalisan mo mo.
2: Hawit gyan.
0: Hawit mo ka na nga kita ka na nga kwa sa kogita.
1: Matigi.
2: Sabot ako sa goal.
0: Sa goal.
2: Yes, sa goal.
0: Vision.
1: Na yung pinsportahan niya na isang kakamot lang nagkanaw.
0: Ana. Kaya makinana.
1: Kapit lang.
0: Kapit lang. Sige,
2: ala lang. Humok o ilong o dali ra pero kondili siya igaton aw dugay
0: haba
2: pa si Wilma Joaquin
0: bantay lang ka Wilma bantay lang ka ni Maring Erika
2: ingon pa si Rudel Reyes nga kani nagpasik sinagad si Master Inday Tanini kuya man sad paa raman iya tuyo sa kasiksira iyang gitanaw burit
0: haba sige lang ay pero ka diri kang Inday Erika Wilma Joaquin ha
2: kaya si Wilma patungon
0: Masing manukab kag aslo mo galas dos kad lawon ha
1: so kasi nakaingon siyang nakakay ka ng gastritis.
0: Oy, kamay na kayong oras mo. Magbaybay na tayo.
2: Sige, oy.
0: Ay, so, mga na to, ang tambag ni mo, Bitoy, no? Kung di ko mo makaya, sige lang, padangan lang yung pagbalik na mo, Dre. Okay, tambagan na po ka na mong inano. Okay, so, okay, nakikinig salamat, no, sa imong pagpadangat ng suwat, Dre, sa itong tulumanong, kung ako ikaw.
2: Ang tulog mapuhon, mga maring kita magkauban. Ako rin si Maring Inday Erika, Deligwa, Padalimis, Tess, Apan, di makopyan sa antong kay mangunay, on, sili.
1: Oh, hello. Kailan lang yapon yung iyan sa kanunayang panabang yun sa tiya. Daria!
0: Masa rin ay tanini!
2: Nagkakasalamat o...
0: Thank you!

0: gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinapigud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisig.
1: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
2: Uy, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
4: O sige no, ibutan ka sinako sa timbangan.
5: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni?
6: FM. Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
8: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Hostile witness na si Gina Acosta. Higinit na di maalala ang 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
2: Attorney Amando Ligutan, pinuna ang paulit-ulit na sagot ni Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Paulong Marcos Jr., pinangunahan ang situation briefing dyan sa Pampanga.
2: DepEd ipinagpaliban ang nationwide school safety drill.
1: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala sa PNP batay sa Okta survey.
2: Sensitibong balita na putol na kamay ng polis sa Camarines Sur, matagumpay na naidugtong.
1: Tatlong bangkay natagpuang lumulutang naman sa bahang lugar dyan sa Bulacan.
2: Sa balitang regional, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon, arestado na.
1: International, Japan nagsagawa po na unang death penalty sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takeuchi.
2: Sa balitang showbiz, Bea Alonzo may bagong interim manager.
1: At sa sports, mga katropa, De La Salle University swimmer G. Angela Michaela Talosig nasungkit ang bronze sa Southeast Asia Open Water Championship.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, balik po tayo ngayong linggong ito, Lunes na tayo. 24 sa Agosto 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na napapahinggan sa XFM Palawan, Cebu, Davao at iyo pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin natin ang balita, ang prosecution, hostile witness na si Gina Acosta. Iginiit po mga katropa na di maalala yung 1,000 or 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Higit ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na hindi na niya maalala ang kabuang 1.840 bilyong pisong confidential funds ng Davao City. Mula 2019 hanggang 2022, noong alkalde pa ng lungsod, si VP Sara Duterte. Ipinakita ng Prosecution Council na si Attorney Virgil Ligutan ang infographic na nagpapakitang may 460 milyong pisong confidential funds bawat taon ang Davao City sa naturang panahon. Nang tanungin tungkol sa kabuang halaga, sinabi ni Acosta na hindi na niya ito matandaan dahil sa kanyang edad at sa paglipas ng panahon. Ipinakita rin sa 17th araw ng impeachment trial ang isang video kung saan makikita si Acosta na dumadalo sa house hearing. Sa video, sinabi niyang hindi niya ibibigay ang buong 125 million pesos kay Colonel La Chica kung walang instruction mula kay VP Sara Duterte. Tinalakay rin rin sa pagdinig ang 125 million pesos na confidential funds na kanyang in-cash. Ayon kay Acosta, tantya lang ang ginawa niya nang tanungin kung paano niya nalaman na apat na baga ang kakailanganin para paglagyan na naturang halaga. Dagdag pa ni Acosta, unang beses niyang nakaranas ng pag-in-cash ng ganung kalaking halaga. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinuna ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan ang paulit-ulit umanong sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Ligutan, ilang beses umanong igreet ni Acosta na si Colonel Dante La Chica ang may alam sa pagkapatupad ng mga transaksyon. Sinabi naman ni Acosta na iyon lamang ang kanyang sagot ng tanungin kung bakit pare-pareho ang kanyang tugon sa iba't ibang katanungan.
1: Mga katropa, ginamit po ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan ang terminong modus operandi habang tinatanong si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta tungkol sa proseso ng pagre-release ng confidential funds.
4: Ito yung nagiging method of procedure. May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? Method of procedure. Ito yung modus operandi nyo. Ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin. Sinasabi mo, nang pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi, in English, in simple English, it means method, a procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba?
1: Agad namang upila ang Defense Counsel dahil anya sinabi ni Acosta hindi niya naaalala ang ilang detalye. Ipinaalala naman ni Presiding Officer Chief Escudero na maaaring gamitin po ang mas malinaw na termino na Standard Operating Procedure upang ilarawan ang prosesong sinusunod ni Acosta bilang Special Disbursing Officer.
0: XFM News Nationwide.
2: Nananatili pa rin ang posibilidad na pagharap bilang witness ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa aligasyon ng unexplained wealth. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, kabilang si Trillanes sa mga testigong isinaalang-alang ng prosecution panel para sa Article 2 ng impeachment complaint. Gayunman, sinabi ni Ridon na hindi pa pinal ang schedule ng pagtestigo ni Trillanes dahil nakadepende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Matatanda ang una nang dumalo si Trillanes sa House Justice Committee noong nakaraang mga taon kung saan inilahad niya ang umano'y 2.407 billion pesos na halaga ng transaksyon sa joint bank accounts na iniugnay kay VP Sara Duterte at sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, naglatag din ang AMLAC ng financial data na nagpapakita ng tinatayang 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon na sangkot umano kina Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Nanawagan ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Reginald Tonggol sa publiko na manatiling mapagpasensya at magtiwala sa proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, mahalagang hintayin ang pag-usad ng paglilitis para matukoy ang katotohanan sa kabila ng mga espekulasyon at hindi beripikadong ulat na kumakalat laban sa impeachment court. Git niya, nagpapatuloy ang paglilitis sa regular na ganap na alas 10 ng umaga dahil hindi pa nagkakaroon ng pinal na pag-uusap at desisyon ang mga senator judges sa paglilipat muli ng schedule.
0: XFM News Nationwide.
2: Posibleng maharap sa kasong subordination of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor kaugnay ng umano'y pag-impluwensya sa testimonya ni dating Marine Orly Guteza. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, maaaring magsagawa ng preliminary investigation ang Department of Justice at Office of the Ombudsman sa mga posibleng kasong perjury laban sa mga taong nasa likod ng umano'y maling testimonya ni Guteza. bansa. Sinabi ni Lacson na makikita umano sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee na tinulungan ni Marcoleta si Gutesa sa kanyang mga pahayag tungkol sa umano'y paghahatid ng pera na nakalagay sa mga maleta. Kalaunan binawi ni Gutesa ang kanyang testimonya at inakusahan sina Marcoleta at Defensor na pinilit siyang excuse me po, magsalita kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Nanawagan din si Lacson ng mas mabigat na parusa laban sa mga taong nanghihikayat o pumipilit sa iba na gumawa ng perjury.
0: XFM News Nationwide.
1: Inwestiyon naman ni ACT Teachers Party List. Representative Antonio Tinio ang iniulat na 9.7% poverty incidence ng bansa noong 2025. At iginiit na hindi ito lubos na nasasalamin ang kalagayan ng mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Tinio, patuloy na bumibigat ang gastusin habang natiling mababa ang sahod at limitado ang trabaho. Binanggit din niya ang survey kung saan 10.3 million ang nagsabing tinuturing nila ang kanilang sarili na mahirap. Kinwestiyon din ng mambabatas ang poverty threshold ng PSA na niya hindi sapat upang masukat ang tunay na halaga ng pamumuhay ng disente. Hinimok niya ang Administrasyong Marcos na ituon ang mahakbang sa pagpabababa o pagpapababa ng presyo, pagtaas ng kita at paglikha ng trabaho sa halip na umasa lamang sa pagbaba ng poverty statistics.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando nitong Lunes, August 24, hinggil sa epekto ng pinalakas na Southwest Monsoon o habagat. Personal siyang sinalubong ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa kanyang pagdating. Batay sa datos ng pamahalaan, mahigit 3.5 milyong katao mula sa halos 1.1 na milyong pamilya sa Central Luzon ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Mahigit 22,000 naman na katao ang nananatili sa 283 na evacuation centers sa buong rehiyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang DepEd ay pinagpaliban muna yung Nationwide School Safety Drill. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Live Report.
5: Ipinagpaliban ng Department of Education o DepEd ang nakatakdang Nationwide Simultaneous School Safety Drill para sa active attack incidents ngayon August 25, 2026 dahil sa patuloy na masamang panahon at kanselasyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ayon sa DepEd, ililipat ang pagsasagawa ng drill sa unang linggo ng September 2026 upang masiguro ang mas maayos at ligtas na implementasyon ng aktibidad. Lilino ng ahensya na manatili na katuon ang pagsasanay sa tamang paghahanda, proteksyon, komunikasyon at koordinasyon ng mga paaralan habang isinaalang-alang ang physical at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Binigyan din ng DepEd na iwasan ang mga simulation ng maaaring magdulot ng takot o trauma at tiniyak ng pagkakaroon ng psychosocial support para sa mga kalahok. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala umano sa PNP batay sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live Report.
6: 65% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagsasabing nagtitiwala sila sa Philippine National Police ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Sa nasabing pag-aaral, 13% ang hindi nagtitiwala habang 23% naman ang undecided. Katumbas ito ng net trust rating na plus 52 points. Sa performance ratings naman ng PNP, 63% ang satisfied, 17% ang dissatisfied at 21% ang undecided. Pinakamataas ang trust ratings sa Visayas sa 70%, kasunod ng Balance Luzon na 69% at Mindanao sa 67%. Sa National Capital Region, pinakamababa ang ratings ng PNP kung saan nakakuha lamang ito ng 40%. Isinagawa ang face-to-face survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may national margin of error na plus minus 3%. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: handang magtalaga ang NCRPO ng mga pulis sa loob po ng mga pribadong paaralan dito sa Metro Manila sakaling humingi ng dagdag na seguridad ang mga school administrator. Ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Christopher Abrahano, mahalaga ang maagang pagdukoy sa mga posibleng banta at tuloy-tuloy na koordinasyon ng pulisya, paaralan, mga guro, magulang at estudyante. Pinaalalahanan din ang mga magulang na bantayan ang mga online activities ng kanilang mga anak habang nakahanda po ang pulisya na magsagawa ng security inspection at tumulong sa paglalagay ng metal detector sa mga school entrance. Pinaigting ang seguridad sa mga paaralan kasunod nga ng mga insidente ng karasan. Kabilang po ang latest, ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante.
0: XFM News Nationwide.
2: Matagumpay na naidugtong ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kaliwang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya matapos siyang atakihin ng lalaking armado ng bolo sa San Jose Carmarines Sur. Naganap ang insidente noong August 22 sa Barangay Kalalahan habang re-responde ang mga polis sa ulat tungkol sa isang lalaking may dalang bolo. Sa gitna ng insidente, tinamaan sa kamay si Miranya na naging sanhi ng pagkakaputol nito. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan isinagawa ang operasyon para muling maikabit ang kanyang kamay. Patuloy ngayon ang paggaling ng polis habang pinuri naman ng Police Regional Office 5 ang kanyang katapangan at pagiging profesional sa pagresponde sa insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: 3 katawan ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan habang patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng lalawigan. Ayon sa Bulacan PDRRMO, kabilang sa mga nasaway isang 15 anyos na batang lalaki, isang 66 anyos na lalaki at isang hindi pa nakikilalang individual. Samantala, mga katropa, 79 barangay pa rin ang binabaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasa 1,755 na pamilya o higit sa 6,000 residente naman ang natili pa rin sa 65 evacuation centers sa lalawigan.
0: XFM News Nationwide.
2: Halos na puno na ang leptospirosis ward sa San Lazaro Hospital dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga pasyente kasunod ng mga pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Pagsapit ng alas 7 ng umaga nitong August 25, nasa 120 na ang naka-confine sa 150-bed ward, kabilang ang 35 na bagong pasyente na naitala sa loob lamang ng nakalipas na 24 oras. Samantala, umabot na sa 6 ang nasawi dahil sa leptospirosis mula August 10. Sa kabuuan, nakapagtala na ang San Lazaro Hospital ng 204 leptospirosis admissions mula Enero ngayong taon.
0: XFM News Nationwide.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, sumasan nyo rin sa pamagitan po ng iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, katropa. Diyan sa Tacloban sa XFM 99.9 Tacloban, sa Tugigaraw 95.7 XFM Tugigaraw, at sa Iloilo sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo.
0: Balitang regional.
1: Diretso muna tayo sa Bukidnon. Sa balitang pamprobinsya natin, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City. Arestado na. Katropa natin sa balita, Marico Dino, XFM Bukidnon.
8: Ng mga otoridad ang isang 15 anyos na lalaking estudyante na nagpost sa social media sa planong pamamaril at pamumomba sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon nitong Agosto 22 taong kasalukuyan. Sa kanyang post, sinabi niyang tatlo silang binayaran umano upang gawin ang misyon na pamamaslang. Ito ay kinabahala ng mga magulang, guro at lokal na pamahalaan kaya't naglabas ng order si Mayor Amigalario na paigtingin ng seguridad at kansilado rin ang klase ngayong araw na ito Agosto 24 sa mabilis na aksyon ni City Mayor Ami Galario at Vice Mayor Cecil Galario Fernandez kasama ang Valencia PNP na pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban at mga peacekeeping forces ay natunton ang kinaruroonan ng suspek. Dahil sa ito ay minor na edad, i-turn over ang suspek sa Social Welfare Office upang mabigyan ng intervention at legal na proseso alinsunod sa juvenile justice. Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Valencia na kontrolado at ligtas ang lahat na mag-aaral. Nananawagan din na iwasan ang pag-post ng mga hindi kanais-nais na pahiwatig na maaaring magdulot ng pagkabalisa at pangamba sa mamamayan. Katropa, maging alerto. Kailangang meron kang malinaw na mga mata. Uminom ng Vision X Plus Capsule at yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa kakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
2: Guro mula sa Danao City, Cebu, nag-public apology kay Palace Press Officer Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
9: Paumanhin ang guro sa Danao City, Northern Cebu na si Zeneth Enriquez matapos mag-viral sa social media ang kanyang komento na umano'y may kinalaman sa banta laban kay Palace sa Press Officer Claire Castro. Nagsimula ang kontrobersiya matapos magbahagi si Enriquez ng AI-generated larawan ng kanyang sarili na nakasuot ang uniforme ng polis. Sa comment section, pabirong imnungkahi ng isang Facebook user na barilin si Castro. Sinagot naman ito ni Enriquez na isa pang pabirong komento tungkol sa pagbaril kay Castro sa bibig. Kalauna na, ibinahagi ng content creator na si Lovely Granada na turang palitan at kinestiyon kung angkop bang ganitong uri ng komento lalo na mula sa isang guro. Nangyaring insidente kasunod ng mga puna kay Castro kaugnay ng kanyang naging pahayag tungkol sa papel ng mga guro sa paggabay sa mga kabataan. Nilinaw naman ni Castro na hindi niya nilalahat ang mga guro at ang kanyang pahayag ay paalala lamang sa mahalagang papel ng mga ito sa paghubog sa mga estudyante. Sa kanyang apology video, sinabi ni Enriquez na humihingi siya ng tawad at wala siyang intensyong magbanta o manakit ng sinuman. Aniya, tugon lamang niya iyon sa komento ng kanyang kaibigan ngunit inamin niyang mali ang kanyang ginawa. Ikinit Enriquez na pinagsisihan niya ang kanyang naging komento. Hiniling din niya sa publiko na huwag nang idamay ang kanyang mga anak at iba pang miyembro ng kanyang pamilya sa kontrobersiya. Nanawagan din siya na itigil na patuloy na pagbabahagi ng original na post dahil malaki umano naging epekto sa kanya ng mga batikos. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Clean City of the South Cebu City. Ito si Katropang Albi Mata, XFM News.
1: Barangay naman na tinatawag na Barangay Apopong. Kapitan ng Jensan humingi po ng dispensa. Dispensa rin to sa pamilyang namatayan kaugnay sa isyu na hindi umano pagpapagamit ng ambulansya. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
10: At humingi ng dispensa si Barangay Apopong Kapitan Paolo Natividad sa pamilya ng isang ama na nasawi matapos umano'y hindi agad nadala sa ospital dahil hindi pinagamit ang barangay ambulance nitong nakalipas na linggo. Ayon kay Natividad, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ngunit binigyan muna ito ng sapat na panahon upang makapagluksa bago muling pag-uusapan ang insidente. Naging mainit na usapin sa General Santos City ang insidente matapos mag-post sa social media ang anak ng namatay at iginit na tumanggi umano ang barangay na gamitin ang kanilang ambulansya dahil hindi sakop ng Barangay Apopong ang lugar kung saan nakatira ang pasyente. Dahil dito, sinabing naantala ang pagdala sa kanya sa ospital bago ito tuluyang pumanaw. Samantala, ipinaliwanag naman ni Barangay Kagawa Jun Lacia na hindi agad nagamit ang ambulansya dahil kailangan muna itong i-disinfect matapos gamitin sa pagkatid ng pasyente may skin disease at tuberculosis. Sa kabila nito, sinabi ng Barangay Apopong na handa silang magbigay ng kinakailangang tulong sa pamilya ng namatay. Sa panahong kailangan natin ng dagdag suporta sa pang-araw-araw na kalusugan, subukan ang Santon Plus Gold bilang bahagi ng iyong wellness routine dahil ang kalusugan dapat laging inuuna. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa General Santos City para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Tatlong lalaki na aresto sa pamumuslit ng broiler chicken sa bayan ng San Mateo, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruel Amunchang ng XFM Santiago City.
11: Live report. ang tatlong lalaki sa umano'y pagnanakaw ng mga broiler chicken sa Barangay Victoria sa bayan ng San Mateo, Isabela. Kinilala ang mga suspek sa alias na Randolph, 27 anyos, Anton, 36 anyos at Nico. Ayon sa pulisya, isang 35 anyos na sanggunyang bayan member ng Barangay Lapas, Kabatuan, Isabela ang may-ari ng mga manok at siyang nakapansin sa umano'y modus ng mga suspek. Sinundan umano ng SB member ang mga suspek matapos niyang mapansin ang mga ito na may dalang delivery mula sa bayan ng San Isidro, Isabela. Sakay ng Isuzu truck, nagtungo ang mga suspek sa Barangay Marasat Pequeño sa bayan ng San Mateo bago tumuloy sa Barangay Victoria. Dito na nakita ng SB member ang paglilipat ng ilang kahon ng broiler chicken mula sa truck patungo sa isang Mitsubishi L300 na nakaparada sa gilid ng Barangay Road. Agad na humingi ng tulong ang SB member sa pamamagitan ng 911 dahilan upang mabilis na maharang ng PNP Alicia ang mga suspek. Nasamsam naman ang mga broiler chicken na tinatayang nagkakahalaga ng 6,000 piso. Nasa kustodiya na ng pulisya ang tatlong suspek at sila'y mahaharap sa kasong pagnanakaw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: At katropa polis patay sa operasyon. Dalawang suspek, todas din. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
12: Isang pulis at dalawang hinihinalang iligal na nagbibinta ng armas matapos mauwi sa palitan ng putok ang isang bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Dao, Pagadian City. Kinilalang nasabing pulis sa Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, Intelligence Officer ng Pagadian City Police Station, habang patay rin ang dalawang suspect na sina Johnny Bravo Gomez at Jerry Bravo Gomez. Ayon sa pulisya, nanlaban at nagpaputok umano ang mga suspect matapos matuklas ang law enforcer ang kanilang katransaksyon. Samantala, nagpaabot rin ang pakikiramay si PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatis Jr. sa pamilya at mga kasamahan ni Pantaran na pinarangalan bilang pulis na nasawi sa pagtupad ng tungkulin. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, ako si Katrobang Kenneth Bustamante, XFM News.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Welcome back, Katropang Brian. At nasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility today, ang Typhoon Saudel na tatawaging Obet.
2: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo sa layong 1,480 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging hanggang 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 215 km per hour. Kumikilos ang Saudel, pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour at posible pang lumakas bago pumasok sa PAR. Kabilang ang posibilidad na umabot sa super typhoon category.
1: At gayunman, mga katropa, sabi po ng pag-asa, hindi naman inaasang direktang tatama sa atin ang bagyo. Pero palalakasin po niya yung habagat, magdadala din ng mas malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas.
2: Patuloy ding minomonitor ng pag-asa ang isang tropical depression na nasa silangan ng southeastern Luzon at inasa ang susunod sa magiging direksyon ni Bagyong Saudel.
1: Samantala, sumikat ang araw 5:43, nasa lulubog alas 6:14 ng gabi.
7: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Subuk at epektibo. Paalala, mga katropa, sensitibong paksa po ang mapapahinggan nyo. Isinagawa ng Japan ang unang death penalty sa loob ng 14 na buwan. At ito rin ang unang execution sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi. Isinagawa ang execution kay 58-year-old Sunao Takami sa Osaka Detention House. Matapos siyang mahatulan kaugnay ng pagkamatay ng 5 katao sa isang insidente sa Pachinko Parlor sa Osaka noong 2009. Ayon sa Justice Ministry, umabot sa 10 iba pa ang nasugatan sa insidente. Sa ngayon, nasa 100 inmates pa ang nakapila para sa death row sentence sa Japan.
7: Showbiz News.
13: balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbitiw sa kanyang posisyon si Shirley Kuwan bilang manager ni Bea Alonso matapos ang halos 6 na taong pagtatrabaho kasama ang aktres. Bilang pansamantalang kapalita, kinuha ni Bea at ng kanyang asawang si Vincent Co ang film producer at Cine Panalo Film Festival director na si Chris Cahilig upang asikasuhin ang mga natitirang professional commitments at endorsement inquiries ng aktres. Kinumpirma ni Cahilig ang kanyang bagong papel bilang interim manager at sinabing tututukan muna niya ang mga kasalukuyang obligasyon ni Bea habang wala pa silang pinal na plano para sa pangmatagalang direksyon ng kanyang career. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag si Bea tungkol sa pagbabago sa kanyang management team. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa tedsante ng Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng De La Salle University swimmer si G. Angela Micaela Talusig ang bronze medal sa kanyang international debut sa 4th Southeast Asia Open Water Championship sa Boracay, New Coast, Aklan. Nasungkit ni Talusig ang ikatlong pwesto sa Women's 20 and Above Division. Matapos italang oras na isang oras, 18 minuto at 57 segundo. Aminado ang 20-year-old na atletang layunin lamang niyang magkaroon ng international experience, kaya tinatuwa niya ang pagkakaroon ng agad-kaagad ng medalya sa kompetisyon. Nasungkit naman ang Indonesian gold, habang silver ang Thailand.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian ng Lunes, August 24, 2026.
2: Maraming salamat katropang Buddy at sa mga katropa po natin na nagpaabot po ng kanilang pakikiramay. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga katropa po natin, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayon po tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. XFM Mega Manila.
14: Energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santol Gold Herbal Capsule.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ano nga pong pangalan pa?
2: Miss Patricia
1: Santon. Ano po ang pakiramdam niya noong hindi pa po kayo umiinom ng Santon Plus Gold? I-compare niyo po nung nakainom niya kayo ngayon.
2: Ay, marayo po ang dahil nakikita ko sila kay ang lakas-lakas niya. Tapos sabi ko, pinagmamustan ko siya. Kung isa, makikiinom ako doon sa kanya. Hindi ko sinasabi. Sabi niya, hindihan mo, sasakit na doon. Hindi po, nag-presyo ako sa'yo. Tapos mula yung doktora, talaga, sabi ko po kayo na kayo ako ng ilang weeks at ay mawaling na ako. Ayaw na yun po, doktor.
1: Ay, okay po.
2: At alam mo na gusto ko mali, pumunta na dito at bumili.
1: Salamat po.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang malusog na Monday, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang inyong programa na magbibigay ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. At alakayin na naman po natin ang mahalagang punto na tutulong sa atin para maging well-informed, para natin na maiwasan ang mga karamdaman. O kung may sakit na tayo, eh makatulong po ito sa mas mabilis nating paggaling. Siyempre, hatid po ito sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algy, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Misael at ng ating bossing, si Dr. Emily Tuoy. Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng ating mga partner station, mga XFM stations nationwide. Ganon din ang mga Solid FM at iba pang partner po natin na mga himpilan po ng radyo sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Sabay din po tayong napapanood sa ating Facebook Live, sa Yes to Health page at iba pang mga pages ng Yes to Health. At kung kayo po ay nakatutok sa atin na ngayon sa ating programa, sa ating live streaming particularly, eh nakuswerte ho ninyo dahil may handog po tayong regalo. May parigalo tayo, ha? At ito pong Yes to Health Healthy Katropa Giveaway ay magbibigay po ng regalo. Ang maganda dyan kasi ito yung ating Santone Gold Coffee Mix Gift Packs na masarap na healthy coffee. Yan, ang gagawin niya lang ho eh, i-share ang ating live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at magbigay po kayo ng inyong mga experiences, mga good experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Ayan, i-comment po ninyo para mapansin ho kayo ng ating mga producer na malay nyo kayo mapili mamaya. Bago matapos ang program, i-announce po natin yung mga pangalan ng maswerteng mariregaluhan. Sa programong ito, welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Kaya pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating pong official hotline number. Kung hindi naman maselan yung inyong tanong, ilagay po ang inyong pangalan at ang inyong location. Ito po yung contact number natin. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa mga nagnanais naman na subukan ng ating mga produkto sa Yes to Health, nako, pwede nyo na ho itong mabili sa ating mga leading drug stores gaya ho ng Mercury Drug Nationwide, sa mga Watson's Pharmacy, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, maging sa Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy ho sa inyong mga bayan-bayan. Yan. At good news, dahil mabibili na rin ang Santone Gold Coffee Mix sa Mercury Drug. Ayan. At ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Kung wala naman ho kayong mabili, for some reason, pwedeng naubusan, pwedeng wala pang delivery, hindi ho kayo mabibigo pag sa online shopping store natin mag-order. Okay, hanapin lang po sa Shopee ang Yes to Health 2011 para ho kayo ay maka-order. Ang kagandahan dito, may cash on delivery at kahit saang lugar ho ay pwede kayong umorder ng atin pong produkto. Kaya kung kayo po ay nice umorder, hanapin po sa Shopee ang Yes to Health 2011.
1: Siyempre, pwede ding makabili ang ating mga Yes to Health products, ating pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness. And also, kapag ka sa Yes to Health clinics po kayo bibili, of course, meron po yung discounts, lalong-lalo na po sa mga senior citizen po natin na mga kababayan. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng senior citizens discounts. At sa Yes to Health, kapag ka pupunta po kayo ay pwede na din po kayong magpakonsulta sa atin pong mga naturopathic practitioner. Libre po ang ating konsultasyon. Serbisyo publiko po yan ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, meron din tayong special programs or mga specific programs. Depende po sa inyong mga karamdaman na kung saan pwedeng mag-fit in at matulungan po kayong mas mabilis na gumaling. Katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang therapy, biozapper therapy, and terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinics. Kaya puntahan na po na ninyo.
0: Ayan. Ayan, kagandahan dito, Doc Ron, sa Yes to Health. Talagang marami silang pwedeng mapakinabangan ano, ng mga programa ho natin. Kaya kung nais po ninyong masubukan ng mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumpletuhin ang ating

0: Vitamin Sun Zone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Ating palatuntunan, the secret of health. At syempre, pag-uusapan na naman natin ng isa sa magandang paksa, no, Doc Ron, makapagbibigay sa atin ng idea kung ano ho yung ating dapat kainin araw-araw dahil sa taglay po nitong sustansya. Explore po natin ang isang superfood na mukhang lumot sa sapa. At pero ang sustansya nito, Doc Ron, pang futuristic at survival ration, yes, di ba? Mm-hmm. Ang pinag-uusapan po natin ay ang spirulina. So itong spirulina, gusto ko lang i-share, ha, yung mga fact na bakit ako namang nagpawaw sa akin. Mm-hmm. Ay, ginagamit pala ito ng mga astronaut pag pumupunta sila sa space, ano. At ito ay isang nutrient dense na mga napagkain, particular Doc Ron, especially kung tayo ay nangangailangan ng sapat na sustansya.
3: Yes, tama ka dyan, Doc Algie. Ano, noong 1980s at during 1990s, between that time, doon sa European Space Agency ng NASA, ang spirulina ay rekomendado na nila as tinatawag na pwedeng pagkain para sa long-term space missions. Ibig sabihin kasi very limited kapag pupunta ka sa space, limited yung mga pagkain.

0: food pa.
1: Yes.
0: Ibig sabihin ng futuristic, because alam mo yung mga advanced study ngayon,
1: mm-hmm.
0: nakikita nila na pagdating ng future, whatever happens, mm-hmm. sinasabi nila, no, na halimbawa magkaroon ng food scarcity.
1: Mm-hmm.
0: Ang spirulina daw ay isang uri ng pagkain na pwedeng paramihin,
1: mm-hmm.
0: ano, na makatutulong sa, for example, yung scenario, no, kulang na yung source of protein,
1: yes.
0: di ba, may mga kalamidad.
1: Mm-hmm.
0: So, nakita nila, kaya futuristic ang level ng spirulina, eh, bukod sa space ito, eh, malaking pakinabang, eh, punong-puno pa ng sustansya.
1: Yes, definitely. At kung titingnan natin itong spirulina, mm-hmm. ay nung unang panahon pa, mm-hmm. no, nung 16th century pa, ito ay hinahalap harvest na ng mga Aztecs bilang isang pagkain sa Lake Texcoco. At ito ay nagbibigay ng endurance. No? Ito ang kumbaga parang multivitamins,
0: yes.
1: na binibigay nila sa kanilang mga ano, mga messenger, mga athlete nila, and also especially doon sa kanilang mga warriors noong unang panahon.
0: So, ibig sabihin noong panahon, hindi po walang cellphone, di ba?
1: Walang cellphone.
0: Walang telegrama.
1: Uh-huh.
0: So, yung messenger nila,
1: tatakbo.
0: Pag mga emergency, kailangan makarating ka doon ng mga ganito lang, ilang minuto lang.
1: Uh-huh.
0: So, yun pala, nagiging parang vitamins na endurance sa mga messengers nila. So, mula doon sa Aztec, alam naman natin yung mga Aztec, yan yung nakatera doon sa South America, tama ba ho, na itong mga Aztec ay kilala bilang isa sa mga ethnic group during that time, mga panahon, na mayroong matitikas na mga warriors.
1: Mm-hmm.
0: Malalakas talaga sila. At balita ko, at the age of 70 or 80, itong mga Aztecs na to, kaya pa nilang mag-farm, mm-hmm. kaya pa nilang makabuntis.
1: Yeah, very fit sila.
0: So mula sa mga Aztec marathon runners hanggang sa mga modernong astronaut, ay napatunayan po yung benepisyo ng spirulina.
1: Mm-hmm.
0: Tingnan naman natin kung gaano ito ka-nutritionally dense, no, Cron. Ayon sa pag-aaral, gram per gram. Ito na yata ang isa sa pinaka-nutrient-rich na pagkain sa buong mundo. Di ba, Doc Ron, based on study?
1: Yes, gram for gram. At kinumpare nila ito sa ibang pagkain. Kung titingnan natin, beta-carotene, isa sa essential, makikita natin sa carrots. Mas maraming beta-carotene ang spirulina kaysa sa carrots.
0: Mm-hmm.
1: At mas maraming iron kaysa doon sa spinach. Kasi ito yung mga pagkain, kumbaga, pinaka-top doon sa beta-carotene.
0: Pinakang gold standard.
1: Oh,
0: pagdating sa, for example, hanap ka ng beta-carotene, carrots. May isip mo, ano?
1: Mm-hmm. Pagka sa iron naman, spinach. Pero mas mataas pa sa carrots, beta-carotene sa carrots, at mas mataas ang iron kaysa sa spinach.
0: Wow.
1: At with regards doon sa macronutrients na kailangan talaga ng katawan, and this is the building blocks ng ating katawan, ay nasa 60-70% pure protein ito by weight, mas mataas pa kumpara doon sa breast ng manok o di kaya doon sa baka.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung ang timbang ng spirulina ay sabihin na natin 100 grams.
1: Yes.
0: So, 70 or 60% of that dry weight ay protina.
1: Protina.
0: Wow. Ganun katindi. Ano? Kaya protein pa naman, isa sa pinakapangunahing macronutrient
1: na
0: kailangan natin for healing. Ano? So, sige nga, i-breakdown muna natin para sa ating mga ka-wellness, Doc Ron. Ano nga ba talaga ang spirulina? Kung makikita ko ito sa nature, anong itsura nito?
1: Kung with regards sa ano, kasi hindi ito natural na meron dito sa atin, ano.
0: Oh.
1: At ang spirulina, kung titingnan natin, it is a cyanobacteria. Ibig sabihin, ito ay napuporma mula doon sa mga bacteria na nagfi-fix ng tinatawag natin na nitrogen. Ang tawag nito, ang madalas na tawag nito is blue-green algae. Kasi doon sa kulay niya na parang blue-green.
0: Kapangalan ko pa pala yan.
1: Algae. halos pareho. Blue-green. Algae. Sa totoo lang, isa itong uri ng single-celled photosynthetic bacteria. At sa hilalim ng microscope, kung titingnan doon sa microscope, para itong corkscrew. O, di ba yung pangbukas ng cork na spiral na tutusukin mo yung cork, tapos iikutin mo, tapos hihilahin mo. Tapos kang makikita mo, parang umiikot siya. At spiral yung formation niya. Kaya ito tinawag ng mga siyentipiko na spirulina.
0: Wow. Kaya pala, may mga ano yan, ano, may sa kanyang molecular structure.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ano naman ang pinagkaiba dito sa ibang mga algae? Okay. Gaya ng chlorella, kasi sikat din yung, ang chlorella, makikita mo lagi yan sa mga pagkain ng bata, di ba? O sa mga ordinaryong leafy vegetables,

0: Well, kung titingnan natin, kumpara natin, ano yung highlight na meron sa spirulina? Ang spirulina kasi, dalawang bagay yung ano natin, highlight na, na dito na wala doon sa iba. Number one is yung environment at saka yung environment structure, structure nito. Una, ito ay nabubuhay sa mga lawa na kung saan highly alkaline at maalat. So, ibig sabihin, pagka highly alkaline at maalat, very minimal yung tinatawag natin na yung contamination from bacteria, contamination from pollution also. At kung saan namamatay yung karamihan ng mga microorganism. At dahil dito, titingnan natin ang spirulina ang isang isa sa pinakamalinis na source ng pagkain o di kaya na superfood na meron tayo ngayon.
1: Yan. Kaya ibig sabihin, dito basta mabubuhay lang kung saan saan ang tubig. Ano? Namimili din siya.
0: Namimili.
1: Paano naman pagdating doon sa kanyang structure, Doc Ron? Anong advantage ng spirulina?
0: With regards sa structure, tawag nga ng mga siyentista dito, this is a game changer.
1: Wow.
0: Kumbaga, pag sinabi mong game changer, it's not just ano, no, fancy ay kumbaga flowery words, but
1: yes,
0: it is based on what they saw. Kasi ang ano, ang spirulina, agawa ito sa complex sugar na kung sa tawagin nila ay mucopolymer. Ang mucopolymer is napakabilis na ano na i-digest at i-break down ng ating katawan na walang kahirap-hirap. It means that lesser effort for the body to metabolize it, the more time for the body to use it, to utilize on other work sa ating katawan. At halos instant ang bioavailability nito at na-absorb ng katawan ang mga nutrients agad-agad nang hindi nagsasayang ng metabolic energy.
1: Yeah. Ibig sabihin talagang, for example, may problema ako sa ano, may problema ako sa panunaw. Minsan kasi may mga ganun, yung may edad na.
0: Oo.
1: Kahit na yung pagkain, simple lang
0: simple.
1: Naman.
0: No? Ang tagal tunawin. Ang
1: hindi
0: hirap.
1: Na ma-absorb.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so, spirulina is unique because madali siyang i-absorb because of its component, yung kanyang practical structure.
0: Structure, yes.
1: Kaya wow na wow tayo dyan. No? So, parang sponge pala yan na hihigupin ng katawan natin yung mga nutrients mula sa spirulina. No? Ngayon, pag tinitingnan mo yung kulay ng spirulina, napakatindi ng pagka-blue-green niya. So, anong dahilan bakit ganun yung matingkad na kulay blue-green sa spirulina, Doc Ron?
0: Kung titingnan natin, no, with regards ka, kapag ka matingkad, ngayon sa mga research ngayon, the more na matingkad yung kulay ng isang pagkain o na isang ano isang herb o na isang prutas, the more na mas beneficial at mataas yung antioxidant nito. Doon naman sa blue-green, ang tawag doon is phycocyanin.
1: So, yun yung pigment na dahilan bakit blue-green siya.
0: Blue-green siya. Oh. At ito ang tinatawag na crown jewel. Crown jewel ng ano, ng tinatawag natin ng spirulina.
1: Oh.
0: Ang phycocyanin, mga ka-wellness, ay isang matinding antioxidant na nag-aalis ng free radicals. Tatanda natin na, nag-aalis, kayang alisin ang free radicals at nagpoprotekta sa mga cells natin mula sa oxidative stress.
1: Oh.
0: At alam naman natin na ang mga karamdaman ngayon, ang mga lalong-lalo na, mga degenerative diseases, isa sa pinagmumulan niyan is yung mga free radicals at saka mga oxidative stress.
1: Oh.
0: Kaya itong phycocyanin, ang benefits nito is antioxidant activity, anti-inflammatory activity, immunomodulating effects at cellular protective effects na meron ang ano ang spirulina. Bakit importante ang antioxidant activity? As I have mentioned, ito ay nagre-reduce ng oxidative stress sa ating katawan. Sapagkat ang oxidative stress kapag hindi na reduce at chronic sa ating katawan, ito ay nakakaapekto sa mga proteins ng ating katawan, sa ating mga fats, sa ating DNA. Kaya yung ano isa din sa dahilan yung ano tinatawag natin yung pagkasira ng low density lipoprotein ng dahil sa oxidative stress. Pag nag-oxidize ang LDL, isa yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso ang marami sa atin sa buong mundo.
1: Kaya yung sinasabi nilang hindi naman talaga masama yung LDL unless it's oxidized. Kaya hindi lang basta blue-green, Dr. Ron. Ito interesting dito. May hidden rainbow pa sa loob ng spirulina.
0: Yes.
1: Ano ba yung hidden rainbow na yan?
0: Kung titingnan natin pagka hidden rainbow, that means in different colors, different functions sa ating katawan. So, ang sabi dito is naglalaman ito ng mataas na dose ng number one is chlorophyll. Mm-hmm. Pagka green, chlorophyll yan. Pagka sinabing hidden rainbow, of course, may orange doon. Uh-huh. Yun yung beta-carotene and also zeaxanthin. Ang beta-carotene at zeaxanthin, ito ang mga carotenoids na nagpo-protecta especially sa ating eye health and also sa ating skin health. GLA or gamma-linolenic acid na kung saan isang essential fats na kung saan nakikita lang natin ito doon na galing sa mga nanay. At ito isa sa nagpapaboost ng immune system.
1: Gatas ng ina ba yan?
0: Gatas ng ina.
1: Oh, oh.
0: So that is the reason, di ba, sinasabi pa lagi kapag mayroong gatas na advertise is breast milk is best for babies up to 2 years and beyond. Kasi yun ay essential para sa overall health, immunity, and also brain development ng bata, yung GLA.
1: So ibig sabihin talaga napaka-siksik. Kaya pala tinatawag nilang nutrient dense, ano? So ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan, pero bago po tayo mag-break, ano, narito po uli yung mechanics na ating healthy katropa giveaway. O share lang po yung ating Facebook live stream, mga ka-wellness, yung ating The Secret of Health. Lagyan nyo lang ng hashtag The Secret of Health pag share nyo para matrace namin yan. At i-comment ang inyong magagandang karanasan sa mga produkto po ng Yes to Health. At huwag din kalimutang i-share at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Mamaya po i-announce natin ang dalawang best comments at mareregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Hanggang ngayong buwan lang ito. Kaya kayo ho ay samantalahin nyo na ho
0: samantalahin
1: ito.
0: Samantalahin nyo na.
1: Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibis.
6: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan kung saan pinag-uusapan po natin ang tungkol pa rin sa spirulina. Dito na tayo sa mismong science, Dr. Ron, ano? Marami tayong naririnig ng mga hype tungkol sa mga superfoods. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga human clinical trials? Hindi na ito basta-basta, human clinical trials with regards sa benepisyo ng spirulina.
0: According sa mga scientifico at mga trial studies na nakita, sobrang promising yung data ng spirulina with regards sa ating health. Number one dyan, cardiovascular at saka lipid support. Isa, kung titingnan natin itong problema sa puso, number one killer ito sa mundo. Kaya with regard sa pagpapatibay ng ating buto and also lipid support, maraming pag-aaral na papakita na ang pag-intake ng spirulina araw-araw ay tumutulong sa pagpababa ng oxidized LDL sa ating katawan. At kapag bumababa ang oxidized LDL, kasama na din doon, bababa ang ating triglyceride level, and at the same time, tumataas din ang HDL level sa ating katawan, which is termed as good cholesterol sa ating katawan. At tinutulungan ng spirulina, kasi nga ang spirulina is galing doon sa bacteria na kung saan is nagfi-fix ng nitrogen. Tinutulungan din niya yung ating yung wall ng ating ugat na mag-produce ng nitric oxide para bumuka yung ugat, mas maganda yung blood flow. Ibig sabihin ito nakakatulong para maging normal yung ating blood pressure.
1: Kaya ibig sabihin, kung ikaw ay mayroong hypertension, noon, magandang idea ang pag-consume ng spirulina.
0: Yes.
1: At based din sa akin nabasang isang health article, Doc Ron, pwede pala siyang magsilbing natural antihistamine. Gaano katotoo yun?
0: Well, ang ano kasi, ang spirulina, especially doon sa mga may problema sa allergy or may allergic rhinitis, according sa isang study sa mga randomized double-blind clinical trials, ang mga pasyenteng may allergic rhinitis, yung mga may bara sa ilong, madalas bumahin, kati palagi ang ilong, na umiinom ng spirulina araw-araw, ay nakita nila ang malaking pagbabago kumpara doon sa mga iniinom na placebo effects. Ibig sabihin, mas nakakatulong siya. At pinipigilan nito ang pag-release ng histamines na nagtitrigger ng allergy sa katawan. Kaya isa din sa mga pasyente, kapag meron tayong pasyente sa clinic, no, may pasyente ako minsan is palaging barado ang ilong. High dose ang binibigay ng spirulina at nakakatulong. And also doon sa may mga problema sa balat, sa eczema. O nakakatulong yan kasi nakakatulong sa tinatawag natin na allergic reaction ng ating katawan. And also immune regulation and anti-cancer. Ito talaga isa
1: sa anti-cancer potential. Yan ang interesting.
0: Ito yun. Kasi yan ang pagka sinabi kasing cancer, nako po, ay life and death na agad ang iniisip ng ng marami. And this isa ang spirulina kung saan ay merong tinatawag natin anti-cancer effect. As we have mentioned, yung tinatawag na phycocyanin pigment na meron sa spirulina ay nagbo-boost ng spirulina ang natural killer cells natin at saka ang ating mga T cells,
1: which is primary immune cells na nakatutulong if you have cancer or prevention of cancer.
0: Yes, kasi yun ang yun yung natural killer cells natin, papatayin niya even yung cancer cells kapag malakas yung immune system.

0: natin na hindi na da-damage yung ano yung ibang cells nakapalibot doon. And that is the reason why merong mga study na nagsasabi when you have a healthy liver, that means a healthy liver is a healthy immune system.
1: Mm-hmm.
0: Pagka healthy liver, walang cancer cells na makakatira or maglaki sa ating katawan. At nakakatulong din ito mapigilan ang tinatawag na oral cancer cells or oral leukoplakia na kung saan isa din sa mga problema na kinakaharap ng marami ngayon.
1: Oo. Wow. So, sa madaling salita, nagsisilbi siyang shield o parang kalasag sa mga cells natin o walis.
0: Parang iron dome.
1: O kaya ay walis naman sa ating mga ugat at panangga laban sa mga seasonal allergy. Yun yung ating ano. So, grabe, ang galing ano. So, para sa mga listeners po natin na gustong sumubok ng spirulina, isa yan sa sangkap ng Santon Plus Gold. Ano, na pinili talaga natin. Maging ng Santon Gold Coffee Mix, may spirulina yon. Kaya madalas na positive ang mga comment na ating po mga consumer ng ating products dahil ang laman nito punong-puno po ng nutritional components na mahalaga sa ating survival at sa ating pong kalusugan.
0: Kaya nga tinatawag ito, Algie, na foundational foundational cellular health optimizer. And yes, it is a very wise thing na ginawa ng ating CEO na inilagay yan sa Santon Plus Gold. At makikita natin na yung mga response naman ng mga gumagamit nito is napakadaming positive response.
1: Totoo ka dyan.
0: Kasi, kumbaga, very wise ang formulation na inilagay ng ating CEO at kung saan is makakabenepisyo lalong-lalo na mapanatiling malusog ang ating katawan araw-araw.
1: Oh, just imagine, nagkakape ka lang. Imagine mo, may spirulina doon sa content ng coffee mo.
0: Coffee.
1: Nagtitake ka ng supplement for metabolic function and general nutrition, may spirulina pa rin.
0: Meron pa din.
1: Yeah. So, maraming salamat, Dr. Ron, sa napaka-informative nating talakayan. At mamaya po, sa pagbabalik ng ating pong programa, ay atin namang sasagutin ang inyong mga katanungan. Kung meron po kayong mga tanong tungkol sa ating pinag-uusapan, mga ka-wellness, o kaya naman iba pang katanungan regarding our product or regarding your health concern, mag-text lang po kayo sa ating numero 0969-609-6545. At ganun din, tatalakay natin mamaya yung iba-iba pang mga potential health benefit ng ibang produkto naman ng Yes to Health. Dahil mahalaga na yung well-informed tayo, meron tayong alam na posibleng makatutulong. Mm-hmm. Kasi alam mo, yung nutritional gap, ang isa may pinakamalaking contribution sa development ng, they call this chronic diseases.
0: Chronic disease, yeah.
1: Na commonly naman ay dahilan ng maagang kamatayan. Mm-hmm. Kasi nga, alam niyo naman, yung infection, sobrang mabilis na kamamatay.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung titingnan mo, yung namamatay sa mga non-infection,
0: marami din.
1: They call this lifestyle-related diseases, which are, the cause are modifiable.
0: Mm-hmm.
1: Mas maraming namamatay.
0: Mas marami.
1: Oh, kaya yun ho, at babalikan po natin yan, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
0: The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliin yung minom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Akay ba talagang

0: tumatamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dahilari ng Supplement for Men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, digasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. At sa mga nais po magtanong sa ating pong programa, mag-text lang po kayo sa ating numero 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayong lugar located mga ka-wellness.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa namang uri ng pagkakasakit.
0: And syempre, ang Santone Plus Gold ay isang herbal supplement mga ka-wellness na may pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po ay natural kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok na ating pong produkto ay magsadya na po kayo sa pinakamalapit po na drug stores, lalong-lalo na po sa mga Mercury Drugs, Watson's, The Generic Pharmacy, Southstar Drug, maging sa Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy na meron po tayo niyan sa iba't ibang panigho ng ating bansa. Kaya hanapin po ninyo yung ating mga Yes to Health Wellness Clinic mga ka-wellness kasi available dyan ang ating po mga produkto. Ayan, Dok Ron, batiin natin yung ating mga live Facebook viewer. Ayan, so tingnan ko lang dito sino bang nanonood sa atin. Uy, batiin natin si Princess. Ayan, si Ma'am Mari Bicbiato, si El John. Ayan, Yes to Health Wellness Center, Santiago. Ha? Kung mga taga-ganyan po kayo sa North Luzon, o meron tayo dyan sa Santiago City, Isabela, no? Na pinangungunahan ng ating consultant, si Doc Ned Castro.
2: Birthday niyan, ni Doc Ned kahapon.
0: Kahapon, happy birthday. Ayan, okay. So, si Noel Grego, nanonood din. Salamat, sabi niya, salamat po, The Secret of Health. Dumating na po ang aking Santone Gold Coffee Mix.
2: Well, congratulations, sir. Nanalo kayo sa atin pong, kasi hanggang this month lang ng August.
0: Hanggang this month lang yan. Kaya simple lang naman yung mechanics natin. I-share yung ating live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment kayo ng inyong mga experiences. Yung naranasan nyo sa paggamit ng ating produkto at malay nyo, kayo ho mapili na ating mga producers na mariregaluhan.
2: Baka naman mapakiusapan natin yung mga producer na extend.
0: Malay natin. At si Kristen Jacob Gay na nanonood din sa ating palatuntunan. Ganon din si Sir Rico Bagisi. Sabi niya, good afternoon po, Dana Shearing. Ayan, si Christine, ato pa si Luz Daco de Vera. Oy, si Madam Olivine Uy. Ayan, ating isa sa bossing natin na nanonood din. No? At si Elevol Eaf. Balibalik pa dyan pangalan.
2: Elevol Eaf.
0: Ayan, sabi ni Rico Bagisi, The Secret of Health, subok ko na ang Santone Plus Coffee at Santone Plus Gold. Iniinom ko ito bago kumain. Nakatulong ng malaki sa pananakit ng aking tiyan. Lumakas ang aking katawan at nawala ang mga sumasakit sa aking katawan. Kaya mula noon hanggang ngayon, di ako nawawala ng product ng Yes to Health.
2: Well, the best decision and best investment po ninyo yan, Sir Rico Bagisi. Ito din kay Luz Daco de Veradoc, The Secret of Health, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Taon na po akong gumagamit lahat ng mga produkto ng Yes to Health Clinic. Wow, daming budget ni Ma'am. Diyan po ako gumaling ng fatty liver, blood sugar, high blood at pananakit ng sikmura at iba pa. Basta sundin mo lang ang payo ni Doc na kung ano ang dapat kainin at gustong gusto ko po ang Santone Gold Coffee.
0: Ako din, gustong gusto ko yan.
2: lahat po kami dito, gustong gusto yan, Santone Gold Coffee.
0: Masarap pa yung marinig sa mga kaibigan mo, mga dati mong classmate na, oy, parang walang nagbago sa'yo. Pangit ka pa rin.
2: di maling pangit pero mas bumata yung balat.
0: Joke lang. Wala daw ng bago. Ibig sabihin, pogi pa rin.
2: Pogi pa rin.
0: Ayan, sabi dito ni Ma'am Okay, Kuya Pinagsangan. And shout out Ophelia Tolentino, watching and listening to your ongoing episode of The Secret of Health with Doc A and Doc R.
2: Meron na tayo. May alias na tayo.
0: Yan, si Sir Solomon Orbon, Amalia Ayupan Cerezo, ganun din po si Sir Angelo Fernandez.
2: Fernandez, yes.
0: Oh, ayan, watching from Tacloban City daw siya.
2: Mm-hmm.
0: Ayan, yung mga ka-wellness natin ha, salamat sa inyong panonood. Pakishare lang ho ang ating pong live streaming sa inyong mga kakilala na gusto nyo pong gumamit ng mga produkto ng Yes to Health at mabenepisyuhan. Especially yung pinag-uusapan natin kanina, Doc Ron, ay spirulina.
2: Yes, spirulina. Powerhouse yan. Powerhouse.
0: Nandito yan sa Santon Plus Gold at sa Santon Gold Coffee Mix. Kumbaga, habang iniinom mo yon, may spirulina na na-extract, mayroon pang ibang mga sustansya.
2: Mm-hmm.
0: O coming from different kind of plants na nandun sa ating mga produkto.
2: Lalo-lalo na dun sa mga may problema na mataas ang blood sugar level and trying, nagtitake kayo ng maintenance medicine ninyo. Mm-hmm. At kalimitan pa naman na problema nitong may mataas na blood sugar level is yung muscle wasting. Kasi yung naubos na yung nagketosis na yung katawan, ubos na yung fats. Ang tinutunaw naman ng katawan in order to compensate sa mataas na inflammation is yung protina ng muscle. Taking Santon Plus Gold, which is napakataas sa spirulina at merong spirulina and complete essential na amino acids na meron, would greatly help if you take one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. At kung matagal na talaga kayong nagtitake ng as complement doon sa ninyo sa maintenance medicine, make it double dose within 3 months. Subukan po rin nyo within 3 months double dose po ng Santon Plus Gold at lalong-lalo na pagsabay yung premium D3 natin.
0: Mm-hmm.
2: Para matulungan po kayo, subukan nyo lang po. At marami na pong mga kababayan natin na sinubukan po yan ay natulungan pong maibalik sa normal ang kanilang mga blood sugar levels.
0: Yan. Yun ang maganda kasi pag nutritional kasi, hindi siya problema kahit doblehin mo.
2: Yes.
0: Lalo na kung doon sa mga bagong tagapakinig natin, tapos na si challenge sila doon sa mga naririnig nila, mga testimonial sa mga gumamit. So, ang pinaka-the best is kung first time kayo tapos meron pa kayong sakit, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day, okay, ng Santon Plus Gold. If may recommendation sa inyo, uminom din kayo ng vitamin C, okay, and ng premium D3. Pinaka-the best talaga 90 days.
2: Yeah, 90 days.
0: Within 90 days, imposibleng walang improvement.
2: Improvement, yeah.
0: Kasi ang katawan natin, almost any part of the body can regenerate.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Kahit pa sasabihin nila na yung mabagal yung ibang bahagi ng katawan mag-regenerate, but it regenerates.
2: Regenerates.
0: No? Kahit dahan-dahan. So within 3 months, based on study, especially yung dugo natin, kung we have blood na hindi healthy, within 3 months period, almost magkakaroon ka ng bagong dugo.
2: Yeah.
0: Nag-regenerate at nagpapalit yung sistema natin ng dugo ng mga bagong cellula.
2: Uh-huh.
0: Kaya kinakailangan talaga na seryosohin natin yung nutritional approach or prevention. With regards sa diabetes, may kakilala ko na ang ganda-ganda na katawan dati. Uh-huh. Pero nung mapansin ko siya, payat.
2: Uh-huh. Biglang bagsak.
0: Tumanda ng almost parang sa tingin ko mga 5 to 10 years.
2: 5 to 10 years ang tinanda.
0: Ay, sabi niya, ako kasi na-diagnose ng diabetes. Wow. So, ibig sabihin, ang diabetes is mabilis siyang mag-accelerate ng biological aging.
2: Aging, yes.
0: Yan ang problema. So, taking something, antioxidant can really help you na ma-prevent yung acceleration ng premature aging sa ating katawan.
2: Kasi grabing inflammation na yan, doble, mula doon sa blood sugar, tapos yung yung insulin pa, hyperinsulinemia, grabe rin nagpapatas na inflammation. Kaya biglang pagtanda mo talaga kapag ka mayroong problemang mataas na blood sugar level.
0: Mm-hmm. Sabi ni Mama Ophelia Tolentino, The Secret of Health, a Santon Gold Coffee Mix. User, my experience is after drink in the morning, no more hunger feelings and strong to work home chores.
2: Mm-hmm.
0: I can eat at 10 a.m. still feeling well.
2: Well,
0: kung 10 a.m. kang kumakain, ma'am, kaya mo mag 2 meals a day.
2: Yeah.
0: Alam niyo ba sa isang pag-aaral na ang 2 meals a day is better than 3?
2: 3 meals.
0: Kasi akala ng iba pagkain kayang kain eh mas advantage. Di ba? Hindi po. The more na mahaba daw yung pagitan, yung frequency of meal natin is mas limited. Mas mahaba yung pagitan ng bawat pagkain, mas healthy sa katawan natin.
2: Eh, ngayon hindi lang 3 meals, naging 9 meals a day.
0: Oo, kasi meron. Bilangin natin, pagising sa umaga, kakain ng breakfast, pag 9 a.m.
2: May merienda.
0: Tanghalian. Sa 3 p.m., merienda ulit.
2: Merienda na naman.
0: Dinner. Tapos after dinner, kakain. Before matulog. Nagutom kasi nagpuyat eh. Tapos nagising.
2: Nag-midnight snack pa.
0: Kumain ulit. Ganun ang nangyayari sa atin. Kaya hindi natin alam na yung vital energy ng katawan that is meant to be used for repair ay napupunta sa
2: pagiling.
0: Giling. For digestion ng ating mga kinakain, especially rich in sugar, rich in fat, na hindi healthy sa ating katawan.
2: Overworked na overworking bituka, Dok Algie, no?
0: Yeah.
2: Papansin, pagkagising sa umaga, haba ang tulog, pero pagkagising sa umaga, pagod pa din. Eh, paano? Hindi man natulog yung tiyan. Hindi din natulog yung utak. Giling ng pagkain. Kaya mga ka-wellness, kailangan po na maintindihan natin. And this is the reason why merong surge ng napakaraming sakit ngayon, Dok Algie, na dahil dito sa problema ng sobrang kain ng kain. Mayamay at kain ng kain. Pagka may makutkot, kain na naman.
0: Yung maraming pambili. Anyway, kunin ko lang yung mga texture natin. Sabi dito, the secret of health, subok ko na ang Santon Plus Coffee at Santon Plus Gold. Ininom ko to bago kumain. Nakatulong sa pananakit ng aking tiyan. Parang si Sir Rico Bagisi to.
2: Doble. Identical Sir Rico.
0: Dito sa isa pang texter, magandang araw po. Ano pong ibig sabihin ng hemorrhagic stroke at ano po ang pwedeng inumin na herbal medicine? City Aisha Abdullah po ng Batara sa Palawan. Thank you po, Doc. God bless. Hemorrhagic stroke meaning yung nagkaroon ng pagputok sa blood vessel sa ating pong utak dahilan sa isang pagbabara. Pwede din eh. Kapag meron kasing yung stroke na tatlong klase kasi yan. Mild stroke, which is yung temporary embolism, parang papansin mo lang, parang humina ka bigla. Tapos yung iba parang bumagal. Tapos, eventually, naka-recover din sila. So, hindi nila alam na mild stroke
2: mild
0: sila.
2: Mild stroke na yan.
0: Yung isa naman, nagbara. So, nung magbara, sa part ng right brain mo, na paralyze yung kaliwa. Yung isa naman, pagbara, at hindi ng pressure, pumutok yung ugat. Yun yung hemorrhagic stroke. Medyo mas, ng konti. Medyo malala ng konti kumpara mo dun sa pagbabara lang ng ugat. So, ang in-advise namin, for example, na hemorrhagic stroke kayo, same thing with regular stroke. Na kinakailangan maging maganda yung blood supply,
2: blood flow.
0: Yung blood flow natin, dapat matanggal yung nagpapabagal sa daloy ng dugo. Kasi alam mo, kaya naman na i-stroke ang tao kasi may mga traveling embolus, mayroong mga plaque formation sa daloy ng ating dugo na pwedeng magpabagal sa daloy or completely mag-block dun sa blood vessel dun sa ating pong utak. So, same thing na nangyayari sa mga nagkakaroon ng coronary artery disease. Nangyayari nga lang, yun ay heart attack, yun naman sa brain attack naman.
2: Brain attack sa utak.
0: Ganun po yun. So, ano po kayo? Shift na kayo sa plant-based, ibig sabihin more plant. Kung kayo ay kakain ng animal-based product, more on lean meat kayo o kaya isda, which is very rich in omega 3 fatty acid. Iwasan talaga yung animal fats kasi yun ang punot dulo ng mga paglapot ng dugo.
2: And also kailangan yan ay isang bagay na makita natin. So hemorrhagic stroke, pumutok yung ugat, that means mahina yung wall ng mga ugat sa utak. So ang pinaka the best na approach natin is to prevent another episode of stroke. Kasi kapag ka magkaroon pa ng another episode na yan, una makaligtas ka, pangalawa medyo malabo, mahirap lalo na pag pangatlong episode ng stroke. Ang pagtake ng Santon Vitamin C is napakaganda para magpatibay ng mga ugat sa ating katawan.
0: For the reason na nagbibigay siya ng parang precursor siya sa collagen.
2: Collagen production sa ating katawan. And of course, yung ano, yung hypertension, kasi pagka na-stroke, siguradong ma-hypertension yan. So, basically, taking Ultimate Trio, pagka ganyan na ano, pagka ganyang problema, is taking dalawang kapsula ng Santon Vitamin C, isang kapsul ng Santon Plus Gold 3 times a day, 30 minutes after meal. Tapos, dalawang premium D3 sa umaga at dalawang premium D3 sa gabi. Straight po ninyo sa loob ng 3 buwan and hopefully na makatulong po na hindi magkaroon ng ano ng next episode ng stroke.
0: Kasi mahirap na pag hindi kasi guarantee na na-stroke ka ngayon, hindi ka na ulit na-stroke.
2: Yes.
0: E paano kung hindi nagbago yung blood viscosity mo?
2: Mm-hmm.
0: Tapos sa isang parte naman ng utak bumara.
2: Mm-hmm.
0: So kaya nga po, kumbaga, pag na-stroke na kayo, warning na yan na baguhin na natin. Kasi modifiable naman ang ano eh. Kayang baguhin yung causes ng ng
2: stroke. Halos lahat naman ng sakit to. Modifiable. At depende na yan sa atin. Kaya nga, merong ibang mga doktor na nagsasabi, it's up for you to recover what your health. So, depende yan sa atin kung at tayo lang mismo ang kayang makarecover sa ating dating health na meron tayo. At kasi tayo ang contributor, tayo din ay may kapangyarihan kayang gawin at ipabalik yung dating kalusugan na meron tayo.
0: Ayan. So, dito naman, sabi, tanong ko lang po, pag-ihi ko po, nahahati sa 2 o 3 sa diabetic o kidney o sa edad ko po. 65 years old na po ako. Salamat po, Jerry ng Kalibo, Aklan.
2: Hindi
0: yung
2: stream,
0: yung pag-ihi niya, di ba dati pag mga bata pa malakas pa yung buhos, buo lang yon. Pero pag yung scenario na pag imihi ka, hati yung ano mo, hati yung ihi mo, tapos sumisirit na hati. Isa kanya,
2: tatlo yung
0: hati.
2: Yung ano?
0: Actually, kung lalaki po tayo, it's sa prostate po ang dahilan. Kasi sa prostate, yung urethra natin na iipit ng lumalaking prostata. So yung pressure doon sa daluyan ng ihi natin nandoon. So ano ang yung hose kapag inipit mo, what will happen doon sa flow?
2: Nagkakaroon ng division ng ano?
0: Hindi lang, malakas.
2: Malakas.
0: Na sumisirit siya pero hindi siya buo. Yun yung nangyayari. So ganun din po sa prostate enlargement. Kaya dapat mag-check, pa-check up po yun kung ano ang kondisyon ng prostata nyo. Kasi yun ang isa sa pinakamalapit na kondisyon doon sa mga umiihi. Yung iba, nagiging 2 stream. Yung iba naman, mahina.
2: Kasi sobrang barado na.
0: Yung iba naman ay urine retention doon sa pantog, hindi na ilalabas lahat. So yan ang mga classic na signs and symptoms ng ano.
2: At saka 65 years old si Sen. 65 years old. So talagang yan ang mga edad na kung saan sisimula na paglaki ng prostate gland.
0: Kaya nire-recommend natin, aside from taking Santon Plus Gold, meron ding supplement ang Yes to Health, yung Turbo Dietary Supplement. So it's a supplement for men. Talagang ginawa para sa hormone ng lalaki, para sa energy and vitality and circulation. Yun po yun. Okay, so dito ask ko lang anong benefit na makuha sa kamyas. Parang natanong na to dati pero sagutin din natin for the sake na ating texter. Ano daw ang benepisyo ng kamyas? So tinignan ko yung mga nakita nilang nutritional value ng kamyas. And ang kamyas ay napakagandang booster ng immune system. Kasi ang kanyang content na vitamin C mataas. Mataas din. At kung meron kayong ubo o sipon, ang kamyas ay isa sa recommended na prutas na pwede nyong kainin, hilaw, o gawin yung tsaa. Paano gawin tsaa? Simple lang, i-chop mo yung kamyas, ilagay mo sa kumukulong tubig, then after 10 minutes, ahunin mo siya and lagyan mo siya ng honey. Yun ang ipantatamis mo. Maganda rin ang kamyas sa blood sugar level kasi ito ay mayroong hypoglycemic properties. Kaya kung kayo ay may diabetes, so okay na okay sa inyo ang kamyas. And ganun din sa mga inflammation. Okay, namamaga yung tuhod mo, pwede mo tigdikin yung kamyas tapos ipahin mo doon sa tuhod mo or inumin mo yung kanyang katas or yung pinaglagaan. Maganda rin siya sa mga pangangati ng balat. Kaya nga diba may mga, naalala ko yung mga tinamaan ng chicken pox. bago tuluyang matuyo, naliligo sila ng dahon ng kamyas na nilaga.
2: Nilaga.
0: Kasi merong antiseptic property yon, and maganda rin sa balat para hindi ka magkaroon ng pangit na
2: yung mga ano, dark spots.
0: O dark spot. Mm-hmm. Yun po yun ha. Tapos, kaganda sa kamyas, organic talaga.
2: Mm-hmm.
0: Kasi hindi naman yata commercially produced ang...
2: Wala. Napakadami yan dito sa Pilipinas.
0: Oo.
2: Bago ka magbasa, Dok, ano ko lang muna basahin ko, baka ano, baka makalimutan. At si Ma'am Neri Pangilinan, user po ng Santon Gold Vitamin C tsaka Coffee Mix. Pabati po sana. Thanks po. So, mas maganda sana kung naka-hashtag yes, the secrets of health si Ma'am Neri. Ano, mahaba, ano kayo, mapili kayo ng ating producer na manalo ngayong araw sa ano, sa atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Ayan, so basa po ulit tayo. Sabi dito, which is okay, coffee plus or gold? Diabetic po, 76 years old, may collagen ba na capsule? Ayan, Dokron, ano bang maganda sa dalawang yon sa isang 76 years old?
2: Depende sa preference po ninyo. Pareho po yung maganda, depende. Kasi iba-iba kasi yung preference ng lasa natin. Pagka mahilig kayo sa ano, mahilig kayo sa, kumbaga, yung matapang na kape, mas close yung lasa ng ano, ng Santon Gold. Pagka gusto nyo naman ng source ng soya as a protein, Santon Plus Coffee Mix. So depende po yan sa preference ninyo. Ako, ang ginagawa namin dito, kasi marami supply. isang sachet na kana ng Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee pinaghahalo ay masarap. Masarap din kung gusto ninyong subukan. Pero depende po yan sa ano, depende po yan sa ano, preference po ninyo. Kung sa ano naman, sa mga yung sinasabi ni tinatanong about collagen na capsule. May collagen capsule. Pero kung gusto ninyong nagkakape kayo, at the same time, nandun na yung collagen, Santon Gold Coffee Mix kayo.
0: Oh, kasi medyo expensive talaga mga collagen supplements.
2: Yes, mas expensive talaga. Kasi concentrated.
0: And hindi lang yun. Actually, siya talaga yung highly in demand.
2: Mm-hmm.
0: Kasi napakaganda ng reputation ng collagen. With regards to anti-aging. Si BJ Pastor Haya. Watching from Pasolo, Valenzuela. Ayan. Boboy Martin, what's mo to? Ayan. I-share nyo po.
2: Uh-huh.
0: O kahit matapos yung program dito sa live natin, i-share nyo po yung ating pong programa. Ayan, moment of truth. Pipili po tayo ng ating mariregaluhan base sa inlang pag-follow sa atin pong mechanics.
2: Mm-hmm.
0: Congratulations, Ma'am Luz Daco de Vera.
2: Mm-hmm.
0: Ng Palawan, Puerto Princesa, Palawan. Ayan, at ganun din si Ma'am Ofelia Tolentino.
2: Wow.
0: Ayan,
2: congratulations
0: po sa inyo, no? At sana po ay magamit nyo.
2: Mm-hmm.
0: At mapakinabangan ang uso sa inyong kalusugan, yung inyong mga regalo mula po sa Yes to Health. Ganito pong gawin nyo, i-message po itong ating page kung saan kayo nanonood, Yes to Health Inc., at ibigay ang inyong pangalan, ang inyong complete address and contact number dito po sa page na inyong pinapanood, okay? So maraming salamat at Doc Ron, magpapaalam na tayo, overtime na. May mong sasabihin ka pa.
2: Yan po mga ka-wellness ha, itake nyo po ang advantage sa pag-inom ng ating Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee, dahil po ang benepisyo na makukuha po ninyo sa mga spirulina contents po na ito na nakakatulong sa pag-build ng ating muscles, and of course mapapanatili po ang overall health natin araw-araw. So huwag kalimutan mag-take ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 araw-araw. Of course, pagkakape, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.
0: Maraming salamat po at muli kaming samahan sa susunod na araw sa ganito ring oras sa Timpilan, mga ka-wellness. Ako po si Doc Algie, at sana nakapag-iwan kami ng makabulahang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Sa pagkatapos ng ating programa, naway natutunan tayong mahalagang aral ang tunay na
3: may sekreto na kalusugan ang nagsisimula sa aking sarili sa tamang kalaban, disiplina at pag-aaral.
4: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: X FM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 25 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubili kong pa jud kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigo. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras na to mga babe, alauna 37 na sa hapon. Ang atong oras atud ka na to sa Zanthon Gold Coffee Mix. Kung feeling tired ka today babe, it's time for a cup of coffee that does more than waking you up. Mag-Zanthon Gold Coffee Mix ka na, kaya doon na kinimang gustin, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulo ka mga benepisyo no, para sa mga babe na ito nga wala kabalo dira. It fights fatigue and boosts natural energy and enhances focus and mental clarity. Also, it supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babae ka, basig ma-rape ka.
5: Basta naman.
6: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma.
7: Ako, gimingon kay ko nimo.
4: Promise?
7: Promise.
4: Ako po, gimingon na nimo.
6: You like crazy.
0: Kasakit.
8: Diba, give up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
9: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
10: Ayaw. Ayaw nga.
0: Sabon. X-Rated.
4: Moritz.
8: Unya ka ron. Pahila ka.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, mga babe, entitled Beautiful in My Eyes by Joshua Carison. Yep. Enjoy your music, babe. Mabalik taon niya para sa itong programang X-Rated. Kauban si Babe Sabrina.

Faded. Another song, mga babe, entitled Still by Lionel Richie. At ang ininyo ato ang pagbalik, mag-chika-chika to babe, sa programang X-Rated, diri sa XFM.

0: still.
1: That was Still by Lionel Richie, mga B. At ang oras, sa launa, 47 na sa hapon. Kumusta naman ang mga babe nato, B, ha? Kumusta inyo, ha? Kahaponon? Welcome, welcome, welcome, mga babe. Dayon mo.
2: You see.
1: Mali, mali. Dayon. Dayon mo, mga babes, sa itong programa karong hapuna, of course, ang X-Rated. Dari lang gihapon sa XFM, uban-uban tagikan, alauna yung media hantod alas tres sa hapon. Pasailualan niyo atong tingog karon. Hemorrhagic kog angkol. Tigid siya madala o ka na bitong ano, kanang di siya madalag atik-atik. Angkol gid siya. Ito mga babe, mayong hapon sa inyong tanan. Asa man ka naka-plaster karon? Unsa naman imong posisyon diha karon? Welcome makausab sa tong programang X-Rated karong hapon. It's been a long time. Parang last time na nagkasama tayo, that was last Friday. 'Di ba? Parang 2 days ago. Namingaw ko sa inyo blaay. Amo gid na ba sa tuod-tuod ang atong pagugma sa tao no kay dali lang bla tamingawon. Ito, babe. Plaster na diha, babe, ha? Kay uban-uban ang punta. Asa man ka naka-plaster ka ron? Unsa man ay muhang posisyon diha ka? Unsa man kasikas niyo diha ka ron? Sit back and relax. Yeah, of course, niyo makauban sa itong programang X-Rated. Walay lain. Maura gid gihapon. Wala joy lain. Sa ako naman gid na ito ni mo. Naman gid ni dawat-dawat na lang gid. Tama nga, babe. Dawat-dawat na lang sa kamaturan. Ay, makauban ka ron, of course, nag-inusara ragid gihapon sa kinabuhi. Ay, dili, mali. Nag-inusara din sa itong programa. No, ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Ano kaya ulam niya? Babe Sabrina, mga babe, kumusta man mo diha? Babe, na ito nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot, na mutingog na gyod ang tingog nga di mo ganahan. Ano na gyod mga babe? Mao na gyod ni siya, di na gyod na ito ni Malangan. Sa mga karon pa po naka-tune in, mga karon pa nakaliso sa angayong lisoon, di ha? Anong karon pa man na? Dapat ka ganina pa. Ay para ready na pagsulod. Ready ka ayo. Og sa mga taxi drivers nato nga naminaw ni mga panahuna, mga drivers nato no, nga palanog-lanog sa ilang radyo karon, sila mga sakyanan, mayong hapon og amping-amping sa kadalanan mga babe, kaya wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan mo. Okay lang, munta kung naa ko kay mo gunit yung Guzmanobela.

naging kaso magkinaunsa. Ano man na. I will take control. Sasakyanan in case. Sa mga babe na to nga, wala pa nakapaniod to diha ha. Paniod to na in town, mabala ka biya ko. Paniod to na diha, kay kundili ka maniod to, pahigupon ta kag Xanthon Gold Coffee Mix, babe. Kaya ang Xanthon Gold Coffee Mix, bisag wala kay kaon. Makatabang or food supplement gihapon, makatabang sa to ang panglawas. So, ma-achieve gihapon na to ang healthy nga panglawas. Pinagi sa to ang Xanthon Gold Coffee Mix. So, igupan na ni mog kape. Total, mahilig mangitag kape, no? Coffee is life, mangyod. So, di na to dito sa kape nga makaguba sa tong lawas. Direta sa kape nga makatabang, ma-achieve ang healthy nga panglawas, mga babe. At ang Xanthon Gold Coffee Mix. Sa mga babe na to di ha, nga gusto makiguban sa tong programa, karon makiduyog. Gusto magpaabot sila mga greetings, sila mga shoutouts. Bago na ang term sa shoutouts karon, no? Shawi. O, pa-shawi ko, ha? O, muna na ang bago rin. Pa-shawi ko, babe. Sige, ito nang ikuano niya. I-text lang niyo sa tuwang text line 0969-333-0537. 0969-333-0537. Pag text lang mo di ang mga babe, unya sa unahan, pwede po mo manawag kung gusto mo makiga, abi-abi na ko. Kung gusto po ninyo makita sa live, mga babe, of course, live na live po tayo makikita ngayon sa ating Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Or you could also follow me sa mga socials, Babe Zabrina, or ito ang Zabrina XFM Davao. Diba, kompleto na yan. Mga babe, natadri ka ron, mag-attendance tabi. Since today's Monday, kanabit ang unang adlaw sa work week, kunya yung unani oras hapon, lami kaayo itulog. Pero ayaw pagluya-luya di ha, kaya mag-attendance tabi. Mga babe, natadri ka ron yung naminaw sa XFM 89.1 Davao, maayong hapon. Ingon man si mga babe na ito nga nagpaminaw dri ka ron sa XFM 107.1 Tago. XFM 99.5 Jansan. Sa XFM Mati, maayong hapon sa inyong tanan diha, mga babe. Dripod, mga babe, nato karon sa XFM Bukidnon nga naminaw, maayong hapon. XFM 89.5 Pagadian. Dari sa XFM Ipil, XFM Zamboanga, XFM San Frans, sa XFM 99.9 Tacloban, maayong hapon. Mga naminaw sab karon diri sa XFM 88.3 Cebu og sa XFM 101.7 Canlaon. Ayan, maayong hapon mga babe. Og kung asa man maabot kini atong CBA karon, asa maabot ang kinatuang programa karon, maayong hapon sa inyong tanan. Og ano lang diha, LL lang diha. Kanang lingkod-lingkod, ligid-ligid. Kanang sa pang LL diha. Laba-laba. While naminaw sa ito ang programa, kayo niya sa unahan, of course, sa ito ang drama karong hapon. Huwag dili po na ito kalimtan, ayaw po tayo papangutana sa inyo, ha? Iala nga naman. Mga pangutana nga di kakasagang. Kinabito mga pangutana nga somehow makapalibog sa ito. Ah. No, not the Tagalog word libog, ha? But confused sa ito na tama ka nang tama, no? Monday siya, no? Kanang libog juday siya. Sama sa itong pangutan na last time, kung unsa ba'y masakit, ambiyaan or pulihan. Di man po na ito mayingon nga ma-invalidate na ito ang isa anak. Kay sakit mang yun siya, baby. Sa kasa na ito, tanawong. Pero bitaw ha, sige, pag-text mo diyan, katuan ang basahon unya sa unahan. Huwag sa mga babe nato diya, andam na ba mo? Isi, isi. Ready na ba mo mga babe? Kaya ako ready na ready na kayo. Last week pa nato ni gihulat. Last week pa nato gipaabot ni nga to ang drama. Para lami na ang labing-labing diha ron. Unsa na pod kaya ang storya sa kinabuhi ug gugma nga tuang tagagpagtagad karon? Unsa na pod kaha ang drama nga madungog nato? Og ang advices nga kinahanglan sa tuang letter sender karong hapon na mga babe. Ready ninyo mga self o kung na may mga advices unya sa unahan, i-comment lang ang inyo, I mean, i-comment, i-save lang.
ang atuang hotline number 0969-333-0537. Otrohan ko, babe, ha? 0969-333-0537. Diha mo pag... pag-text on niya sa inyo ang advice o baka tawag mo diha on niya, mga babe, para sa tuang advice sa tuang X-rated drama. Di na nato, dugay-dugay yun. Ani, ana. Plaster na, babe. Bika na. Kay ablihin hanggang haan. Kay isulod na nako ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mapuni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa bayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pakipaalam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Happy anniversary, love. Danika.
1: Happy anniversary, love, Bob. 5 years na kita nga itong relasyon.
0: Oh, og mapabiling ligo na nga itong relasyon. Og din sa ibabaw, sa taps of Cebu. Saksi kini dapita sa itong pagminahalay. Doon kay kada anniversary na ito. Anhi kita mag-celebrate.
1: Isa mo yun ka-romantic ang lugar. Bob, nga nang miluhod ka? Sing-sing?
0: Will you marry me?
1: Suya kay ka. At last, magminyok na yun mo si Bob. Suya kay ko. Perfect husband material yun ni si Bob da. Kung naapalay kaluha si Bob ay, ako yung uyabon.
0: Namang ko yung manghud, Erica?
1: Ay, di ko ganahan, no? Gusto ko, kanang parehas ni mo. Sige lang, bes. Makakita lagi ka og parehas ni Bob. Nga, muna sa imong madayon.
2: Ay, na-out pa unta, Bishi.
1: Dasig lang, good best.
3: Nagpalit kag motor?
1: Oo, ma. Aron may magamit ni Bob. Unya said, makahatod ko sa nako sa trabaho anako.
3: Aw, sa bagay. Aron di ka na magpliti o gabal-habal pa.
1: Maulagi, mi. Og ato na lang sa unya iparking sa ilang Bob kay si Memo Drive.
3: Hinoon, sunod tuig. Makasal naman mo ug mag-ipo naman unya mo ug puyo. Ah, mainang naa na mo'y napalit.

0: girl, imo ginagi baby ang imong uyab. Gahapon kipahuam ni mog 10k kay ipuno sa iyang puhunan nga buy and sell.
1: Sagdi lang, good girl. Asa raman andya ba kung masuccessful siya sa iyang negosyo? Oh, apel man sab ko. Kay hapit na baya kumahimong asawa.
0: Oh, sabagay. Lain pa ato ba? Next week, mausap ng atong schedule sa panggabiin ang atong duty sa call center. Alas 11 gabihan to sa alas 11 buntag.
1: Maulagi. Adjust na sabdaan eh. Kinaanad ba yata nga morning atong duty?
0: Correct! Ang buntag na to ini, mahimo lang gabi eh. Kaya mga tuhog matas buntag.
1: Tiis lang kita ani girl. Kaya mo man niya atong gisodlan atong trabaho.

0: Tagsalam ta magka uban na nigdugay. Kailahin naman imong schedule sa trabaho. Dili na pareha sa una nga. Humani mong duty, pwede pa takalaag. Karon, humani mong duty. Dito na dahin kasi inyo, matuog na.
1: Maulagi. Pero sige lang, anto silang taani.
0: Oh, ang yun lang ako, love. Kanang, kanang sa gabi ilang kumuhatod ni mo, kaya inigbuntag, pagkabalhabal lang, kibawa na bito kang dugay kumatas puntag. Natuog pa ko anang urasa.
1: Oh, okay, love. Uy, kasabot ako.

0: Di ko maglugay sa akong pagka-call center, girl. Mangita di ko negosyo nga nindot. Pero magtigom sa ko. Aron makasugod og negosyo.
1: Unya, usama nimo sa pagtigom nga karon. Nag-andam pa man ka sa imong kasal next year. Og 6 months kay kan karon, kasdo naman mo sa imong kuan pa man hunon. Unya, dili na ba lalim ang gasto?
0: Maulag eh. Pero kung makasugod na ko, og makalabong na ko ani akong kasal karon, o makinahinay na ko og tigom.
2: Lagi ko kita ni Bab nga mag-anian sa ba?
0: Ay, ma, nabisi mo ko siya sa negosyo nga buy and sell. Kaya atong miaging si Mana mangkod, gilantan. Samot na nga gabi akong duty. Mga wa pa kayo may magkita. Tulong na kaadlaw nga, wagin may magkita. Chat-chat na lang.
2: Maubak.

0: may ka-girl, na-approve mga imong under time, ako wag yun, oy.
1: Masayo kong uli, girl. Lain kay kong lawas, oy. Ako na lang ning lahuson, kay di uman ako ugma. At least, makauli na kong 3 a.m. karon.
0: Ay, sana all. Hala, ayo-ayo sa iyong pagpauli, uniya.
1: Masyakit si Bob nga mukalit ko buto sa ila. Siyara ko nung usasabay kay to ako nung saliti yung mama o papa. Milay ka. Ako siyang duawon. May buong gito. Nga nung mukalit kong abot sa ila.

Hala, nagsikap palagi ang sala sa bahay ni Bob. Abli ang pultahan. Nang mata pa si Bob. Mupadool ko sa ilang.

0: Doon ako suportahan.
1: Ay! Unsa po ikino kaayo ba?
2: Oo nga.
0: Tingaw magkaroon ni Erica. Di alam ko suportahan.
1: Gila ka na, oy.
0: Mala!

0: Titi!
1: Ayoko! Maayoko! Respeto ka! Pero dito, country mo ang akong pamanonood!
0: Ayaw, birangan kong burakon sa pa!
1: Ayoko! Maayoko! Best friend ka! Pero gito, konti mo nga kung pamanulog.
2: Dali ka, paminawa ko!
1: Paano kay paminawa ni mo, Bob?
0: Salmahis ka!
1: Ayaw ka! Huwag ikaw kundatan!

0: Nga nang giingon man ko nila, ani. Masabay sa akong naimo. Nga naman.
1: Salpahi silang duha. Makita itong pa. Kung mo anhi siya din. Makita niya. Uglapaw na itong bitin mong amiga. Makita niya ang akong buhaton.
0: Sakit kayo ilang imo, ma. Sakit kayo.

0: Wa palibag ang imong pamanhunon nga way kasing-kasing. Karon ka.
1: Ayaw, ma. Ayaw pang hilabot. Basag di ko. Hain mo itong maso.
0: Hoy! Danica! Unsa-on ni mo ang maso?
1: Basag di ko, ma!

0: Niya ko dinay ka. Aron isuriyahan na to ang tanan. Natintal ako sa imong amiga. Siyang naguna-una na ko.
1: Hilom na, Bab. Di na ko maminaw pa sa imong makakasulti. Tugad dili na ko. Di na ko. Giputol na nato ang atong relasyon.
0: Oh, magunsa man ang atong kasal.
1: Way kasal nga may tabo. O kineng motor.
0: Oh, unsa ulan imong maso? Ay! Dali ka! Ay, lang ko pa ako!
1: Ayaw ko po, ne! Kaya ako, ne! Ako nga na ni Sariso! Huwag magbuot na ako! Magbuot ko, ne!
0: Dali ka! Dali ka! Ngigubo gini mong motor?
1: Di ba gani na mao? O kugma, ang biyanggiwam niyo muna ko, ilis di ko kugma, kung di ka gusto nga ikihati ka.
0: Oh.
1: Mga hayop mo, mga traidor, mga matay ba unta mo, maigo ba unta mo sa kilat,

0: Ay, na lang ko padasi mo gipati, girl. May lawam na kailan mo mga kuwano yung eye bags di ha.
1: Kinsa may makatuga ni Hitabu Apina. Sakit kayo. Dira ko manawag.
0: Hinoon, di ko lalim. Samutas gastoon sa kasal. Nadili, madayon. Nakagasto na ko kag sugod. Mahal ba kayong imong huda? Nya da kana bekang na bayran na daan. Kito hanog ko kabuan inyong kasal. Nya di ayto, maingon na ini at lana.
1: Mura kong mabuhang ani. Ilanggihin mo na ako, Bina. Mura kong mabuhang.

0: Danica! Danica!
1: Oh, ma, naunsa ka?
0: Si Bob, og ang kanhini mong best friend nga traidor, nadisgrasya sa motor. Nabangga sila. Og si Bob, naa karon sa ospital. Naa sa ICU. Pero si Erica, wa na mada. Dead on arrival kini pag-abot na sa ospital.
1: Unsa?

0: magta sa ospital, uy. Usa kasi malahuman sa pagkadisgrasya ni Bob. Yung bidesisyon magkas pag-anhi.
1: Gusto lang ko makakita niya.
0: Oh, daan pagig ko. Ngayon na pagyo kay Gugman niya.
1: Sige, Tana. Manood at nasa ang kwarto.
0: Naara siya, girl, ay. Huwag paghihapon makamata. Semi-coma.
1: Bob, ni ako. Nagpakita ni mo. Isip imong karelasyon sa una. Ampot. Huwag ko makaibag unsa kong isulti ni mo. Huwag ko makasabot sa kong ibati. Galagot ko sa imong gihimon ako. Pero naluoy ko sa naitabo ni mo karon. May mong katawan ko sa mga tao sa akong gibati. Pero naglagot ko nga na naluoy ni mo.

0: XFM.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipinto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal also healthy beauty sa abot kayang halaga mabibili sa malapit na butika.
0: XFM. Sister Pain.
11: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: X-rated. That was paalam na by Rachel Alejandro. Kasakit naman nun, babe. Yung kailangan mo magpaalam sa tao kahit alam mong mahal niyo pa ang isa't isa. It's just that hindi talaga siya mag-work kahit anong gawin niyo. Na kahit mahal niyo pa ang isa't isa, hindi talaga siya pwede. So all you have to do and the option na naiwan ay pakawalan ang isa't isa. May mga ganyan pa ba ngayon? Feeling ko wala, pinaglalaban talaga. Kahit nga maling pag-ibig, pinaglalaban. Anyway mga babe, itong oras alas 2:34 sa hapon. Time na para mag-coffee. Kinsa ba ang nangapidiha karon? Just make sure nga ang coffee ngayon mong ginahigop, babe. Is ang coffee nga healthy? Ang coffee nga... Ang coffee? Ang coffee. Tama ka ta bang aron ma himsa nga to ang panglawas mga pancok ako mga ano dre. Dapat himsog lang kanunay. Dili ta tong coffee nga kanang makapapalpitate, coffee nga makapanerbios, coffee nga dili makapatulog, coffee nga makadaot sa tuang panglawas. Dili ta sa coffee kasi intake natin yan sa katawan natin. So dapat piliun nato ang healthy nga kape ang atong Zantown Gold Coffee Mix. May doon ng kinig-glutathione and collagen. Perfect para sa mga babe na ito. Di halabi na sa mga babae na ito. Ang gusto nga medyo manghimisong. Itong hamis kayo tanawin despite nga very stressful ang life usaha. Gadili halata sa pamanit o sa naonga na stress na di ay si Babe Zabrina. Dahil yan sa ating kape, ang ating Zantown Gold Coffee Mix. Aside from that, it has mangosteen, chia seeds, turmeric, and moringa, mga babe. That can fight fatigue and boost natural energy. It also enhances our focus and mental clarity. And of course, no, supportahan na ito ang daily wellness despite of a very busy lifestyle. So, sa pamagi paabot ninyo diha, mga babe. Palit na mo, Zantown Gold Coffee Mix. I-try na ninyo. You can use, or pwede gihapon ninyo siya i-consume. Nga, kanabitong usual nga ginainom na to sa kape. The way nga ginainom na to ang kape. Iced coffee o gano'n. Not just your ordinary coffee. Pwede ni mo siyang gawing hot coffee or iced coffee. Kasi ang blend niya, masarap talaga. Gusto diha ha, mag-advise sa tuwang letter sender karon si Danica. Danica. Na-hurt man ako, oy. Maka na nga, if ibutang ni mo ang self sa sapatos ni Danica, dili jud siya lalim. Maga, sakit jud kaayo siya. Things na you can never imagine na mahitabo sa imo ha, and dili pud ni mo ma-imagine ang pain na ma-feel ni mo. Mahirapan man ako nito, Danica, oy. Batman talaga ako pinahirapan araw-araw. Anyway, sa mga gusto niya mag-advise kay Babe Danica, pwede nyo na i-text at ang text line 0969-333-0537. Patroon ako, Babe, 0969-333-0537. Pwede pud mo mag-comment na sa itong Facebook Live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Comment mo diha kay tuwa ng taga-agpag-tagad mga Babe. Ayan. Uy, dili na ko siya maano. Wait lang ha. Okay, nanay nagtawag. Okay, so nanay nagapanawag karon. Di pa na ako siya ma-loudspeaker. Wait lang, babe, ha? Kay namagoy nagatawag, nagasapaw nga tawag. So, dili na ako siya ma-speaker. So, ako mag-inara. Kung gusto man dyan ko gunitan. Ano, maglisod-lisod, mag-iag ka, babe, Sabrina. Ana ang may sayon nga pwede raman dito iduot-duot agoy kadaghaga panawag din natong loudspeaker ang tawag sa tuang listener ay sa tuang caller. Okay, wait lang talaga ha. Okay, can you call hello babe, good afternoon.
1: Yes, hello. Isang magandang hapon, Babe Gabriela.
0: Di, basta. Ayan, may hapon kani mo diha, Babe Marvin. Kumusta imong kahapon nun?
1: okay na kayo kung kahapon nun, babe. Mm. Murag, kape kung ikan kung LLB.
0: Ay!
1: Kung hawak, babe.
0: Sana all nag-LL. Unya, gialay ka. Nag-alay imong kamot.
1: Halag di kayong kamot, babe.
0: Ay, lagig palabig si LLD, ha? Hapon pa gani.
1: Pasan din ako bibig hapon na. Mm. Ay, hindi na mauga ako.
0: Oh,
1: nagbago. Labalaba.
0: Betaw, babe Marvin. May nga hapon kanimo din. Ay, Jesus. Hapit pa nahulog ang ako ang cellphone. Muntik tayo dun.
2: Ayan!
0: Ayan, babe. Unsay mo ika-advise sa tuwang letter sender karon si Danica?
1: Para sa ko, no, may nga po na si Modanica, no, natinood dito ang mga istorya ni Muno, kaya siyempre, ang disgrasya doon, huwag namatay dito ang babae, no, mm-hmm. Kasi pa siguro naman, Danica, hindi ba po tayo mo, sana, sadya siguro nag-disgrasya to sila, kaya, mo lagi, di mong mabala ng disgrasya, mo lagi, niabot din ang karma siya lang doon, kung nga pero kay karon yata mo kag sa ospital tungod kay naluway ka ano o natural lang man nga maluway ka kung siguro kung mapasaylo pa naman nimo siya o dawatan lang kung dangihang pagpasaylo sa imo ha kaya ang iyang mga sala nga nabuhat ya siyempre ha kaya siyempre kasluno na good mo karinga pag siya mong best friend kung kay buangot po ito yung imong best friend po kay comfort mag-ilog man gay tapoy mo ang partner at sunod man tao natintal man po kaya karon kay napamang kayo na ibilin na gusto napamang kayo na may gusto nga na ibilin sa para sa mo ang uyab pero nara po na din mo ah kung dawatan pa rin mo siya balik kung wala yung ibinuangan na mong huwag ka dawatan nga po niyo nga binuangan na gamigan ha kung lagay ito yung rasan kung pasailoon pa naman kung pasailoon niyo siya ako ito daw sa pagpasailo dili na kayo dawatan pa naman balik
0: correct ka talaga dyan iba yung magpasailo ka lahi po itong mubalik ka
1: oo dili na naman kung pasailoon pa kung pasailoon man niyo siya dawata pero ang makipagbalik sa mo ayaw lagi kayo
0: ibang usapan na yun, babe Marvin. Pasailuan
1: mo na siya. O, bisa pa pasailuan niya, babe. Bawa naman yapon ang buhaton sa iyang laki yapon, babe. Katagaling niya class chance.
0: Ganyan.
1: Tama na ito. Ang mga pasatid niya nagibuhat sa iyo.
0: Hindi na magbago ang mga cheater.
1: Babe?
0: Hindi na gina magbago ng mga cheater, babe.
1: Oo, ang cheater is always a cheater na yun na, babe. Wala may cheater nga ni usap ang inangat sila babe wala man si cheater nga ni usap wala man ginainganag babe
0: cheater gyod cheater
1: cheater is a good at cheater na ganda cheater is a cheater na ganda hindi na mo usap pa wala gina sila
0: ayan salamat kayo babe Marvin sa imuang advice kay Danica tama biya to tanan no kanong lahi ang pagpasaylo lahi po ang pagbalik so anong balikan pa man hindi pa sakita naman ka. Ayan, salamat kayo, babe Marvin. Sa imong mga ano diha, mga kasikas mo diha ron, imong greeting, shout out, shall we? Sa imong mga katropa and babe and friends.
1: Shall we, babe?
0: Shall we?
1: Easy. Una-una, babe, shall we na ko sa imo, babe, may hapon na sa imo.
0: May hapon.
1: Pinaot ko nga na sifting yung kong idea.
0: Ay, salamat kayo, babe.
1: Sa mga friends ko na po, kay Fatima, kay Gino, kay Inang, kay Iman, kay kay James, mayong hapon sa inyo, keep safe po mo kandinti, kay inik kayong panahon, kung lisan na po magkasakit ka.
0: Ayan.
2: Daghang salamat!
0: Salamat ka, Ayubig Marvin.
1: Kay Baduy.
0: Baduy, ayan, may hapon.
1: Kuwan sa karon babe, mag-lechon siya aron babe.
0: Wow, lamihan na oy. Ibog man mo.
1: Dahil na may, kung naman ko siya i-order aron babe, may nagpalitun niya ba? Lechon niya aron babe, mukha di
0: Ah, okay. Salamat kayo, Babe Marvin. Nag-amping diha kanunay. Amping-amping. Kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mua-mua, chup-chup. Ayan, salamat kayo, Babe Marvin. Basta-basta. Ang advice. Okay, sige. Mo advice ako kay basin ma-short na pud ko sa oras unya sa unahan. Ano man gid ning oras ka paspas wag gid kaayo. Oy, kana bitong feel na feel kayo na ko mo paglingin ako. Oy! Ang oras, babe. Parang lagi tayong mahina habol. Ah, sige lang, bahala ginahabol ang oras, wag lang yung taong hindi tayo mahal. Bahala na oras ang habulin. Huwag lang yung taong may iba nang mahal. Yeah. Ayan, sige na pa. Another caller sa Pika's Linya. Hello, babe. Maying hapon short lang ni Og advice lang. Hello, babe.
3: Hello, babe. Mayong hapon.
0: Mayong hapon. Ano sa'yo pangalan, babe? Babe Jamwell. Oh, sa Jansan. Babe Jamwell din sa Jansan. Sa mga taga Jansan, maayong hapon sa inyo. Babe, init din sa may Jansan ron?
3: Ay, puti, init ka din, babe,
0: pa. May pang Jansan, init. Ang relasyon sa uban, bug na.
3: Pagmahal mo, babe. Bug na, yun pong kayo, babe.
0: Hoy, init kaya ano akong pagmahal.
3: Oh, yung pwede mo na kung iniiton, babe, po eh. Kaya ang baho, babe, pwede mo na siya iniiton.
0: Mao ba? Ano din na, no? Pag medyo bugnaw na, painito na to. Di, Jud, pwede nga mo bugnaw. Ano, Jud?
3: Ang gani, wag gani, Lila. Wag gani, babe, na. Kanang, ganahan, di ko kasi mo, babe, ba, kay Papa. Ay, sa Facebook mo, babe, ba, guwapa, kay Babe.
0: Isa'y guwapa.
3: Sa Facebook mo, babe, guwapa.
0: Babe, sa Facebook ra na, babe, ay pailad.
3: Ah! Hindi lang, guys. Pero tinawag mo na, babe.

0: na yung pasayloon, si si Bob, pasayloan, pasayloon niya. Mm-hmm. Kung yan, kung magaya po siyang konsensya na makibalik ka sa iya ha, makibalik ka sa iya ha, balik ka na yan, babe, from here. Nung siya nga kung unsa sa isang buhat ni Bob sa iya ha, kaya sakit, kung sakit magaya ito para sa iya ha, babe, kung di rin siya makibalik sa iya ha, iyan na po ng decision, babe, kaya, kung kay, siyempre, siya yung mong gingon, babe, mahal pagod niya si Bob Hanto sa pagkakaroon mo na nga. Dili po dato siya mag-blame kung iyang pasailuhon niya makibalik sa siya. Pero kung iyang pasailuhon niya, di na siya makibalik sa iya, o iya po ng decision, babe, no?
1: Bisag asa, ana, basta kung asa siya mas kumporme.
0: Oo, kung muna sa mga siyon, babe, na kung as, kung saan siya masaya, suportaan na lang nato siya, babe.
1: Aba, di basta-basta. Murag tininood ginay mong advice ba? Mo naka-experience na baka nga napasakitan ni Jimwell?
0: Ay, wala jud, wala pa man kuy na experience. Jud, pero ako no ang gipasakitan, babe.
1: Unsay mong gihimo katong gipasakitan ka?
0: Ay, siyempre kanang normal na siya, babe, kay tao lang dito. Nangayon man siya pasailo, nangayon siya pasailo. Ipasailo na ako siya, babe, pero wala na dyan kung makibali siya, babe.
1: Aba, o diba? So, lesson learned na siya nga pwedeng gamito ni Danica, no? Kay, same man di ay mo kaagi. Babe, salamat sa iyo ang advice, babe, Jimwell. Basi na kay gusto i-shout out di ha, i-greet yung mga babe and friends. Kanamino ka, mga katropa na to.
0: Ay, i-greet na ako ang tanang nagpaminaw diya sa Davao City, sa tanang Davao de Oro. Sa mga sister, family, o sa mga Tokyo family, babe, o ginoon man sa mga Drake family. Sabi na dyan sa kwan, babe, diyan sa Cebu, mga walang yapon, babe, mga Tokyo o Drake family diyan sa Cebu. Province, babe. O tarantan na lang ang paminaw sa FM ang pinaka daghan ng paminaw sa Xbox English.
1: Ba?
2: Daghan salamat!
1: Salamat kayo, babe Jimwell. Amping-amping diha kanunay ha. Ini traba kayo diri sa may Johnson. Amping kay wala ko diha para ampingan ka. Mua-mua, chup-chup! Ay, basta-basta, Ana. Agulo. Ni Babe Jimwell. First time ko nakadungog. Ato nga agulo, mga babe. Alas 2:49 sa hapon. Medyo pigado itong oras. Pero ayaw ka bala kakay. Of course. Kung natay tambagi ka sa itong mga listeners mo, tambagi hapon si Babe Sabrina, mga babe. Una-una, Danica, mayong hapon kanimo na salamat sa imuhang pagpaabot sa pagpadangat sa imuhang storya sa kinabuhi o gugma. Una sa tanan, valid ang imuhang kasakit nga gibati karon. Dili lalim no nga makita nato ang tawo nga to ang gimahal, gipangandaman, baga gitan-aw nga future nato, makauban nato sa hangtod nga nagbinuang sa atoa. Labi na kay duha pagyud no, di pagid lalim kay duha pagid katao nga imuhang gituuhan nga pwede nimo makauban sa kasakit o kalipay nga imuhang pamanhunon o imuhang best friend. Baga sila duha ang unta imong kaagapay pero kay sila pagyud ang una-una nga ni sakit sa imuha. So valid gid na babe Danica. Apan ayaw sa pasag din no nga ang kasakit nga imuhang gibati karon. Mo po hinungdan nga di na pud ka kabangon sa imuhang gibati karon. Kanang kapungot og mga pagbasol. Regarding sa aksidente nga nahitabo kang Erica og Bob no, dili naman to nimo kontrolado. Wala ka nagmando nga mahitabo to, though na kay nabuyan nga istorya out of anger. But that doesn't mean nga ikaw ang naghimo aton. So ayaw i put ang blame sa imuhang self. Ang ilahang mga desisyon maoy nagdala sa ilaha ato nga sitwasyon nga ilang giatubang. May tugod pod sa pagpasaylo, babe. As mentioned kaganina ni Babe Marvin, lahi ang pagpasaylo, lahi pod ang pagbalik. Pwede nimong pasayloon si Bob aron makagawas ka no sa kanang

kanabitong imuhang murag nakulong ka sa kasakit o kalagot manggod. But that doesn't mean nga kinahanglan nimo siyang dawaton pag-usab. Unless na lang, no, kung kaya gid nimo siya dawaton wholeheartedly nga, as in mawala gid to ang kasakit nga nahatag niya sa imuha. No, ang pagsalig manggod, babe, mura na siya nato may halintulad sa salamin, no? Parang mirror. Kung mabungkag na siya, pwede pa natong matapok. Pero ang mga liki, magpabilin yun na siya, babe. Kung doon ang gihapon kay gugma para niya, ayaw sa pwede pagdali nga, magbalik yun ka sa iya, ha? Hatagi og time ang imuhang self nga mag-heal sa ka. Ayaw sa paghimo og desisyon tungod kay naluoy ka, nakonsensya ka, or nadumduman ninyo itong mga kaagi ninyo sa una. Ang pangutana manggod, dili manggod kung love pa ba nimo siya. Ang pangutana kung makasalig pa ba ka sa iya, ha? Importante dyan ang salig, babe. I swear talaga. One ang pinaka-importante talaga sa relasyon. Usahay ang gugma, no, dili siya enough to save the relationship. Kinahanglan ang respeto, ang faithfulness, and of course, pinaka-importante sa tanan. Mabalik-balik na kong ginaingon, ang pagsalig yun nga dili maguba. Og kana ang mga butang nga iyahang giguba. So, kailangan yun ka mag-think twice, not just twice. No, kadaghan nga higayon, million times, kung kaya pa ba nimo nga mabutang sa alanganin ng imuhang sarili. Not unless kung dawat yun nimo siya and willing siya magbago kasi nga, napa may second chance. Everybody deserves a second chance. But it's your discretion. Imuha na ng pagbuot kung angayan pa ba siya sa imuhang pagpasaylo o sa imuhang pagdawat. Ayan, babe, no? Maraga ang atong oras. Salamat kayo, babe, Dani Kahasay, imuhang letter karong hapuna. And of course, sa mga babe na ito nga nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Si Babe Wilma Joaquin, maayong hapon. Babe Richard Gomez. Hi, Babe Sabrina, maayong hapon. Kumusta man ang imong weekend, babe? Shoutout lang, Midria, sa may Highway 23 gas station. Salamat and stay safe always. God bless you always. Love ya. Ayan, salamat ko kayo. Uncle Dars, maayong hapon. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Oy, may hapon sa inyo. Ang tanan dali sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Christian Joseph de la Torre, shoutout DJ. Sa mga suking tigpaminaw sa XFM na sina Boss Tata, Mabala, og Noel Abelong og Glenn Navarro nga nagkalsada sa Tisa Labangon. Uy, maayong hapon. Sana all. Babe Harold Salang, shout out. Milagros Uy Salang, Jennifer Uy Salang, Jason Uy Salang, kay Celine Salang, Alice Salang, watching from Puroktrika man si New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Maayong hapon. And of course, nakapaso na ito ang mga greetings. Good PM, babe. Ang pagpasaylo, balaanon ang pagpasaylo, tawhanon. Maayong hapon kaninyo diha, babe. 6559, salamat. Babe, magtimbaya lang ko dito sa Malungon, Sarangani Province. Ako mama, si Mama Naning, og akong igsoon nga si Vilma, og akong bayaw, si Dondong Hilot, og akong pagumangkon, Cha-Cha, si Peng-Peng, si Alex Kabuhayan sa Maymaa People's Village, Davao City. Pero medyo ko nagpaminaw sa inyong programa. Kana lang, ingat. Ayan, salamat kaayo, babe. Alex Kabuhayan. Guwapa kaayo ka, DJ Sabrina. Ang ilad na pugo. Igong oras, sa atong oras, alas 2:55 na sa hapon. Kaya namin sa Gonzalo na itong inat-inat, panit na lay mainat. Pasensya. Mamali, jugo ingon, pasensya na lay mainat. Pasensya na lang talaga. Kaya pagpasensyaan nyo na po ako kasi, ugma na po ta mag-uban-uban, babe. Same time, same station lang gihapon. Sa programa, gihapon X-rated, matag-hapon, alauna yung medya hantod, alas 3. Salamat sa tanang nakigduyog sa itong programa karon. Nagpaabot sila mga mensahe, mga greetings, shoutouts, requests, og sa mga nag-advise sa itong letter sender. Pinakadagang salamat sa itong letter sender karon kay Babe Danica. Sa mga gusto pa magpaabot diha, pwede gihapon, babe, kaya tuan ng tagaan og pagtagaan. Amping-amping mo diha kanunay, mga babe, ha? Kay medyo pigado ang panahon karon. So kung asa man mo nakaplastar, kanunay lang jud nga mag-amping kay. Wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan mo?
Alas 2:56 na. Wala natin igong oras, mga babe. But before I finally say goodbye, here's my song for you entitled Umaasa Lang Sa'yo by Six Part Invention. See

0: XFM.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Kompletado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usak ka maestra. Aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestowel.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ninyan kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ano mag-disorg ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
5: Sada kong tabang sa Zenton Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Doon kayo.

kani mo wala pagyud akong kalipay. Ang buknanoon siya bagyud kahay hinugdan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa arang. Tuganigod ako inday labing matuod. Unsa may nakaingos imong pangluod. Pandang linda

O inday dula-dulaan. May adlaw ra o niya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kung gugmang imong isalikway. Sipian o ikaw inday suway lipod-lipod. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ay ikakibgan ko ikaw ragyod. Busa maluoy ka.

Ngayon ay cool, ikaw inday, happy, happy ron. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday, ayaw intaw kong paantusa. Ang gugma mo kung mahimo, tinawan ta. Busa, maluhoy ka.

nai ku ikaw inday hakyu hapiuron padu un aku kanu nai simung dughan unya ikaw aku dayung parai paraigan gigi gayut ikaw inday naku magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paan busa ang lugma mo kung mahimo tilawan ta ang lugma mo kung mahimo tilawan ta ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

Mayong hapon sa mga tanan, labi na sa mga dunay ing dolongong, nining mga panahon na nining mga takna. Hapon na sad sa adlaong Lunes, niya na po ang halo-halo at special. Pinaka mga una sa tanan ng atong pagyukbo o pagpasalamat sa ato ang magbubuhat sa laing lugway sa atong mga kabuhi, kundi naniyan sa kita niining mga panahon na. Siyempre, niya na po ang iyong ubos ngay gala abuhan, batabatas kaanginan at your service, Lulu Jose, makigugoy-hugoy.

I look good. I look good. Betaw mga katropa, si Jose. Di ana pod mga tikaw-tikaw da sa inyo ang mga radyo asama mo karon na himutang. Basta kay pahimutang lang mo, kay aron makapahimutang mo. Kay kung di mo mahimutang, basing matikwang mo. Oh, kay atong tagaan ni Og, kuan ni tagaan ta ni Og igong pagtaga. Dire lang gihapon mga katropa sa FM 91.3 X Sky.

0: FM.
1: Exciting!
2: Saka.
0: X FM. X FM.
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, doon putol. Ay, gabi yung hindi ko matulog.
3: Zaphone Plus Gold.
4: Kreatin, lamihan na tulog na kayo ko sa kong ihi. O kira kayo, gara, wala ko kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipang-multicar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa Yesto. Realitibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itigtinog kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Hidrata Bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dagosan Sur.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, itipay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. O kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayog pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM.
1: Exciting!
2: Love bombs, mabor. Mata mata rantal, mata ni yang kelakuan. Ada gede reba ode, borang ada mata ni bimbingka, kelayo sa ilam, kelayo sa babaw. Pero, bisan pa man, everything is under control. Ay, nako. Atong panibayan, yan naman dahil si Langlang dahil kunodo. No, mayong hapon, kumuksta naman kalo, nagtanaw sa imong lebes from Buenas Gracias di Talacogones. Ang atong lebes mga katropa, derira sa FM 91.3 sa Maong Pides.

0: 5, baby.
1: Hello.
0: Katong mga kuan pero na yung mga makasodre nga din ako basahon.
1: Ayaw.
0: Okay, kuan man to. Kanyang mga bot-boton. Ayaw. Ang mga bot-boton din ako basahon.
1: Ayaw.
0: Chair dance na kuno si Mayong Hapon, Lose, watching from Purok. San eh? Purok to eh, Barangay 5, San Prance. Nga kuam na yung yaya. Nagyaya rong agi ane. San eh?
1: Ayaw!
0: Si kuan, kanian to akong kumare, karon himog ayaan, karon wa na.
1: Ayaw!
0: San na po nagyayahan kuan ane ron? Oh, nga watching ramo ko na ni siya. Naglololo rampo sa ato pa ako na po ni siyang apo. Gikan sa among pagkakumare, dahimo na ako siyang ayaan. Karon ako na po siyang apo.
1: Ayaw.
0: Okay, naglololo naman po ni.

that. What sang from for sporting that? Si lovely ko no. Lovely and mysterious sweat. Early sweater. Di mo to mao. Love mo, mas ma to. Say, di mo to lovely. Ansa naman noon. Oy! Di mo na po si Kuano. Good afternoon, Kuano. Everyone. Grabe, it's booking dollar naman ni si Kuano. Eh. Si Mrs. Jua Kuin. It's booking dollar na. Di na mag, di na magbinisaya. Oh, grabe. Dagan, basta-basta. Lahi rajon. Lahi rajon. Kanindot sa mga sonata papinaon. Nandi ay? Kanindot sa music lo. Pwede na matog. Ay, kanindot mo dahil. Lolo, se, kumuksa na. Si Edgar. Edgar. Sa ni Edgar Yomo Republic? Kuyawan eh. Parinti din sa Kuaday, sa Tuna day. Oh. Parinti din kay Nay Republic. Burest quest ko, Ogsong. Ayan na, burest quest lang. Oy. Kay hapo na. Ano, malangay na ta. Good afternoon sa mga tanan, labi na ni Paring Jose. Uy, atong palagpakan si Mads Ading. Kay murag nakakuan na day ron. Oh. Nakatunga. Ubay-ubay biya po na yan. Pila po na siya ka mga adlaw, mga simana, nga wag yun, mga toeg, nga wag yun, nagparamdam-dam-dam-dam-dam. Nice sa music. Na, pa na mahala. Oh, paigat-igat lang po na. Lagota, gano'n ang buraho. Mapatay on ta na. Ayaw pong patya. Patyon mo ng buraho. Wa na yung buraho kung yung mong patyon. Ya pun o gamay. Nag-ya pun di ay. Basing ko na o gorit. Magduwa gani ang account. Listen ka ng mga famous bakay tagduwa ka book account. Tarungan ang ako nga pildedo pag na po'y nagyaw-yaw rin. Ganyan, nag-English-English. Karo, nabisay-bisaya na po. Sunod ani, maglumad na po na. Si lang, so na mong ante lang, gabagulbol mo na lang. Silian ko ng ba-ba na ron. Kanang mga magbagulbulan, may na silihan ang kwan, magarang ba-ba. Di na lang gani ko lo mo request. Ay, nakihapo na. Mag-request pa ka, nga hapo na. Malangay lang nung ta sa atong kwan, atong biyahe. Ay na lang, request na, pagpahuway na lang dyan, pag-date na lang mo sa iyo ang kadate. Kanya ka na yung mong ante sa Pittsburgh, badlungan na nga, di magyawya, or di masilihan ang ba-ba, ha? Silihan naman ni Jose ng ba-ba sa kanang mga kwan. Mga kwan bitaw, mga kwan, kasi nga nandiyo, magpataka na yaw-yaw. Silihan na to na. Tanawa na lagi ko na. Muna karon. Kaning akong apo nga si Kuan, lina pataho. Ako na po ding apo ron. Sa una, kumari man miya de. Nga, nahimo na ko siyang ayaan. Kaya gihimo ko niya pag-umangkod. Pero kaya naglulululo naman po. Apo na po na ako de. Marami naghana naman na magtitulo. Gikan sa kumari, nahimong ayaan. Karon, nahimo na pong apo. Unsa magay kwan ani? Unsa magay tinood ani? Unsa magay tinood ani ha? Silang lang kay di naramba kuno siya mag-resquets. Ayaw na pag-resquets lang, ayaw na gyud. Ang angay ni mo buhato lang no, mag-set back and relax. Hawid-hawid sa kamot sa kadayt. Diba? Nganaw na siya. So, if I wear you, sit back and relax.
Onya pagkuan dai yo. Pag kinambit-nambit nya kape-kape dai no kuan. Premium de tre kopi mix. Ngatur ang programa mga katropa kay gipahinungod biya ninyo sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.

Ang ana ka mapinanggaon ng Get to Health sa inyo ha, diyan mga katropa. Kan mga solid katropa na to nga sige paminaw sa radio sa FM sa Agusan. Duha ka mga frequency ang 91.3 o 95.7. Kaso lang usay ang bayoga lagi kanay sakit nga magsugmat-sugmat. Ambot o karon og mala sa bayogan mala nagtingog ro ang bayogan mala ikaw ro mag monitoring da. Ikaw po lagi kay kuan po lagi di trompo ka mabisi lagi po ni Ven lagi katong taga Verdo. Ako ang magsili kay daghan ko og sili dire. Silihan ako ang babang bakakon. Bitaw, sakto din ang imuhang buhaton. Kanang mga bakakon, kanang dili muangkon. Nga sila mga buraho, mga lamot, mga hakog, dunay gipalabi. Kana mo na ang silihan na. Lagot dayon ko ana mga tawhana na. Kanang mga buraho, mga lamot, mga bagimpian, mga marites. Hindi mo angkon. Nga, kuan. Nga, na sila'y mga gipang lockdown, nga corona. Corona sa pagkaburaho. Kanang na yung mga kuan, kanang na yung mga gipang labi-labi niya. Ibawan na nadaan ng mga baho, ng mga classes, mga tao. Gani. May pagmag-advertise. Paidom-dom sa tamang katrobag ikan sa Pikas Kwarto.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Siyempre, mapalik na mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Nationwide. O diba? Gusto lang din dota kayo mga katropa. Maukan na ang kape nga makapadanag sa mangit-ngit nato nga mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Ay, lako. Nagkape ka na, nakapagwapa pa ka, senyo. Ora Santissima. Lago trabadayon ko. Oh, hi. Lago tuno si Mrs. Juwako eh. Amo ba agaw lo? Oh, uno agaw. Agaw-agaw kau ngaon. Ikaw na lang lo, kanta parehas batong miage nga si manang kanta. Mo entong mga sobo daon bao ni moy
2: ayaw.
1: Mayong hapon Lolo Jose, hello hello special shout out sa mga palabrika family sa Mora diha. Salamat gablets watching Lebes Dres Bulawan Payaw Sambuanga Sibugay. Grabe ko yan. Basta-basta manday akong kwanday na may taga-Payaw manday. Payaw Sambuanga Sibugay in the person of Cornelio Palabrica Trepoel. Kumusta man ka niya, Cornelio? Cornelio, do. Ingura man is Cornelio nga moane ko no siyang samprats. Kano sa kare ka mo aneng samprats sa Cornelio? Gisad sa aran na ba ko aneng dalha ko niya ang puto nga pagod? Bantay lang ng imong mga sadsaan. Hi, lo, say mayong hapon audience ko lo. Audience? Ako di ayo si Jolina Turalba pakumikos sa shout out ko ni Chris Turalba, James Sinampay, og sa akong dalaga. Nag-its call. Request kong song, Wonderful Tonight. Paliho kong plelo kay Maminaw kay ko. Naglaba, mangukulo. Salamat. Naglaba, dahil ka dahil.
2: Ayaw!
1: Laba-laba, yan na, dahil anak na yung nag-its call ko no sa butuan. Ang akong suntube nga tabanon.
2: Ayaw!
1: Lang, ayaw magpasaba lang ha.
2: Ayaw!
1: Nga, ang anak ni Mama Julina tabanon ni Jose. Bantay lang ka magsaba-saba ka lang. Bantay lang ka lang.
2: Ayaw!
1: Mulayas na kulo kay di bakaw ko musugot kong Morris Kuya. Oh, halalayas! Pagkuyog mo sa imong ante.
2: Ayaw!
1: Katong ante ni mo sa Pittsburgh. Nga lamot. Muraho.
2: Ayaw!
1: Inawayon. Muna, muna yung mga sakto nga mga papel sa kwan.
2: Ayaw!
1: Mga corona ba? Para na kuna na nga. Pre, o sumay corona sa imong asawa, pre? Ang corona sa akong asawa, grabe kabagibian.
2: Ayaw!
1: Perting kaluuran. Pero buotan na. ang auntie nilang lang. Sa gaitong title sa auntie nilang lang sa Facebook.
2: Ayaw!
1: Mapalabi-labihon. Okay na, may gipalabi. Unya, unsa pa yun? Hinawayon.
2: Ayaw!
1: Naway sama, buraho. Mo na. Puslan ba, way gamal mulayat sa kusay, way gamal.
2: Ayaw!
1: Basi gamahal siguro ni.
2: Ayaw!
1: na may nagmahan ni mo lang kato na imong ante sa Facebook lang si kadungog magay ko ato nga ingon siya nga ay live yo lang lang ano magay to muna kay ma palibali-bihon man ang iyang mga paborito mo ragito ang iyang mga paborito kaya si Jose kay naapel man sa sinalikway ni katong ante ni mo lang muna sinalikway lang po tayo nene takabuotan eh wana lo brow out na hinood ngani brow out ya mayra mirese number out birahe pa tirahe sa pagtoo kanang kwan kanang kalaban sa politika kay birahe niya tirahe ayaw para birahe raw niya satsahe ayaw. Pero kanang tirahe maagtang manam na mapapatay tirahe niya lai mo tirahaw na ko kay agtangon rin mo ginako huwag ako patira agtangon na ko para di ka bounce santil mo ang labas di ba lang kabalo ka lang o kinsay mga paborito ng imong ante sa Facebook lang gusto ka nga akong iladlad res kahanginan masig na manala lai rin ako kay na ayaw ay nako ang mga paborito ana lang lang katong mga hinatdan ayaw muna yung mga paborito katong mga hinatdan niya pero kanang mga sinalikway de tagaan bisag tangan ayaw nga nakaburaho na yung mong ante buraho. Bitaw lo, joke rin na lo. Na, wala joke-joke rin. Titinood na yung kwa, wala joke-joke rin. Ayaw! Say joke-joke. Say pag to, buraha ka na i-joken. Tinood na. Ayaw! Ikaw lang, kung wala ka kabantay lang, bantay. Balag dili ka, Sir Quality Guard. Ayaw! Sir Quality Guard, Labandera. Ang iyong mga paborito na abin mo lang no kanang sa tinuod lang no kasi nga to alang wala gini kwan lang wala gini labis wala gini kuwang-kuwang kanang imong ante lang sa Facebook ha for your information tesa kay mura magdain ni Gimok dere sa cellphone ba basig si attorney na lahi madaini kato madaini nga kuwapon but-buton di nato ni basaho ni nga but-buton okay na samok-samok ni yung mga but-buton di rin sa text mga sinamukon yung mga but-buton di rin rata sa mga dili but-buton kaya na may mga but-buton mga og sa mga babae hilason o kaning mga laki nga kwa but-buton matod pa ni akong apo ana akong apo ayay oh no painom-dom sa mga katropa gikan sa Picard's kwarto.

0: Halo, Halo Special.
1: XFM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka? Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kapitan Lode!
4: Ura!
3: Utana ko pa!
4: Uy, unsa man ang imong pangutana?
3: Unsay Spanish!
4: Sa unsa man? Sayon rana.
3: Sikadao be.
4: Akuan. El Niño Misotoy.
3: Exciting.
5: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa buwan.
5: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, pation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Miss na kita. Uy, babe.
1: Kisig.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan.
1: Mag-turbo. Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha your skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
12: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

kuan dia katong mga palabalabihon. Magkape na. Di ba lang? Hotel California John. Ana man ang mga birada dia mala Hotel California na California. Salalalaplet. Malaos may ako, mukanta ko niya, malaos ay akong kantahon mala. Sugyutin ako nako kanta mala, kaya ako nga padunggon ako si Ven, katong uyab ni Mos Berdo. Welcome to the Hotel of Kalaeta. Aw, bidkor dai, bidkor. Ay, mga langit. Sige na lo, bye-bye na. Nag-bye-bye. O, saan? Naidagat ka, nai-bye-bye. Naunsa naman tao ni Silanglang, anaman na sa bye-bye. Mayra kay nang kuwan di ay? Na-pranao dahil sa lahat ay, Mayra. Marise, kay pranao di. Imong kuwan lang, imong anti lang ha. Ati manayin tao to, imong anti lang. Agak-agaka to lang. Okay, mabugatan to sa iyahang kuan. Daghan na ba na siya o kuan lang? Daghan pa na ba na siya mga... o siya nga naning tagaanan ng mga pinalab. na, bye-bye po na. Sila na yun nilanglang dahil. Nagkuyog na yun sa bye-bye dahil. Basing nanginha siguro ni. Doon na ko ane. Pero si Mala, wak ni tubag sa kumpangutana. Ganiha kong naminaw ni sa radio. Nagtingog bang radio sa bayugan? Wag yun. Gagi ko gipansin. Okay, busy lagi kang kuan lagi. Busy man van sige og sat sa text. Sige lang. Okay ra na. It's okay. Ikaw ganun, Jose. Basta di, wala ganun manumbaling sa imo, Jose. Ibutang na sa kalimot, Jose. It's okay, Regina. It's okay. Okay, nga na nun na. Buo na maganda yung papel rin sa kalimutan, Jose. Your papel is the hapon. Papel di hapon. Kabae. Nako, magalangit. Saan na maganda yun nga, mauna maganda. You cannot backward forward because you are pig. Why? Wana. Ming sunata na mga katropa ang timailhanan nga diin na hug na pod ang tabil sa tumpag hugoy-hugoy dires kalibutan sa mga ka. Og ba na po tapohon mga sulit katropa ha? Okay, aron nga kuan magtiwas ta og mao kuan. Magtiwas ta og mao og mirasol. Mirasol amaritis day. Mirasol. Lahi man ang mirasol kay sa kuan na sa opisina. Dire rata sa merites. Merites. Si Mala kay wa man ito bang kung unsay akong kantahon ako ray magbuo tani unsay akong kantahon unya. Ang akong kantahon unya is song. Kung sa Bisaya pa awit. Singa na lang sige na timukang puwersa sa FM's Network Philippine Pines atong kauban sa Pekas Kwarto sa katropang Harvey Hiramitz. Alang sa nagkayosan Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw po na huwag sa dautan. Dagan dautan pinaagi sa maayon.

0: Sakit, unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko.
8: Oh!
7: So, karga na minaw ko sa X, wala ko ka-grocery, oy! Saka na may CCTV. Ha! Exciting?
8: Mga katrupa, exciting!

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
2: Paguha dia, wapag ko na wag panglaba dire. Unyang daw-daon, manghugas sa sagong plato. Pwe, makalagot.

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! Unya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthol Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthol Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthol Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So, kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamakabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, inusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Duma, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.
12: Mag-turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Rabi kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santong Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kapi kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee Mix.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: utang aku, Pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kasayon ra na.
0: Sige daw be.
1: Akuan. El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Botica, Salton, Vitamin C, Sister Pain.
1: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun o Sister Pain. Kaya kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga Botica.
2: Salton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: oy, Paring Lodi. Grabihas damgo na ko, Paring Lodi, oy.
1: Ba-o-ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Paring Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilas ha.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, permi mabilar kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko kalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobber tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
17: Si Michelle de Aini, taga-Cebu, sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
8: Ibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM.
1: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
2: XFM.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yan, oh. Kunya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
7: Sister Paige. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nakapig yod gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: XFM.
1: Oy, par. Pakuratira ko ng imong lulo niya, par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na, par?
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadan, bago chula. Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: Kumusta na ba? Sa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ani mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: Santon Plus Gold.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha-kuhan na, ayaw kay ba, nga na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayus to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka, sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitestingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Dinugod ko batiyon og kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, naglooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape.
16: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
15: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukat itong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Bagwa dia! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
3: It's

0: man.
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod. Exciting. Exciting.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban nako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan og inom mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura pug ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, syempre, naadoy panahon na magluya ta. Say, bina kong lain ang panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga pareha nako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Yagar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko gud si mama pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, aptik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: System Aid.
16: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Aid.
15: System Aid. Tanggal ang pain, fast and safe. System Aid. Symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santong Gold Coffee Mix.
17: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Tinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko namina o XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!

0: sa XFM.
1: Sa una, na ako'y 20 pesos, makagrocery na ko. So karga na may ina ko sa X, wala ko kagrocery oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Hi, ako di IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, santang dili pa kaayo musakit. Tumarandayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send ninyo po mga inquiries sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba, na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa, ano, sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work, no pay.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng, kumbaga, ng mga tao, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. Kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si Mr. Mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
1: Ayun. Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin.
2: Oo.
1: Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama, na dapat na bibigyan natin ano, ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa ating pong pangangatawan na mapanatiling functional ano, yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin po mga kinakain. Dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasa na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong po lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, no? Dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priority.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yun pa rin naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
1: mm-hmm,
2: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
2: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama.
1: Nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo, yung pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Mm. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: Yan, so mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
0: Santon Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
0: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, meron mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatuan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon Dok, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, yan. Ano, madat meron kayong nakaano dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
2: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
1: Mm-hmm, yan.
2: O, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
1: Mm.
2: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka mas

0: Ang peak ng cardiac arrest ay napakataas, mga kaibigan. So kinakailangan during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo. At iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health, na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
0: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
1: Huwag niyong busin lahat para sa ngayon.
0: O, kasi puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
1: Oo. Kaya lagi pa rin isipin, mga kaibigan, yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan, mga kaibigan, eh, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc. Ay kinakailangan control pa rin.
0: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
1: Nako.
0: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad. Doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero wag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Yeah.
0: Yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
0: O, tsaka yung ano, tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain ang pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes. Oh.
0: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
0: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian foods yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung, ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, Killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kayang-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impacho.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayo

0: yung mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
1: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Mm. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. Mm-hmm. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo.
0: Mm-hmm.
1: O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
0: Mm-hmm. So,
1: na pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be tabang dito common sense ang papairalin.
0: Ay sa mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, tumataas ang uric acid.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang main reason. So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung traditional remedy.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
0: Mm-hmm.
1: Parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
0: Mm-hmm.
1: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan. Alingatong.
1: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
0: Yan.
1: Bawasan mga karne. Mag-take ng beer.
0: Mm-hmm.
1: Iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
0: Mm-hmm.
1: No, kasi yung nagpapataas ng uric acid galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
1: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba, naku. Medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
1: O, kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, o, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mm. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Mm-hmm. Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs. Ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Mm-hmm. Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
0: dami na? Oh.
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Eh. Mm-hmm. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit, due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang nataas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-e-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah, sa mga kabayan natin ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na nandiyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, sa totoo lang pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, san tambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagisna nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: No, Doc, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Doc Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga katropa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating po ng Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating po mga kakainin, ating po mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At Siyempre, ang aking pong dalangin ng Panginoon nawa magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
3: X. X.
4: FM.
3: X. FM.

0: Sumo ka sa gingo, doy. Yung nga naging introduction. Hello, my baby. Pasensya ininyo ang inyo hungry si Princess ha, kaya medyo gibanog na. Isa ha, tanggal na to itong jacket kay murag laing na bugit. Murag dako na bugit at anawon sa live. Noon sa naman taan ni Uy. Welcome po sa taong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban karong gabi una ang inyong Disney Princess Bisaya version. Ako po ay isang model. Ako si Cinderella para po sa XFM Network Philippines. Makauban ninyo ang inyong madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po and happy Monseri sa mga nag-celebrate silang Monseri karon. Bantog ra kay medyo busy-busy ang mga fast food, ha? Busy-busy ang mga cafe. Kay nag-date-date na di ay mo di ha? May rapod nga. Tagaan ninyo og panahon ang usag-usa. Pampalig-on sa inyuhang relasyon, di kinahanglan nga magsinabtanay good permanente. Kung mag-away, ay normal ramang gina mag-away-away. Pero ayaw gid kalimot. Kapag ka po kulang pod sa kusog, ang isa sa mga rason nga nung ga-away-away mo sa imuhang partner, ayaw kalimot, we have Turbo Man Enhancer. Kauban ni mo aron mas mapalig-on ni mo ang imuhang relasyon sa imuhang pamilya. Welcome once again sa itong programa nga maghisgot sa mga butang-butang na dapat dili na unta hisgutan. Pero atong i-recall, ana lagi na ito ang buhaton. Kaya wala man tayo mahimo, hilig man kayo tamang marites. Present po ang ito ang programa para anak B. Ang ito ang official hotline number is 0945-443-5869. Masilip usab ninyo ito ang live karong gabi una sa XFM Bukidnon. Okay, search lang sa Facebook ninyo ha. Sa inyong search bar, ipagpaliog ko, tanawa diha ang XFM Bukidnon. Pa-follow, pa-like, ug pa-share po, bebe. Tapos live usab kita sa XFM Bukidnon, News Entertainment, XFM Davao, Katropa Digital, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Uy, kumusta naman ka? Uy, balita ko, nagbalik mo. Ha? Balita ko, stress ka na. Ay, bitaw, eh. May mag-iskod kitag mga kuanbi ka ng mga butang-butang diri, abi. Ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon po sa tuang immune system ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Bi ka ng duha, isabay, gilat ni mong inumbi, ha? Kung mahimo, himo ni mo siyang twice or ikatulo sa Osaka Adlaw para ligon gyud ang imuhang immune system. Ang atong mga produkto sa Yes to Health, FDA approved and also halal certified. Again, ayaw kalimot ha, kapag ka ikaw masakitun, dali ra ka matakdan sa mga sakit-sakit, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question, hatod asab ka na to si El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang gasolina nga di karidad o dili basta-basta pang international ang brand, ayaw kalimot pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Mga ilhanan, nga stress na ang imong amiga. My friend. Magpasa na ko resignation, friend. Nga no? Stress na na. Di na gina mahilot-hilot. Stress na kay na. O yun yung mga comments ha. Pwede lagi kayo yung i-text ako a 0945-443-5869. Maying gabi po kay Mami Josefina Tinambunan all the way from Bugaon, Lantapan. Mami Jacqueline Lavi. Thank you! Naakaroon sa Hong Kong. Maying gabi, Mami. Maying gabi, usab kang Tribunalo Jordan. Thank you kaayo ang gabi diya sa imuha, B. Oy, ako ang manager nga nagtanaw karon sa to ang live. Ano siya nga timailhan nga stress na akong amiga. Message na na ako. I'm so guilty beyond words. Oh, may ilhan na. Actually, kami ni manager namin kay nagmurag code eh. Mabalaan na niya nga stress na jud pod kaayo ko. Oh, may message ako sa iya. Manager, di ko ganahan mo duty. Sabalo na siya nga na stress na ko. So, yung buhatan na niya, ala, taas kayo na iyang kasaba do. Makatilaw na dahil kaog kasaba cake. Pag mga sabot na siya, wala na. Madasig na dahil ang Disney Princess mo duty. Hinga na akong sekreto. Kapag kagani stress na kay ko, kapoy na kayo kong lawas. Message ko sa iya kay kabalo dyan kong iya kong tagaan o kasaba cake. O, pag makasabaan ako, duty! Ano naman niya? O kung gusto kang madasig gas, imong kinabuhi, i-message imong manager. Baka na ganin ka ng maabot ang panahon na kung nakakakanang kapoy na kayo mong laos. Lord! Kapoy na kayo ko, Lord! Kuhaan ako, Lord! Hoy! Ayaw, pag-ingun-ana ha, dili mag-ingun-ana dahil yun. Naamang ito yung mga, actually, ang inyong mga managers, hindi lang na ninyo nga ka ng inyong head lang. Ang ilahapong papel sa inyong life could be your brothers or could be your sisters. You can actually open up. Depende lang po siguro sa types yung manager, no? Kabasigli ba, kiro po na yung manager. Na, dali sa mo, alahi mo mo ang environment diri kay pag magniliba kay may bawal taliko, dapat mag-atubang, give me. Ha? Huh? Ingana na, Mary. Napod ko yung amiga nga kung ma-stress, magsige na lang og kaon, ikaw to. Magulat lagi po nga magluto-luto na siya diri kay kami man ang maka-jackpot. Oh? Magluto din na siya ka ng manok nga halang kris katanan. Oh? Kanang manok na din ipakaon kay gabi ka lang. Stress na na siya. No, pero ang ano manggood ang amo ang murag language of stress is eating. Nana Rami, gakaon Rami. Enos Rica, may gabi po sa Busano family from Indangan, Davao del Sur.
1: Thank you.
0: May gabi di asay mo si Ma'am Ann, aba po may gabi po. Hello, shout out sa mga na-stress nga naghilom-hilom. Ayaw palabi kay mukulot unya ang buhok. Alam mo ba, legit na siya Ma'am Ann? Mo ba? Wala ko kabaluan. Pero ingon sila, no? Kapag ka no, stress na ang usa ka tao, manggawas na siya sa imuhang buhok through your gray or your white hair. O ma-stress na ka, nga naman, wala na yung production sa imo, wala na yung production sa melanin imong lawas. Okay. Imbis nga magpagawas pa unta, na-stress naman ka. So wala na yung mahitabo nga production. Is stress production na dayon. Hello, Apod. May gabi kang Monski. Anin yon, Kuerpo?
1: Thank you!
0: May gabi po kang Arlene Placebe o kang Lian Cotomora Matilos. Tristan Wyatt Gulay, may gabi po. Katropang Cinderella, dililigi ko DJ. Ha? Tanggala, ginat ninyo kay dili ko DJ, P. Gusto mo man ako nga mahimo kong DJ, pero morag lahi, sakit sa buot. Ha, dili ko DJ, baby, ha? O sara ko kayanong nung suranon. Murag akong amigo nga na di akaroon sa XFM Mati. Imingaw naman ko ni Muken. Murag, wala ko kadungog ni Muken. Musta naman ka diha? Gahok apa ning Mati sa tua? Wala ko kadungog ni Ken. May gabi diha, Ken. O, ato ang technician diha sa may XFM Mati City. May gabi Ken Tasho. Salamat kaayo. Stress sa trabaho, way pahuway, kay ang amo is direkto. Ay, abba. Mag-record na remember, ana, nga, kinang, before, kay napagin na siya sa, kanagong nag-start pa lang siya sa, unsay tawag, ana, oy, kuan pa lang siya kanang, under pa lang siya sa iyang manager, tapos pag-promote siya sa iyang manager, hala, nakalitaw siya kahilos. Ang ending, hindi niya kaya panindigan na is-stress, nag-resign. Mailhan din na ninyo. Depende mong gina sa... Depende gina siya, BK. Nga naman, naamanggutay ka ng lahi-lahi nga pag-handle sa tuwang stress. Parihan na mo ni manager. O, kami, hilig rin mo kaon. Mag-kuan. Sa'yo, mag-adto. Sa una, kaya ang among way of relieving stress, kay maglakaw-lakaw mi, magsuri-suri mi. O, pero karon kay, busy na mo ng mga life. Iguro lang mi mag-text-text, mag-chat-chat. Ano na lang among life? Napoy yung uban kapag ma-stress, ang ilang buhaton, magkaon-kaon, manglibre. Kaswerte yan ang mga ingon na ano, karang ikaw ganyang malibrihan. Pero mga ingon siya sa imo nga, tara, na ako'y Santon Gold Coffee Mix diri, at implahaw na ito ni kay, gaka-stress ko karun. Nga na nga mga friends ninyo nga manghagad sa inyo og kaon or inom og kape, kapag ka na-stress, lami kay na sila ka-bonding. Napoy mga mag-partner, ilabi na sa mga mag-asawang kapag ka po stress na stress, ilabi na po ang mga bana. Ang ilahang way of releasing their stress is through their actions in bed. Kuya Wano, na-stress na gani, diba? Usually kapag ka-stress ka, once again, 20% sa imuhang enerhiya ginakuha sa imuhang brain. Hi! Kung saan pa man ang imuhang kusog na ihatag sa imong partner, anak, kung stress na kayo ka, emotionally drained na kayo ka, natay solusyon, anak. Sa mga mag-asawa, naakitay Turbo Men Enhancer. Kapag ka-stress na po ang imuhang trabaho, toxic ang imuhang amo, hi! Dili na siya problema pag-abot sa balay, ma-perform gihapon ni mga imuhang obligasyon sa imuhang partner, tungod kaya nga itong Turbo Men Enhancer na ay maka-enklavo huwas ka. Muhatag ka na siya og kusog sa imuha para imong masolusyonan. Imuha gihapong ma-perform ang gikinahanglan sa imuhang partner. Maunang kung gusto ka nga mas malipayon yun ang imuhang pamilya, despite sa katoxic sa imong trabaho, sa ka-stress sa imong trabaho, pag-inom og Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural protection araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangustina at malugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Balikan nato ang ito ang programa o balikan nato ang inyong relasyon. Ako na balikan. Wala naman siguro kayo balikan. Ikaw may gakwanti ha. Napakibalikan sa inyong relasyon. Ay, wala na. Awawa man yan. Sangugun gin ba? Pero bito, balik sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre na itong programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po broken-hearted ka, might as well question yourself, ngano ka ang broken-hearted ko? Ngano ka ang pribinti ko biyaan sa kong mauyab? Basing nalimaho ang imong ilok. Si Mota Bike, delikado. Dapat mang good. Ang pinaka number one ng atong gina-consider is ang ato ang personal hygiene. Kapag ka po ikaw biyaan, ayaw kayo i-blame sa tanan. Ayaw po kayo mag-blame sa iya ha. Kaya basing ikaw po lang naay sala. Basing na-discourage lang siya sa imo. Kaya baho kay kagkilikili. Ayaw kalimot biyang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Makatabang kini siya nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan tungod kay adun na kini siya'y antibacterial effect. Nakugid kay kini siyang tabang bi sa imuha mo nang ikaw kung naga-problema ka diha nga gapanimaho ang imuhang singot, baho ang imuhang ilok, baho imuhang tiil, nakobi. Parato lang gid kayo nga to ang Santon Plus Herbal Soap.

0: Welcome po sa putahing Egg Scrambled Egg. Nako, B. Ang ito ang jackpot prize for tonight is already 385 pesos. Nako, B. Simple lang yung mong buhaton. Makita niyo mo sa to ang mga screen karong gabi una sa inyong Facebook Live. Doon na yung mga naka-scrambled, ng mga itlog, doon na yung mga letrang. Kamu na'y bahala mag-rumble-rumble ana sa mga naminaw ko lang sa mga radyo. Or before that, ang kanyang mga nasa Facebook Live, dapat nga naka-follow o naka-like o naka-share good mo sa to ang programa. Tapos kung naka sa radyo, pwede niyo mong tagnaan 34 letters. 34 letters. 385 pesos na po ang ato ang jackpot prize for tonight. Naku, maimuha gid na bi kapag ka matagnaan nimo kung unsa ang mga naka-scrambled letters nga naa karon sa to ang TV screen. 0945-443-5869 ang atong number na pwede ni mong tawagan or i-text lang siguro sa imuhang gusto nga itagna kung unsa ang mga naka-scrambled ng mga letters nga naasa to ang screen karong gabi una. Maayong gabi po kang Arlene Placibe watching from Kanduman, Mandaue City, Cebu.
1: Thank you!
0: Si Tribunalo Jordan, maayong gabi po. Batiun man sa to, ka in love ni mo, Cindy, oh. Dili mo ingon ana ha. Armand ng Bohol. Ana siya nga ka-cute ni mo Cinderella oy an. Ayaw na lagi mong ingon ana kay ganahan pud biya kay ta mga ingon ana. Mugara sa baya ato ang kanang atong dalungan pag inang tag cute. Ayaw pud. Ayaw ko nyo pagana-ganahi kay na di na gani kumuundang diri. Mga adlawon lagi. Akong amiga og ma-stress kay magtagbo ang kilay. Balikan nato atong Sir BB question karong gabi una ha mga ilhanan. Nga na-stress na ang imong amiga. Charlene, maayong gabi diha sa imuha si Enos Rica, maayong gabi po kang bebe daw niya si Giselle Compañero. Diha sa may Purok, Purok 31. Ocean View Phase 2 Ilang Davao City.
1: Thank you.
0: May gabi po Junin Runs. May gabi usab diha sa imuha. Taod-taod biha at tangin ninyo ato ang putahe confession. Istorya na po sa to ang bibi ang ato ang paminawon, no? Ang mga istorya na ito nga di naging masabtan, no? Pero mga istorya nga murag we're out of kanang words to say, kanang murag wala na tayo solusyon sa to mga problema. Naarami diri bi ang inyong buhaton lang kung bugat na gid kay ang imuhang dughan, pwede minimong i-message sa itong official Facebook page XFM Bukidnon. Hi Andy ng Jensen.
1: Thank you
0: kay Orly. Yes Orly, pwede ka mo tawag unya na lang Orly ha, parang familiar sa ko si Orly. Si Orly ba itong taga-Tagum? Lagi. Feeling ako si Orly kay itong taga-Tagum nga kuan, tungsuki na ako sa unang, hoy Orly. Kumusta na magka-Orly? Na si Orly ha. May gabi iya Orly. Salamat sa mong pagpaminaw sa to ang programa. Magtagbo ang kilay. Maulagi. Sige lang kay, matay mahimo. Kung yun na ang ilahang mode of releasing their stress, kaya magtagbo ang kilay, pasag di. Nga na po bito, no nga, di juta biyaan aning stress ay. Permintin lang gini siya nga mag-ikog-ikog sa tua, pero kabalo ka bi, I've learned from someone na kapag ka dagag-stress ang mabot sa imong kinabuhi, ginatistingan dyan doon ka sa Ginoo kung unsa ka ka-strong. Para sa kuwaroon, Nga kung stress, nagsagol na. No? Naghimo mi og test papers. Tapos intrams pagyud na mo. Napay mga performance task. Masama na lang. Na-stress og kalit. Pero wala gyud mga butang na dili nato kayang lampasan. I know na naagi rason. 'Di ba? Gina-prepare kita sa Ginoo into something na mas major pa nga mga battles ani. Gamay ra kay ni oy. Sisiw ra kayo. Ba? Sayang naman yung kaayo. Sometimes, mag-good mag-una, mag-good nga mag-cram.

mo dahil itong utok ka lang. Mga rattle dahil ito ba nga, ay, ginawa ko na stress ako, hindi ako ganahan. Diba? Magunay mo ang stress, di maratol na ka, di wala na kay, mawadaan ka, huwag ka na murag idea ba kung unsay dapat imong buhaton, aron makasurvive ka, mabito lang ako. Sige lang. Buti mo Arman, eh. Si Arman, no, makapangutan na lang ta sa imo Arman ba kung okay pa ba ka diha. Ako pa ni mo Arman, mga pika ha. Magtimpla ka sa tuang Santon Gold Coffee Mix kay nindot ka ni siya nga kape. Aside sa nga pinaka, matambal ang pagigkasi mo mga balatian. Plus, adun na pagkinasyay, glutathione and collagen. Makatabang kinasya sa imo habi nga maalibihan po ang imuhang mga gipang bati-bati sa imong kalawasan. Taon-taon at ang ininyo ito ang Putahi Confession, ang istorya sa usa ka lucky nga siya man daw unta ang nagbinuang, pero siya ang nasakitan. Uy! Bakit ganon? Di ba usually kapag ka ikaw ang manakit, eh feeling ni mo ikaw na ang haud, ikaw na ang naa sa taas. Pero nga no daw, sa iyahang posisyon, siya daw ang nanakit, pero siya ang nasakitan, siya karon ang gabako, siya karon ang gahilak. Sa kaya na, mabalaan nato na siya unyong taon-taon B sa pagbalik po sa tuhang programang Putahe sa Gabi. Kauban po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Live mo dumog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ako po si Cinderella. Paguman po sa pipila ka mga pahinumdum, mabalik kita para sa tuhang Putahe Confession.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiku. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Yan, mukha. Okay? Yaro. Kanya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig. Okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahi Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kahiubos, sa imuhang mga kalipayon. Welcome po ka na sa itong programa dari sa XFM Network Philippines. Ang atong official hotline number is 0945-443-5869. O pwede po ninyong ipadala ang inyong mga problema, ang inyong mga gustong ibang pagawa sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Ako gihapon po si Cinderella, yung makaubang karong gabi una para sa itong rated SPG nga programa. Sa itong pangutana kaganina, oh, niingon siya nga ngano daw. Siya man daw unta ang nagbinuang. Pero siya pa ang nasakitan. Pwede din na? Diba kasalanan sa mga gabinuang, diba malipay man mo ang gabinuang mo, ang ginabilog-bilog ninyo ang mga kasing-kasing? Diba? Diba malipay man mo, yung makitaan mo ninyo ang gahilak-hilak, diba proud kay mo? Diba? O diba nga kanang, makitaan mo ninyo nga kanang murag halos mag-beg sa inyo, ha? Diba kay tagas na kay inyo ang mga sungay, ana? Sa pagkabalo na ako. Pero sa case sa tuwang letter sender for tonight, lahi ang nahitabo sa iya. Once again, be welcome po. Welcome na welcome. Ha? Welcome sa tuwang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: E kining yawa, has klang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Sino yung kasama mo?
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Butahe Confession. Itago ko sa ngalang Mario. 28 anyos. Huwag nitong pandemic, Cinderella. Nagpundur ako sa balay. Huwag akong nailhan ang nahimo na akong uyab. Nga Osaka, 29 anyos. Cinderella anang mga panahon na wala gid ko'y trabaho. Like literal nga tambay ra ko sa balay. Pero Cinderella, wala ko'y stress nga gibati adtong panahon na. Tungod kay siya ang nagasuporta sa ako. Cinderella, buutan kayo ang iyang pamilya. Maayos ang iyahang kinabuhi. Medyo na siya'y kaya sa tinuod lang. Pero Cinderella, sa kalisod sa kinabuhi, proud gihapon ka ayo ko kaya akong ginakuyugan sa hirap at sa ginhawa. Pero Cinderella, niabot sa point na sige na lang miog away. Pati mga pamilya na mo, di ganahan sa usag-usa. Hangtod Cinderella sa nakadesisyon ko nga mag-adto ko sa lain na lugar. Ang nabalaan sa tanan, wala na mi. Pero Cinderella, amo gyapong gidayon ang among relasyon, masking lisod kaayo, through online or kining gitawag na long distance relationship. Pero Cinderella, pag-abot na ako sa laing lugar, kung asa ko gatambay. Na ako'y nailhan nga laing babae. In short, nahimo na ako siyang kabit. Abi na ko Cinderella nga exciting kay sa permero. Kay syempre, guwapa na. Sexy pa. And Cinderella nabalaan sa ko ang girlfriend. Ang nahitabo sa ko ang anaaday ko'y lain. Motong wala na siya nagparamdam sa kuha. Sa permero, Cinderella, grabe na ko kamalipayon. Kanang literal nga nakawala na gani ko sa hawla. Kanang literal nga mabuhat na nako ako ang gusto. Tinan ako kailangan magtago. Lipay kayo ko, Cinderella. At dungon anang ako ang kalipay, akong gipailailang ako ang bagong uyab sa kuang pamilya. Pila ka bulan mi nga legal na, Cinderella. Pero nagbago ang tanan. Tungod ani ako ang bagong uyab na pabuhi sa ako. Layo ra kayo, Cinderella, sa gipakita niya sa ko ang daang uyab, sa kong dating uyab. Kung ako ang dating uyab ang nagasuporta sa kuha sa panahon nga walang-wala kay ko, kabaliktarahan kung unsay na ako karon. Puro luho, puro lambing, puro papalit, puro palibre. Kana ako ang na-experience karon sa ko ang bagong uyab. Cinderella, sa tinuod lang, ulaw man nga iingon, pero nagmahay ko. Ang ako ang dating uyab, Cinderella, malipay ra intahon og timplahan na akong kape. Pero ang karon, og din ako palitan og milk tea, din ako palitan og soft drinks, halos maghilak. Halos magwala sa kwarto. Makita jud nako ang ilahang kalahian, Cinderella, nang ako ang daang uyab, ang dati na akong uyab. Kontento na sa kung unsay ihatag sa iyaha. Ang importante, makauban ra ko niya. Kini akong bagong uyab garon, Cinderella. Makita gini mo nga walay pangandoy sa kinabuhi. Puro lambing, puro provider mindset ang nabalaan. Puro ako na lang.
sa karoon, Cinderella. Halos kaupaton ang akong kakapoy. Kinahanglan na ako maning kamot. Tugod kay ang akong bagong uyab. Krapi ka materialistic. Maunang sa mga naminaw karoon o sa mga nakaagisa ko ang naagian. Paguna-una gid mo ha. Ayak mo nga makadesisyon ng inyohang pulihan ang tao nga naging maayo sa inyo. Ayak ninyo ma-realize nga wala na siya sa inyong kinabuhi. Ang pingig yun. And it treasure ang tanantanan. Kibasig pag-abot sa panahon, ikaw ang mawad-an. Para sa Putahe Confession, Mario.

0: sa atong Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inuman ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkatako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Dong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: and hate collide. Ay, naganta kay mapagaw na sad ka. Balik tayo sa itong programa karong gabi una, B. Ang itong programa o sa By the Way, gipaluyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga mommies na ang magpa-prenatal check-up or mga anak na kulang sa budget. Bisita po ang pinakaduol ng Mommy's Child Maternity Clinic. Ana ang mahimutang sa Membarangay Size, Corner Moreno Street, kilidamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayaw kabalaha ka ikaw na ang mga anak, ikaw pa ang naay pa-cashback. Mga anak ka na, nakakuwarta ka pa. Para po sa dugang kasayuran, pwede po ninyo silang i-contact sa ilang official Facebook page. Pangitaalamang po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Hi, nako! Balikan na to ang istorya ni Mario, ha? Ang istorya ni Mario nga muraga. O, mo nagingon Mario nga naagid sa ulahi ang pagmahay. Usahay mang gyud o mahitabo manggid na ka ng murag og mga buso gudta nga naay maayong tawo sa tua. Wala ta kabalo nga dili na sila permanente sa tuong life. May gabi kang Ains. Oh, may gabi de Ains Romero Villar. Regards lang ko, miss you po. Laag lang ko sa inyo, ha? Og dili na ko busy. Ay, magulat mi, ha? Sige na, laag lang na kay mga unta dito. Oh, puhon, puhon. Tambag na ako kang Mario ka ng bulaga na lang na niya bibi kay Luoy man na siya. Wako ka gets. Asa nga part nga... Hi, may gabi.
1: Gabi, we.
0: May gabi po. Kinsa ni Balihog?
1: Ay, katanan din.
0: Ha?
1: Only.
0: Gaka, wala ka, bi.
1: May tatong nag-text din na, bi. Si Orly, bi.
0: Ay, Orly. Taga, asa gani ka, Orly?
1: Sa... Diakos Pamantukan.
0: Ay, pwede ni mo hinayan imuradyo kay ga feedback mang good.
1: Sige.
0: Hinay lang ka maimong radyo.
1: Ah, sige.
0: Okay na? Orly?
1: Okay.
0: Unsa may matambag nimo sa tuwang letter sender karong gabi una?
1: Okay. Okay na?
0: Okay na.
1: Okay.
0: Orly!
1: Hello, my good day.
0: Alam ko, unsa'y matambag ni mo sa itong... Unsa'y matambag ni mo sa itong letter sender?
1: Well... Basta kayo yung letter sender ganina.
0: Alam mo, hindi. Hindi na ito magbalik-balik, Orly. Uy, kagkapagaw
1: na may... Video po na sa...
0: Sige, Orly, pag-greet na lang, Orly. Di na ako balikon, Orly, kaya nga kung tilaok, sakit na baya kayo. Kaya nang greet na lang, basin na kayo mga gusto i-greet diyan nga mga friends ni mo, Orly.
1: Sige, ako lang i-greet ang mga kanoy sa pamili, mga sapi sa pamili, o ternito pamili, kabigo na pamili, yung mga... Bahinian family, o mga ramin family, o sa uban pang maminaw diri sa Pamantukan, o labi na sa wala na ko namin dyan, o ayong gabi, o sa inyo tanan.
0: Pamantukan is in Bukidnon also, no? Tama?
1: Asa tabi?
0: Aning Pamantukan sa Bukidnon po ni?
1: Sa Bukidnon, di, Pangantukan.
0: Tugnaw ba dinaa sa inyong area sa Pangantukan?
1: Ha?
0: Tugnaw ba diha?
1: Oo, tugnaw gindi. Idol man sa Mount Kalatungan.
0: Pero okay naman siguro ang katugnaw, bi, kay murag na naman siguro ay gagakos-gakos diya sa imo, bi, no?
1: Okay ra, punta. Kung naalang. Pero kung saan man, wala man kay sa istorya pa sa banitambling na banitambling.
0: Nangapit bahay?
1: Oo. Nangapit bahay. So, sa maunan, naabay mga panahon medyo wala pa ko kumupon sa pila ka tuwing na nanlabay o medyo na ko na balik sa kung panandoman sa kung pagkano ganyan yung programa na medyo nabalik medyo mas nabalik ang medyo tamis mga gugma ang ipati sa usag-usa ka diyan.
0: Gusto ba ka nga iwang gusto ba ka Orly nga ugma sa to ang programa, gusto ba nimong ipagawas ang tanan nimong mga gibati diya sa imuhang dughan karon?
1: Oh, pwede. Ibigay ko sa mga oras.
0: Sige. Pwede ugma. Oh, pwede ugma Orly, ikaw kong i-schedule ugma sa to ang putahe confession. Kung gusto ka, ikaw akong tawagan kay para makapagawas po ka. Kaya ba, sige na hanggang nang hindi mo nga ipagawas na aron kahit paano ma-okay-okay ka gamay.
1: Pwede, ingon ani nga oras di.
0: Sige, ingon ani nga oras mga pero ang pinaka-exact na oras na pwede takatawagan, alas 10 or 11 kagabi on.
1: Hindi kay ako tawag ko ako pa ning sundon sa sinugdanan kining ako ma. Atong manindot ko na patawag sa masakit na kagabi.
0: Oy. Sige.
1: Nabaliwala tungod sa mga daot ng mga panahon.
0: Hala no.
1: Tungod kay doon ay pagyo na din tabot sa mga kinabuhi o labi na sa tulo na mukha at nga limon ng bulag-bulag o

0: tawagan tika ugma. Daga po to si Orly. Sige lang Orly, lugaran ta ni imuhang problema ugma kay usahay manggod BBTB. Kanagong naa kay mga ingunan ang mga kabuk mga gipang daladala di sa mga dughan nga bugat kaayo. Usahay the only way nga ma-okay ta is need lang gyud nimo og outlet para sa mga ingunan. Ugma, ato mi schedule tawagan nato si Orly ha para siya mismo ang makapagawa sa iyang gibati sa tuang programang Putahi Confession. Mario, siguro ang matambag na ako sa imo Mario, murag same mo sa kong friend. No? Kanang naging siguro Mario, ayaw lag ikasakit sa imuhang buot. Siguro prangka lang tagamay nga. Naging siguro naging kampante ka, abi mong good nimo og kanang okay lang. Pero sa tinuod lang ikaw mong gudang unang natintal. Ba? Okay pa man unta to imuhang uyab kanang kaya mong gihapon ta kanya antusan, kaya mong ta kanyang buhion. Pero dili pa sa tanang panahon ingon ana Orly. Ini ana Mario ay kanang kanagong wala oy. Tinud-anay no, nga kanaganing ang imuhang intention sa imuhang isig katao is dili ingon anak ka hinlo or dili ingon anak ka ninot ang imuhang intention, balusan jud ka sa panahon. Mga, siguro ang nahitabo sa imuha karon Mario, di po ko makaingon og gaba. Dila lang po ko magingon og gaba kay basig malain pod ka, pero somehow murag silingan sila. No? Nga, naay once upon a time naay maayong tao diya sa imuha nga gihatag ang tanan-tanan sa imuha, naging kontento sa mga butang na makapalipay basta kauban lang ka, pero ikaw ang wala na kontento Mario. So for whatever happens to you right now, enjoy. wala tayo may mo i-enjoy na lang ginani mo kay mauna mang gid na niabot na mang gid din ha ba So wala tayong magagawa o Mario. Magtiis ka. Antusan sana nimo. Pero Mario, naa pa man kay exit ticket nga gitawag. It's up to you if gusto nimo nga maka, you know, gusto nimo nga muhawaan ang sitwasyon karon, nga biyaan na lang nimo siya. Aw, pwede ra gid kayo Mario ay. Pero wala na kay balikan. Kay katong tao nga naging mayo sa imuha, wala na. Nabuta na. Na wala na, di na siya kakita sa imuha tungod kay wala na siya gugma sa imuha. Ba? Si imong gimension, wala na siya nagkaparamdam sa imuha. So actually, naging malaya na po siya sa prisuhan ng imong gibutangan sa iyaha. So Mario, it's up to you. Pwede ni mong biyaan ang imuhang bagong girlfriend nga materialistic man ka. Pero kung love ni mo, dawat ni mo, diha na lang ka. Sige lang. Mario, wala naman tayong igong oras na. Salamat kay sa imuang panahon. Salamat kay sa imuang pagguyog sa tuwa karong gabi una. Sa mga gusto gihapon magpadala sa ilahang istorya, again, XFM Bukidnon po ang atong official Facebook page. O pwede po ninyong ipadala sa tuang official hotline number 0945-443-5869. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Para sa Putahe sa Gabi.
1: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi. Ah.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santone Herbal Oil at Santone Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ay lingkod Sir Michelle Hinas. Dito sa ating programa, syempre, hatin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po yung nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Ana, sa mga kababayan natin, pwede kayong makahilo-bilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng papadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Text na po yan sa ating numero, ating pong tax line 0969-609-6545. Bisitahan niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede niyo pong ipalo and like ninyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa ating pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa ating pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan, ano, sa ating pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo, napuntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mambibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago!
4: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ang pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya naging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay naka-confine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital-induced o pneumonia na nasagap po sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga naka-confine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pang kalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo, gaya ng bacteria at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no, ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at merong kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms? So pwede nating makita. Merong dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw o minsan may halong dugo pa na plema. No? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidiliryo na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na. No? na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain o pagkawala din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede ring ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay mayroong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating po kinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
3: The secret of health.
1: Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino doc pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganon din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
2: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ay ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
1: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
2: Kasi nga, highly vulnerable sila.
1: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom.
2: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayo magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila hindi masyadong nag-workout na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-confine. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
1: Ayun. Kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, eh itong mga tao, Dok, na chain smokers, kung tawagin.
2: Ayun. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina. Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan ay nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
1: Ang tanong, Dok, okay lang daw ba mag e-cigarette kesa yung sa gumamit ng sigarilyo?
2: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
1: Parehas lang.
2: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog. Walang apoy. Pas mabango yung usok.
1: Oo.
2: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe. Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una, mawala na yung hazard sa health nila, tapos walang additional expenses, kasi mahal din yun eh. Eh, kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
1: Ayun, okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So, yan sa mga kabayan natin na prone ha, sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh, mas mainam po mga kaibigan na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman dok is preventable din naman ito mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit dok. Ano? So sa mga kabayan natin ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya nating gawin. Abot na natin po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kaysa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan, at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na ano, na sabi nga, magsisi sa bandang huli. Ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo na ngayon panahon na taglamig. Eh, mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin mga kaibigan ha. Sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas ang atin pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health mga kaibigan, atin pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang atin pong Premium D3. Yan pong lahat mga kaibigan ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santong Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santong Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santong Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
5: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Din pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan. Mula Linggo hanggang Biyernes, bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pa pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo-layo yung lugar ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga dok ano, pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, dok wala akong pampa-check up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan kasi yung pagpunta niyo lang sa clinic natin, pag check lang ng inyong pamamaramdaman, eh wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat niyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo dok ano doon sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yun nakakapagdulot ng inyong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
2: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting mm-hmm. unahin, especially pag ang concern yung nutritional.
1: Mm-hmm.
2: Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng consequences mm-hmm. sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandaan nito, daily ang consultation.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So ako at si Doc June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. Mm-hmm. So mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
1: Okay, ayan ha. So puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po na natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Sensitive. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol dyan, sa coffee mix. Pero yung dinig ko sa radio last meeting, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol, kung maganda ba. Sinunod-sunod ko yan sa isang araw, tatlong bisis, isang apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, mayinom akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi yung maintindihan, parang hirap ako minya. Ito ang malalang. Sa isip ko, parang paghinom, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantang pa. Kaya sa coffee mix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino naman sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Minsan pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, baka ito, baka mayarap magkasas ito. Kasi nalilinig ko sa radio, sa gesto. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ngayon, malit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda na ipon ng benepisyon niya sa San Tunggol kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa San Tunggol Coffee Mix. Huwag kayong mag-atabili. Mag-try kayo ng San Tunggol para masubukan niyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman niyo. Expedito Dagalindi, Upper Nawasa, Turok 5, Commonwealth Sensitive.
3: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol doc sa Tagiliran, ano?
2: Oo, talagang kung mapanood mo yung video niya kasi kinuna natin ang video, ano? Eh, yung bukol niya ay talagang lumiit.
1: Mm-hmm.
2: At kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong pagkunan.
1: Yan nga.
2: So okay na to na pakunti-kunti, may benepisyo namang hatid.
1: Mm-hmm.
2: Kaya tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Kaya ako rin po dyan mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde, ay uminom na kagad mga kaibigan. No? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya. No? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto mga kaibigan na makakatulong para sa pagpapaliit, pagtunong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santong Plus Gold natin, mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako eh, pagpapa-operahan po natin, mga kaibigan, lalo ni iba dok na wala namang sapat na budget, okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh how about yung iba na hindi kaya, ano, yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So ito pong ating mga produkto kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si Tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa tagiliran dok, ano? Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo, mga kaibigan, ha? Sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako eh, uminom na kagad, mga kaibigan, ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
8: The secret of health.
1: Ayan po, mga kaibigan, natin po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan, mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan na inyo pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis, mga kaibigan. At dyan, mabibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3, mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus, mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po ay nagtataglay ng monolaurin. Isang klase po yan siya, mga kaibigan, ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3, mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience, Doc, ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin, ano? Especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-take, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO. Sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang, ano. Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila, mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO, mga kaibigan, ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin, mga kaibigan. Na yan din po, ano, ay pwede natin makuha sa atin pong Premium D3, mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santong Plus Gold na meron po yan siyang garlic. Ano natin yung garlic, isa sa napakabisa yan doon, ano, na antiviral and antibacterial din, ano?
2: Wow.
1: Pwede nga gamitin na ano, sanitizer, yung nabanggit nyo.

0: Ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na minsan sa atin po mga kababayan.
1: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless everybody.
0: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan puwetan, lalo na yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Samantalang magpapaalam mga aking pundalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Kap, pangulaan na lagi kakaroon, Kap.
5: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
4: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
5: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
4: Exciting.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas, mga katropa, maayong buntag. At ang oras alas 5:07 na sa sayong kabuntagon. Una-una mga katropa, may buntag sa tanan natong mga nakapaminaw karon na program sa ato ang programa. Hala, mayong buntag ka rin yung tanan, labi na diha kang katropang Rigor Narocla. Ang pinakauna sa atong attendance, mga katropa, si katropang Rigor. Kumusta ka ang kabuntago ni katropang Rigor, no, ni ining Adlawa. Mga katropa, adlaw karon nga Martes, ikaduhang adlaw mga katropa sa simana. Pero kung buto na una on ikatulong adlaw na ron sa simana mga katropa since Sunday man ang pinakaunang adlaw sa atong kalendar. Muna nga ikatulong adlaw na gidron sa simana mga katropa. Apan sa mga trabahante, sa mga empleyado, sa mga nanarbaho, no? Ikaduhang adlaw mga katropa sa simana sa ato ang duty. Anyway, mga katropa, mayong buntag, labi na kang Inday Jane Palma. Ang babaeng ngayon lalong gumaganda pagkatapos ng kanyang trahedya. Tisyo dahi. sa ato ang mga atendansa, nandito na po ang mga Tagalog nating mga kababayan at mga Bisaya Bisdak. Mga katropa, mayong buntag once again sa ato mga kaigsunan, mga katropa, dias may dakbayan sa bayugan. Sa ato ang mga katropa, there is my longsod sa Sibagat, mayong buntag. Diha sa may Esperanza, diha sa may San Luis, diri sa may Prosperidad, Talakugon, unsa pa, La Paz, Loreto, Santa Josefa, Veruela, Trento, unsa pa man nga mga kuan, Bunawan, Rosario. Siyempre, ang atong host, Longsod, mga katropa. Labi yung reason, mga katropa, magiging city na po ang San Francisco. In a very soon pa, ha? Wala pa tayo sakto, pero na-announce naman good ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo kaniadto sa itong mga interview. Nga doon na nalang yung gamay ng mga requirements ng mahimo na yung city ang San Francisco. So sa mga taga San Francisco nga nagapaminaw karon, ikalipay ba ni ninyo nga mahimo ng city ang inyohang rehistradong lungsod? Or kung asa ka mo na rehistro mga katropa? Nah, I'm very excited kay siyempre kita mga agsurnon, mga agusanon, maduhan na ito ang city. Timaan kini sa paglambo sa itong probinsya. Og mo ni giingon nga adun na nagyudaghang mga oportunidad kung kini ang mahitabo mga katropa. No, kay para si Inday Jane Palma, muuli na ni siya Agusan del Sur. Si Ante Mirasol Sumudyo, muuli na po ni siya kay Ate Manonto iyahang kalubihan. Ambot na po ba'y nagpuyo dito sa kalubihan, Ante? Kay last na kung adto dito si Sia ng lampas sa kakawan, luoy naman yung taon tong balay nila kuan Kola Erwin Sherwin, nakalimot naman ko ni ang eksaktong pangalan. Gloria Barro Espina, maayong buntag, good morning sa Real Inton, thank you sa kabuntagon. Salamat sa mga blessings nga among nadawat, sana all. Bitaw angay nato pasalamatan mga katropa ang kahitasan tungod sa iyang pagkamaayo nga taliwala pa man sa mga pagsulay nga atong nasugatan, no? Ang Dios gihapon kanato nakiguban
bisan pa man usahay nga muraga gibundakan atas kalibutan. No, pero sa gihapon mga katropa, kita gihatagan og dugang kinabuhi. No, labi na diha kang lina pataho. No, si katropang Gloria Espina. No, mga tao nga mapasalamaton diha sa kaitasan. Siyempre, isa ta diha, no, nga doon nagi pagpasalamat usab sa kaitasan kay bisan sa kalisod sa kinabuhi mga katropa. No, ang Ginoo wala gyud nagpasagad sa atoa. Amin for that mga katropa. Unsa man ning mga uban dirbi? Okay. So mga katropa, adlaw karon nga Martes, unsa may kasikas diha sa inyohang mga dapit, no? Kumusta man ang inyohang mga panahon? Kagahapon nakasinati og ulan ang San Francisco mga katropa, no? Panginaot kining tuloy-tuloy na ni mga katropa nga makasinati ta dirig ulan, bisag mga tunga sa oras, isa ka oras kada adlaw. No, lipay na kayo ang kinaiyahan aning makainom sab silag tubig. No, good morning Sir Ray from Wilma Joaquin. O si Didin Pataho, asa naman ni katropang Lina? O si Didin Pataho, nagpalami na po siguro nigmaayo o katulog. Sa atong mga katropa nga nagapaminaw karon sa tuang mga radyo, sa ilang mga radyo, diri sa ato ang programa Maayong Buntag kaninyong tanan mga katropa. Labi na sa ato mga higala di as Bayugan City, kang katropang nakalimot ko sa pangalan. Oy, pirti. Kada anha na ko og ilayuhan na vegetarian magkita magyud mi ani niya. Atong katropa di as may likod sa trial court nga nagapaminaw sa atoa kanunay sa matag adlaw. No, pag magkita miyani niya, magkuhan gyud ini siya. No, mupansin gyud din taw ni sa ato kay ato gining solid listeners. Pero gumikan lagi ning ka buraot sa internet og skurinti mga katropa. No, mawala daw ang monitor nato us bayugan usahay. Well, aminado man ta ni ana mga katropa, dili pod da technical error sa istasyon kundili technical sa internet or sa kurinti mga katropa mo nang mangayo gyud big pasensya diha sa inyo usahay nga kung maputol ang atong programa diha sa nagapaminaw sa 95.7 no sa mga nagapaminaw sa 91.3 sige hapon mga katropa maayong buntag og daghang salamat. Mga katropa, itong oras, alas 5.15 na kininga oras, mga katropa, hatod ka nato sa tuwa produkto, Santon Plus Gold, Santon Herbal Oil, Santon Herbal Capsule, o ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, available sa ato mga butika. At syempre, ang atong pinakabagong coffee, mga katropa, ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix nga with glutathione and collagen mga katropa. No? So muna nga kapi available na usab kana sa ato ang mga Mercury Drug. Oh, ikaw diha Jane Palmaday, inom kag kapi day, ayaw ng mga synthetic nga kapi day. Diregyud ta sa Santon Plus Gold. Kaya healthy na. Musamot pa kag kagwapa. So, samtang nagakapi-kapi si katropang rigor karong mga orasa, no, ato sa nisiyang tagaan o pampaugnat sa iyahang kaugatan, bi, kay ato sa ning pasayawon si katropang rigor na rokla, kay para mo mainat po na iyahang mga kaugatan diha sa iyahang pagkapi-kapi.

0: Exciting, exciting Pilipinas. Welcome mga katropa, welcome back sa atong programa Exciting Pilipinas. Alas 5:19 na po sa atong orasan. Ania na takaron sa sitwasyon or sa weather condition mga katropa, medyo makulimlim ang atong kalangitan samtang nagailog ang kahayag ug ang kangit-ngit mga katropa, nga mudaogay na usab ang kahayag ni ining mga orasa. No? So timaan kini mga katropa, bag-ong buntag, bag-ong kinabuhi nga imong natagamtaman ni ining mga orasa. No, katropang Cornelio Palabrica, good morning katropang Ray, shout out. Oy, sa mga Palabrica ha, Palabrica family, maayong buntag ninyong tanan. Nataniela Cuguliodo, ang atong higala diha sa City Disaster Risk Reduction and Management Office or usa sa ato ang mga active responder sa ato ang DRR, no? Sa ato ang Dakbayan sa Bayugan. Usa-usab ka maabti kong purok president, purok chairman sa barangay poblasyon. Mga katropa, kagahapong adlawa akong nahinabi atong na contact ang usas mga kuano, usas mga kuanani, usas mga barangay sa maong kuan mga katropa. Usas mga barangay sa barangay poblasyon. Kaya may tungod lagi atong mga nasunugan ba, no? Mao na nga ato tong gikuan. Atong gipaningkamutan kini kung unsay intervention sa barangay poblasyon. Matod pa dunay kuan na, dunay gihimo nila karon nga kining plano nga pwedeng mahimo nilang initiative mga katropa. No, do dili pa man siya final mga katropa ang ilahang nahimo, pero matagamtaman man ni sa ato ang mga biktima sa sunog, labi na kining plano sa paghatag og bugas gikan kang Kapitan na Kiking og ang pundo kuhaon sa DRR QRF og sa General Fund and Welfare Goods, no? So dili pa siya final mga katropa, kay wala pa man na purchase, pero anyway kuan lang sa no, antos-antos lang sa kay ingon ani man gyud ni ang pundos gobyerno. Dili man gyud ta makaingon nga on the spot pwede natong mapagawas ang pundo without authorization sa body and syempre sa uban pang mga authorities mga katropa. No, good morning boss, God bless you. Oy, God bless nimo sab katropang Nataniel Cuguliodo. Umatod pa diri ni katropang Gloria. Mga katropa, atong oras alas 5:23 na. Ang ato ang mga katropa, ang ato ang panahon karon, no? Mayo untag sayo-sayo ni makasinati ta og ulan. Okay, bahala na lang og kita diri ulanon. At least di man kayo ta ingon nga dali kayo bahaon. Bisag makasinati ta og pagbaha, di man gyud ingon nga parehas Manila, parehas sa isla sa Luzon, no, nga diha-diha dayon sa gamayng ulan, baha dayon. Oh. So sa atong mga katropa karon nga anaa usab sa ilahang mga panimalay, no, labi na sa mga magtutudlo, mga empleyado sa gobyerno, nahala pag hinay-hinay na sa pagpanikay-sikay, no, kay isa na usab kini ka timaan mga katropa nga pahimusla na pod nato ang maong pahimusla na pod kita sa mga oras, no, nga muabot No, gikan ining alas 6 ngadto sa alas 5 mo gid ni ang kuan. Unsa man day? Sulti day. Nag-chat ka na ako. Wala oy. Open ako messenger dire. Wa gyoy kuan. Wa joy Jane Palma nga ni abot dire nga message. Mayon tag resibo to ni resibo ni Gcash ang niabot. Oh, last ni mong chat dire day kay September 1, 2025. Ayoy. Wa gyud ni abot dire day. Una nga wala gitay mahimo kay wala mo gyud ni abot po dire. Ayoy. Okay, so mauna siya mga katropa, no? Ang ato ang pagpanginabuhi mga katropa, nakabase man yun kini sa kining ato ang panahon karon. Pagong account na ko ni, mao ba? Wala, chatra na ko unya-unya. No? So, sa inyohang mga kuan diha, sa inyohang mga area of responsibility, murag taga kuan. Taga CDRR. No, so sa mga mutrabaho karong mga panahuna, kumusta man tuod ang ato ang kuan? Ato ang presyohan sa gasolina. Karong adlawan na rabapod usab mo kuano? Mo lihok mga katropa ato kunong tan-aon bi kung kumusta man ang gasolina, no? Ang update sa ato ang petrolyo mga katropa. No, so doon na tayo source diri ah. Agoy pagkawagi batasan aning Energy Department. No, Department of Energy mga katropa. Sa kunsao ni sila mo gyud ni sila ang pinakawainada. No, sa tanang Waynada mga katropa. Nagkalisod na ang katawang Pilipino, gidugangan pag ninyo og piso og 2.30 wa mo gabaing mga mananapa mo. Oh, makaluluoy ang ato ang mga halos narabatanan mga Pilipino, dunay sakyanan, dunay motor, og ang uban walay motor, walay sakyanan, pero magsagubang mampus dugang pres dugang pamasahi mga katropa, di ba? Ayo ning Agosto 25, 2026 bandang karong alas 6 na. O dunay nalay pipila ka minuto mga katropa mag-change na pud ang presyohan sa tuang petrolyo mga katropa. No, ang diesel mosaka sa piso og 10 centavos matag litro, mananap ka. Ang gasolin mosaka og piso bawat litro na pod. Samtang ang kerosene nga mosaka na usab og 2 pesos og 30 centavos. Kulirin. Sao naman lang ni, wa mangyod tayo mahimuan eh, kay mulala mangyod ni ato ang motor, mulala mangyod ni ato mga sakyanan. No, so, ato na lang gining dawat-dawaton unya. Sa kanang mga manghulam po diha, pagtuon po mo og kuan, pagtuon po mo og budget, no? Sa mga driver, labi na kini mga driver sa gobyerno, mga katropa. Sige, ragpa-aircon diha sa sakyanan. Gloria Malala Pilo, good morning Sir Ray Alinton, always listening exciting Pilipinas, have a blessed day from Bayugan City. Oy, katropang Gloria, andito ka na, attendance check. So, muna siya mga katropa, wa na magiging tayo mahimo, ato na lang yun ding dawaton. Oy, mabe, ang atong kalsada, wa pumanig yun din noon, ngingon nga namingaw, pero happy basin mubalik na punig sa gatos mga katropa. Unsa o naman lang ni nato pag budget ug mahi ni atong mga sweldo ani. Okay, usahay bitaw kanay atong una-una ba di na ko magmotor, di na ko magsakyanan. Pastilan didto ang punta igon sa pamasahe kay ni tubo man pong pamasahe kulirit. Wa gyud tay mahimo ani, di gyud ta kalikay sa taas presyo mga katropa. Labi na itong mga drivers, no? Luo yung sabkain niya itong mga tricycle driver. Mga habal-habal driver. Basin o niya, ani. Igo na lang ni sila mo habal, di na mo driver.
1: Ay, ah!
0: Atong oras, mga katropa, alas 5:29, binamod mo break on atas makadiyot. Ay, mong kabalaga, mga katropa, sa atong pagbalik. Atong ihato diha kaninyo ang mga informasyon, mga balita, ganahagpat gikan sa atong silingang probinsya. Ay mughawa, mga katropa, kay mubalik rakuhuman lamang nining pipila ka mga pahinomdom.
2: Exciting Pilipinas!

0: FM。
1: Kalahian?
2: Oo, kalahian ba sa supper o dinner?
1: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
1: Pero kanang supper,
2: sige, yung sa mana?
1: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, okay, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nahaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblemaan ni sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap. Get ready.

0: Pantone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Softgel. May lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Softgel. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santone Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santone Gold Herbal Capsule.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Alas 5:41 na mga katropa sa atong orasan. Welcome back sa atong programang Exciting Pilipinas. Okay mga katropa, very nice of kita sa pagpadayon sa atong programa. Paghato diha kaninyos mga kuan ha, mga informasyon nga nakutlo gikan sa ato ang mga kuan mga katropa, mga kaubanan sa buhat sa pagservisyos paghato diha kaninyo sa mga kining mga nakutlo natong mga informasyon mga katropa gikan sa ato ang mga kaubanang reporter. Okay, diri una kita mga katropa sa matod pa lalaki nga dunay special needs patay sa sunog sa Jensen pastila no. Uso gyud karon ang sunog gyud mga katropa. Ato kanoning siren kang katropang Cheres lighid mga katropa dito sa may Jensen nga area. Unsa kinatibuk ang detalye sa maong panghitabo. Nga naman in towning wa man ni kagawas sa iyahang gipuy ang luna mga katropa nga naapil man in town is pagkasunog. No, atong pasunlon si katropang Cheres mga katropa alang sa kompletong detalye.
2: Live report. Nagpabilin sa Barangay GM Isip Evacuation Center ang duha ka pamilya sa dihang naugdaw sa sunog ang ilang gipuy-an sa Barangay Tinagakan Jensen ning nakalabay ang alas 7 sa gabii, samtang usa ka lalaki nga giilang alias Dudong ang mitaliwan human na apil sa sunog. Sumala ni Barangay Tinagakan Kapitan Geoffrey Salanyo, dali nga mikatag ang kalayo tungod gama sa light materials ang panimalay ug kusog ang bulog sa hangin. Sa insidente, mitaliwan ang usa ka lalaki nga dunay mental disorder human wala dayon nakagawas. Klaro nga gipugos kini sa iyang kabanay ulahin na ang tanan.
3: Sobra ka hadlok po siguro atong namatay. Gibira pa daw sa kuwan, gibira daw siya sa iyang papa una-una, gibira daw. Dili siya magawas, kaya siguro na trauma or na hadlok siya sa kuwan, sa kalayo. Then, at the same time, gibalikan sa magulang, gibira daw siya. So, ligi siya, ni ano siya, namarag ni kakus daw sa bumbong. So, na ang iyon gani dito nga napasok pa daw gani ang liog sa atong magulang niya. So, bibiyaan na lang yun kay Arthur Namag yung mga mata agad may.
2: Pasado alas 8 sa gabi, gideklara sa BFP nga fire out na ang sunog samtang gituuhang linya sa kuryente ang hinungdan. Tungod walay nasalbar ang duha ka pamilya, dali silang idala sa Barangay GM aron do na sila'y temporaryong kapuy-an. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa kabomberohan samtang ana-ana sa pribadong purinarya ang mitaliwan nga individual. Mga katropa, natagam na baka sa balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matanggap taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural nga ingredients nining mangosteen, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: Live Report!
1: Daghang salamat katropang Cheres Leghid, atong kaubanan sa buhat ya, sa Jensen na... probinsya sa Jensen ba ni? Province ba? Province ba ang Jensen? Basta kay diha sa Jensen mga katropa. Okay, mayong buntag kang katropang Terence Montenegro Martinez. Sir, good morning. Terence Martinez, mayong buntag ni mo diha. Hinaot nga malipayon ang imuhang kabuntagon. Og nakapalami inausab ka sa pag-inom og kape. Okay mga katropa, atong oras alas 5:45 na. Dinita sa Tagum City. Matod pa nga Traffic Management Unit. Tagum, giawhag nga ang mga ginikanan nga didan magmaneho og motor ang mailang mga minor de edad nga anak. Bitaw mo ni importante mga katropa, dili gid untana ni kay pila na ka mga kabataan ang nalambigit sa disgrasya mga katropa ang uban pa gyud niini na wad-an og kinabuhi in town tungod sa kinibang mga ginikanan nga naghatag yun og pagpasagad ngadto sa mga kabataan. No, kagabi ilang usa sa ato ang mga kapamilya, no, ang nalaki pod aning disgrasya kay kiniliging gukod-gukod sa duha ka motor unya luwa-luwa, una ay sangpot gyud hinoon sa pagka disgrasya. No? So atong siren gikan kang katropang Larsanyol. Oy, ang akong palangga, Jacob Saol, may buntag ni Mudia Brad. Atong pasudlon si katropang Larsanyol, mga katropa, alang sa iyang kompletong detalye sa maong report kay kining may tungod sa pagbawal na untana nga sa mga ginikanan nga padraybon ang ilang mga anak. No, kay may lagdi ni parehas ni Jacob Saol nga mo-drive nga muraga tag-iyag kalsada ba, no? Narabay ingon ani nga mga bata o sa mga katropa. Okay, katropang Larsanyol, i-detalye ko na imuhang nakutlo nga balita diya sa Tagum City.
4: Live report. Uhang di Tagum City Traffic Management Unit, ang mga ginikanan nga didaan ang ilang mga anak sa pagmaneho og motor paingon sa eskwelahan aron malikayan ang posibleng pagkalambigit sa disgrasya. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang TMU Tagum Chief Francisco Civilis Jr. bisan taman og dakong kahasol alang sa mga estudyante og mga ginikanan kung kini madakpan apan iyang gibando sa iyang mga personahe nga dakpon kini sang litataw nga bawal kini sa regulasyon sa LTO ubos sa Republic Act 4136.
5: Bawal din na siya kaya itong mga estudyante kaya hindi din na sila naga-helmet wapad din na yung mga lisensya kaya mga underage pa na makitaan nga rin asa ko mga tao badlungon din na badlungon na or sagaran niya warningan pa na primero kay estudyante lagi low iPod so pagkuhan na ginadakop pagkuhan na recidivist na ginadakop gina sila.
4: Mato di civilians nakiglamigita sila sa mga eskwelahan sa dakbayan aron maedukar ang mga ginikanan alang sa paggiya sa kabataan sa dili pagmaneho nga wala lisensya.
5: Una eskwelahan amo na nang ginadto no kanang mga high school nga mga eskwelahan kay amo na gina sila ginan nga dili yun minog allow mga estudyante nga nagdrive nga wala mga lisensya.
4: Kahinom naman nga sagad ma-involve sa disgrasya sa kadalanan sa dakbayan ang mga minor de edad nga paingon sa eskwelahan nga nagmaneho sa motor nga walay mga helmet kundi taas matod pa ang risgo nga moresulta og seryosong kadaot.
5: Naman ko yung mga tao nga naadya na assign sa mga eskwelahan so naan na yung mga citation or mga TOP. So ang instruction ako na nakapun yun na sila ay labag naman na sa to ang walaod na nga driving without license.
4: Giawhag usab sa hepe ang mga ginikanan nga kumahimo ihatod ang ilang mga anak sa eskwelahan og dili tugtan nga magmotor alang sa kaluwasan og luwas sa kahasol sa gayon nga madakpan og maisyuhan og TOP. Di pahinom naman usab ni civilians ang mga ginikanan sa mga obligasyon niini sa ilang pagtugot sa ilang mga anak nga magmaneho hilabi na kung kini malambigit sa disgrasya.
5: Pwede sila ang pailan ng kaso according na sa LTO.
6: Oo.
5: No, nga nag-allowed sila silang anak nga wala lisensya. Pwede sila ang pailan ng kaso.
4: Wala gipiling oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
0: Live report.
1: Okay, daghang salamat katropang Larsanyol sa imuhang kompletong detalye. Tinuod na siya mga katropa, no? Dapat yun ni magsugod sa ginikanan ang desisyon mga katropa kung padraybon ba ni ilahang mga kabataan o dili mga katropa kay dako kining porhisyo sa ato ang komunidad labi na kining mga driver nga mga minor de edad nga murayod pod og mga karaang pro driver ba? Ha? Pila lang diri sa atos dakbayan sa bayugan mga katropa pila na ka mga kinabuhi sa mga minor de edad og mga kabataan ang nalambigit sa disgrasya. Uban pa niini mga katropa nang nangawad-an pag kinabuhi. Dili lang sa tong dakbayan sa bayugan, kundili tibuok probinsya sa Agusan del Sur. Sa susamang implementasyon mga katropa ang ato ang Agusan del Sur, doon naman po ingon aning kamanduan or implementasyon mga katropa kay kining maong balaod mga katropa national money, no, dili man iingon nga by province ang ato na lang ani mga katropa Gibuhat naman sa Traffic Management Office ang ilahang mga tas o tahas mga katropa nga ibawal gid ning mga kabataan sa pagmaneho. No, pero kahit doon naman yung mga ginikanan o mga kabataan po nga inibang napasagdan regular po sa ginikanan o gitugutan na lang kay kumpiyansa lagi nga maayo mo drive na ilahang mga kabataan, munang uban gani, palitan pag yun nila inoon o ilahang kaugalingong motor. So nagpasabot nga suportado gyapon sa mga ginikanan kini nga pagpamaniho sa mga kabataan bisag way lisensya, bisa na lang gani untana og pagpasuot og helmet. Perte pag yung gahi ah. Naminaw ka diha dong Jacob. Ultimo gani sa pagpasuot og helmet di pa man gani makatuman. Unsao na lang ka kining pagpalisensya og pagingon nga paghinay sa pagmaniho. Atong oras mga katropa, alas 5.52 na. Okay, direta kang katropang Michael Ricabo. Gumikan sa panaglalis sa roadway. 55 anyos, gidunggab. Uy, ato sa pasudlon na si katropang Michael Ricabo sa kompletong detalye.
0: Live report.
6: Nulong 55 anyos nga lalaki nganay lang si alias Arman uban kini gidunggab og gikulata sa iyang mga silingan sa Prop 13 Rubber Village Muswan Barangay Dulugon Maramag Bukidnon niadtong Domingo sa gabi Agosto 23, 2026. Ang mga suspek na lang sila si alias Mando 52 anyos og alias Anton 32 anyos parehong residente sa naisgutang lugar. Base sa report, nagsugod ang kagubot bandang alas 8 sa gabi diyang giingong gibato sa duha ka suspek ang balay sa biktima. Sa dihang giatubang o gisita sa biktima ang mga suspek kalabot sa pagpamato. Nagkainitay sila diin gingong dungan kining gitabangan sa pagkulata sa mga suspek kaliwala sa mga kagubo. Kalit nga gidunggab ni alias Mando ang biktima nga naigo sa iyang tiyan. Ang biktima daling gidala sa iyang asawa o mga pariente sa CMU Laboratory Hospital. Apan gibalin gilayon kini ngato sa sanitaryum hospital alang sa dugang medical atensyon. Human nadawat ang report gikan sa duty si Security Guard sa Central Mindanao University kung CMU gilayon nga nagpahingkay ng hot pursuit operation ng kapulisan nga niresulta sa malampusong pagka-aristo sa duha ka suspek na sairan sa kapulisan nga dunay personal nga panabangi ang biktima o mga suspek kalabot sa agianan o roadway at bang mismo sa panimalay sa biktima. Mga katropa ron makalikayta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule alang sa nakayosong Pilipino para sa Pilipinas. Kuskatropang Michael Carato Ricabo, X-IP News!
0: Live Report! Report!
1: Dagang salamat katropang Michael Ricabo sa imuhang kompletong detalye. So muna siya mga katropa, no? Pastilan ni tungod sa panaglalis lagi sa kining mga kayutaan, may resulta gyud in town sa pagdinunggabay. Daghan atag report ani mga katropa, no? Gani diha sa Bayugan City, dunay nga kabsan sa kinabuhi kay tungod lagi niining panaglalis. No, Wilma Joaquin, mauna daghan sakyanan, daghan po disgrasya, unya taas gasolina, nangadaot na trabaho. Grabe hinanakit si katropang Wilma Joaquin. Okay mga katropa, mao kato ang gilangkuban sa ato ang programa. Mga impormasyon o mga balita nga itong nakalap gikan sa ato ang

0: pang Real Buro Alinton. Magaingon ka ninyo, daghang salamat o God bless amping kanunay mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! XFM.
2: Bar, alima, pagkuratira mo lang yung mga asawa nga, wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Grabe ka init. Ug tungod diini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimangno gikan sa ASELCO. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga ug appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon ug electric fan. Likaye ang dungan na paggamit sa daghang high-power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na atong matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmaintenance sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.
1: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom o himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
7: Exciting, bro!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras mga katrupa, 6 minutos ang nakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Good morning.
0: Mayong buntag mga katrupa, Luzon, Visayas og Mindanao. Good morning. Mga katrupa, adlaw karon ng Martes. It's 25 kitas bulan sa Agosto 2026. Mga katrupa, ang inyong ubos o higalas kahanginan, bata-bata katrupang John J. Librias. O banikod inyo mga katrupa, alas 6 kita, paingon sa alas City ang taknas buntag. Dinhi sa ato ang tulumanon. Kining bahina mga katrupa, hatod ka na ito, bagating paminaw sa Santon Plus Gold, sa Santon Coffee Mix. Mga katrupa, labi na ang Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soup, Vision X Plus Soft Gel Capsule, Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Lakip na ang Premium D3 Soft Gel Capsule o Premium D3 Coffee Mix mga katrupa. Ang maong mga produkto available sa mga nagkadaiyang nga mga butika, mga parmasya, dinhi sa ato ang probinsya. Otso minutos sa nakalabang sa alas 6 mga katrupa, dinhi ta mga tigpaminaw sa atong mga ulohan sa balitang lokal. Headlines.

0: Dismiss nga police officer na dakpan sa Bayugan City, 45 nga kalibres armas na sakmit. Atong tabuk-tabukan og balik si katrupang Ray Alboro Alinton na karon naka-standby mga katropa.
1: Live report. Giklaro ni Police Major Christopher Nella Nono ang Deputy Chief of Police of Bayugan City Police Station nga ang nadakpang opisyal sa kapulisan sa Barangay Salvacion o sa ka-dismiss officer o dili na aktibong membro sa Philippine National Police. Sumala ni Police Major Nono ang maong kanhi police na tangtangan na sa serbisyo tungod sa giatubang niining administrative case kaniadto sa panahon sa milabay nga regional director atol sa gimong police response o pagrikisa na kuha sa mga otoridad gikan sa suspect ang iyang police identification card kon ID nga daling gikumpiska alang sa dugang investigasyon. Base sa initial nga impormasyon gikan sa intelligence officer na sairan nga duna usab giatubang nga laing kaso sa Butuan City, sa pagkakaron gisubay na usab ang posibleng kalambigitan ini sa nahitabong insidente sa alarm and scandal sa Barangay Salvacion. Giklaro usab ni Major Nono nga ang nakuhang 45 caliber pistol gikan sa suspect dili service firearm o opisyal nga armas sa PNP. Matod niya, ang iyang opisyal nga armas nga giisyo kaniadto na turnover na nga to sa regional office ang nasakwit nga 45 caliber pistol giingong karaan na o detektado na tan-awon apan magamit kini og functional paghihapon. Padayon pa ang gihimong laom nga investigasyon sa kapulisan aron matino ang legal status o ownership og mga dokumento sa maong armas lakip na ang pag-andam sa mga tukmang kaso nga ipasaka batok sa dinakpan.
2: Actually, yung nahuli natin na through our police response last sa Barangay Salvacion is a former police dismissed administratively during sa nakarampang time ng ating regional director, itong si Salgarino. So, dismissed na po siya. So, actually, nung ating nagkaroon tayo ng search sa kanya, nakita pa rin natin yung kanyang ID ng police. Also, we confiscate na yun. Ngayon, nagkaroon siya ng kaso din sa Butuan as initially information by our intelligence officer. Tapos, meron din po siyang kaso sa atin ngayon na alarm scandal na nangyado sa insidente sa Barangay Salvacion.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Christopher Nella Nono, ang Deputy Chief of Police sa Bayugan Component City Police Station. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian ug adunay benepisyo sa kalawasan? Ani ana ang Premium D3 Coffee Mix. Alang sa Dikas ng Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alboro Alinton, XFM News. Express Balita.
0: Sa katapusang pagtunol sa detalyas balitang lokal. Hengpit nang napahimuslan na sa mga estudyante og magtutudlo ang Dumatrisfa Elementary School sa Sitio Durian, Barangay Lucac, San Francisco, Agusan del Sur, ang ilang bagong na naparenovate nga school hall. Ang maong proyekto gilauman nga mamahimong dakong tabang sa tunghaan ilabi na sa pagpahigayon sa mga programa, kalihukan, meeting o guban pang aktibidad sa mga estudyante o sa tibuok komunidad. Kini nga kalampusan ang resulta sa hiniusang pagpaningkamot sa Agusan del Sur Provincial Office Community Affairs and Development kon Picado og mga nagkahiusang stakeholders. Giduso kini ubos sa panguna ni Colonel o Police Colonel Yaya Bustamante Yusuf og si Police Major Giovanni Tindoy aron mapalig-on ang relasyon tali sa kapulisan og eskwilahan lakip na nini ang komunidad. Ang maong pasilidad nagsilbing usa ka maayong ehemplo sa hiniusang pagpaningkamot sa nagkadiyang sektor aron mapalambo ang kalidad, edukasyon, serbisyo alang sa kayuhan sa katawhan. Samtang sa mga detalyas balitang regional.
3: Balitang regional.
0: Pulis sa daling may respondi sa sunog sa Bislig City, kahapsay o kaluwasan, gipanigoro. Atong siren ang report, live report ni katrupang Ali Bicente. Live report.
4: Report.
5: Dali nga mitubag ang mga personnel sa Surigao del Sur 1st Provincial Mobile Force Company 3rd Maneuver Platoon human miulbo ang usa ka sunog sa Proc 8A kilometro 3 Barangay Tabon, Bislig City alas 8:30 sa milabayng buntag. Ang mga personnel gikan sa kilometro 5 Tabon Patrol Base ubos sa pagpangulo ni Police Staff Sergeant Felix Berto A. Dilagiron diha-diha nga miadto sa lugar aron muhatag og tabang gawas sa pag-abag sa pagpalong sa kalayo, dako sad og natabang ang presensya sa kapulisan aron mapalig-on ang police visibility, magmintinar sa kalinaw og kahusay og pakigtambayayong sa uban pang mga emergency responders. Nagpabili ng mga otoridad sa maong dapit aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente og sa mga personnel nga nagtabang sa maong emerhensya samtang nagpadayon ang operasyon. Bandang alas 10 sa buntag sa maong adlaw, formal nga gideklarar sa Bureau of Fire Protection nga kontrolado na og hingpit nang napalong ang sunog. Ang gigpakitang paspas nga aksyon sa Surigao del Sur 1st Provincial Mobile Force Company nagpailalamang sa ilang padayong pasalig sa paghatag og dinalian nga tabang panahon sa kalamidad og krisis dungan sa pagpanalipod sa kaluwasan og kahapsay sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XF News.
4: Express Balita. Balitang Balitang Regional.
0: Dugang pagtunol sa detalye sa Balitang Regional. Ana na karon sa silda sa Butuan City Police Station 3 ang usa ka suspitsado nga giila nga top 3 most wanted person sa provincial level human kini malampus og nadakpan sa mga otoridad sa Purok 3 Barangay Tandang Sura, Butuan City. Giila sa kapulisan ang dinakpan na sa alias nga Michael. Ang pagka-aristo kaniya gilusad pinaagi sa gahom sa warrant of arrest nga may kalabutan sa mga kasong kriminal. May kalapasan sa Section 5, Section 11 sa may Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang maong warrant gi-issue o gipirmahan ni Adtong Agosto 19, 2026 sa Regional Trial Court sa Branch 2 sa 10th Judicial Region nga nahimutang sa Barangay Libertad, Butuan City. Obos kini sa criminal case number 2026-0797 o 2026-090798. Gidayig sa pamunuan sa kapulisan ang kakugi sa mga operatiba na may resulta sa pagkasikop sa maong high profile wanted. Dungan sa pagpasalamat sa komunidad sa padayong paghatag og impormasyon aron mapanalipdan ang kalinaw sa rehiyon. Naka-standby usab sa gawas nga bahin si katrupang Limwell Okay. Surigao City PFF mag-uban sa pagtukod og 22 milyon sa football field sa siyudad. Atong sayron ang report ni katrupang Limwell Okay.
6: Report. Magtukod ang city government sa Surigao sa pakigtambayayong sa Philippine Football Federation o usa ka modernong football field sa Barangay Sukaylang pinaagi sa 22 milyones ka pesos nga grant gikan sa maong kahugpungan. Kini nga mahinungdanong proyekto formal nga naisgutan atol sa pagbisita sa syudad nila ni Attorney Gamayel Gampong, Executive Committee Member sa PFF Mindanao. Kauban sila si PFF Executive Committee Member Stephen Gorgonio og Surigao del Norte and Dinagat Islands Regional Football Association President Romney Kichin. Kabahin sa maong pagbisita ang pag-istorya sa plano para sa pagtukod sa football field pati na ang pagpili sa Surigao City isip haom nga dapit nga tukuran sa maong pasilidad. Ang maong 22 milyones ka pesos nga grant gilauman nga mahimong dakong suporta sa pagpalambo sa sports infrastructure sa syudad. Gawas niini makahatag usab kini og dugang oportunidad para sa mga football player ilabi na sa mga kabatan-unang Surigao noon nga nagtinguha nga mapalambo ang ilang talento sa maong dula. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Limwell Pagalaran Ukay, XFM News.
4: Express Balita.
0: Dagang salamat ka trupang Limuel Okay atong tabuk-tabukan ang ato mga sister station. Atong unahon ang XFM Jinsan kay bagong himugsong nga bata na kaplagang patay nga naglutaw sa kadagatan. Atong sayron ang report ni katrupang Kres Ligaspe.
7: Nagpadayon ang imbestigasyon sa Bula Police Station kalabutan sa kamatayon sa pito kabulan nga bagong himugso nga bata nga nakaplagan sa baybay nga bahin sa Zone 8 Barangay Bula ning Dakbayan. Sumala ni Police Major Junel Ray Gatera, Station Commander sa Police Station 6, nga nakaluwat sila og impormasyon bahin sa nakitang bagong himugso hinungdan gilayong girespondihan. Nakumpirma sa mga otoridad ang patay nga bata og gagikabutyag nga posibleng duha ka adlaw na kining naglutaw sa dagat hinungdan giturn over dayon sa barangay aron madesisyonan og malubong. Gituhuan sa mga residente nga diligikan sa ilang lugar ang bata gumikan wala matud pay mabdos o bag-o lang nanganak.
8: Ayaw siya lang siguro paano ng mga bata dili na kontakten o kumbaga ilabay o pensyonal na patyo ng bata. Pwede man ato na ipili na lang dala sa silid kaya dapat pa magustong kuhaan ng bata
7: sa pagkakaroon, nagpadayon ang pagpangalap sa kapulisan ug dugang impormasyon kabahin sa mga posibleng responsable niini. Aron magpabiling healthy, karon ay magtumar og Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
4: Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Chris Legaspi ng ex-FM Jinsan. Din hitabag katrupa sa XFM Tagum, pinagi ni katrupang Lars Sanyol kay TMU kon Traffic Management Unit. Sa may Tagum, giauhag ang mga ginikanan nga didaan nga magmaniho og motor ang ilang mga minor di edad nga anak. Atong sayron ang report ni katrupang Lars Sanyol.
4: Live report.
9: Giauhag ni Tagum City Traffic Management Unit ang mga ginikanan nga didaan ang ilang mga anak sa pagmaneho og motor paingon sa eskwelahan aron malikayan ang posibleng pagkalambigit sa disgrasya. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang TMU Tagum Chief Francisco Civilis Jr. bisan taman og dakong kahasol alang sa mga estudyante og mga ginikanan kung kini madakpan apan iyang gibando sa iyang mga personahe nga dakpon kini sang litataw nga bawal kini sa regulasyon sa LTO ubos sa Republic Act 4136.
10: Bawal din na siya kanto mga estudyante kay dili gina sa naga-helmet wapad din ay mga lisensya. Kaya mga underage pa na. Makitaan nga rin asa ko mga tao, madlungon din na. Madlungon na or sagaran nga. Waringan pa na primero kay sedyante lagi. Loway po. So pagkuha na ginadakop. Pagkuha na, residivist naman, ginadakop, gina sila.
9: Mato di civilies, nakiglamigit na sila sa mga eskwelahan sa Dakbayan aron maedukar ang mga ginikanan alang sa paggiya sa kabataan sa dili pagmaneho nga wala lisensya.
10: Una eskwelahan na muna nang ginadto. No, kanang mga high school nga mga eskwelahan. Kay amo na ginas lang ginan nga dili yun minog allowed og mga estudyante nga nagdrive nga wala mga lisensya.
9: Kahinom naman nga sagad ma-involve sa disgrasya sa kadalanan sa Dakbayan ang mga minor de edad nga paingon sa eskwelahan nga nagmaneho sa motor nga walay mga helmet kundi ang taas matod pa ang risgo nga muresulta og seryosong kadaot.
10: Namang ko'y mga tao nga naadya na assign sa mga eskwelahan sunaan na yung mga citation or mga TOP. So ang instruction ako na nakapun yun na sila kay labag naman na sa to ang laod na nga driving without license.
9: Giauhag usab sa hepe ang mga ginikanan nga kumahimo ihatod ang ilang mga anak sa eskwelahan og dili tugtan nga magmotor alang sa kaluwasan og luwas sa kahasol sa kayon nga madakpan og maisuhan og TOP. Di pahinom naman usab di civilians ang mga ginikanan sa mga obligasyon niini sa ilang pagtugot sa ilang mga anak nga magmaneho kilabi na kung kini malambigit sa disgrasya.
10: Pwede sila ang pailan ng kaso according na sa LTO.
11: Oo.
10: Nga nag-allowed sila silang anak nga wala lisensya. Pwede sila ang pailan ng kaso.
9: Wala gipili ang oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katrupa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Lars Sanyol, XFM News.
4: Express Balita.
0: Dagang salamat katrupang Lars Sanyol ng XFM Tagum. Dugang pagtunol detalya sa balitang regional atong tabukan ang XFM Bukidnon. Ay fun day sa usag kumpanya nisangput sa pagbandunggab usani ini patay. Atong sayron ang report ni katrupang Hanilo Tabios.
4: Live report.
11: Report.
12: Nirisulta sa dugong trahedya ang unta masadyang selebrasyon. Human gidunggap patay sa usa ka alias Jadi, 46 anyos, ang iyang kaugalingong igsuon nga si alias Marco, 36 anyos, atol sa ilang panag-inom didto sa Dol, Dangkagan Palitizing Compound sa Purok 2, Barangay Osmeña, Dangkagan, Bukidnon, niatong Sabado sa hapon, Agosto 22, 2026. Subay sa imbestigasyon sa Dangkagan PNP, nagpahigayon og fun day activity ang Dol, Dangkagan Palitizing Compound alang sa ilang mga empleyado. Lakip sa mga panagtapok ang magsuon kinsa nag-inom uban sa kaubang mga empleyado. Diyang niulbo ang panaglalis nga nirisulta sa kagubot, kalit matod pa nga nikuha og kutsilyo gikan sa iyang sling bag ang magulang o gidunggab ni ini ang mangod. Dado na rival sa tambalanan ang biktima tungod sa dilitiaw nga naangkon ni ini nga sama dinunggaban. Wala na makadagan pa ang suspek tungod kay dali kining gikuptan o ginakop sa head security guard o Sukako team leader sa Dol. Sa pag-abot sa kapulisan sa dapit, gitugyan sa mga gwardiya ang suspek. Lakip na ang kutsilyo nga gigamit ni ini sa krimen. Kasamtangang natanggong ang suspek sa selda sa Dangkagan MBS alang sa pag-atubang sa tukmang kasong kriminal. Nasairan usab nga personal nga dumot og lalom nga bikil nga napukaw tungod sa grabe nga lalis. Dala na sa kahubog ang motibo sa krimen. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Sunson Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga matabang sa pagpakunod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Sunson Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, X7 News.
11: Express Balita.
0: Dagang salamat ka katrupang Hani Lutabios ng XFM Bukidnon. Sa katapusang detalye sa balitang regional mga katrupa, atong tabuk-tabukan si Rostom Villafranca. Okay, lalaki giluba patay atol sa haya sa Maramag, Bukidnon. Grabe naman yung patay. Atong siron mga katrupa, ang report ni katrupang Rostom Villafranca.
11: Live report.
13: Patay sa pagpangluba ang usa ka lalaki nga igo lang unta ni tambong sa haya sa Purok 1 West, Barangay Panalsalan, Maramag, Bukidnon, niadtong Domingo sa buntag, Agosto 23, 2026. Naila ang biktima nga si Elias Julius, 50 anyos. Sa imbestigasyon sa kapolisan, ni balik ra unta ang biktima sa haya aron kuhaon ang iyang motorsiklo, apan tungod kay dunay nagbaraha ni hunong kinikadyot aron mutanaw. Sa galit lang ni duol ang 54 anyos nga suspect, gigapos ang biktima o gidunggab kini. Nasairan niya nagkalalis ang biktima o ang suspect sa niaging gabi nga maoy nakitang motibo sa maong krimen. Gidala pa sa Maramag Rescue Team ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Maramag, apan gideklarang patay sa doktor ang maong biktima. Sa karon naglusad na ang Maramag PNP o manhunt operation batok sa niiskapo nga suspect aron madakpan o panabagon sa balaod. Mga katropa, kapibang healthy mo gipangita mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
11: Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Rostom Villafranca ng XFM Bukidnon. Atong tabuk-tabukan mga katropa ang detalye sa balitang nasyonal.
11: Balitang national.
0: Fake news o walay kamatuoran ang mga hungihong nga nagkaistorya o nagpahigayon og tigom sila si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o ang Vice President Sara Duterte. Kini ang gilotang katinawan ni Defense Spokesperson Attorney Michael Pua ngadto sa mga sakop sa media taliwala sa nagpadayong impeachment trial batok sa Vice Presidente. Una nang migawas ang mga aligasyon nga buot unta si VP Sara nga magpa-schedule og tigom aron makaistorya ang presidente samtang sige pang giatubang ang isyo sa giingong pagpangguba o misyos sa confidential funds sa Office of the Vice President. Sa pikas nga bahin, una na usab nga namahayag si Malacanang Press Officer Claire Castro nga dili niya makumpirmar ang maong giingong panagtagbo sa duha kalabing taas nga opisyal sa nasud tungod kay wala man siya'y personal nga kahibalo o kasayuran kabahin sa maong report.
11: Balitang National.
0: Samtang sa detalye sa Balitang International.
11: Balitang International. International.
0: Barugan ni Taiwan President Lai Ching-te nga dili nila isurrender bisan usa ka pulgada sa ilang teritoryo og andam nilang dipinsahan ang matag bahin sa ilang yuta. Lakip na ang gagmay nga mga isla sa Kinmen, Matsu og Pingho. Gihimo sa presidente ang maong isog nga pamahayag atol sa iyang pagbisita sa Frontline Islands sa Kinmen nga nagakanayon siya sa iyahang pakigpulong at ubangan sa mga war veterans sa paghinumdom sa ika-68 anibersaryo sa 1958 artillery battle ni adtong Agosto 23. Gibatbat ni Lai nga ang kalinaw makabot lamang binagi sa kusog og dili sa paghinaot o paglaom nga dili musulong ang China. Tungod ni ini, gikinahanglan matud pa nga magmaligon ang militar sa Taiwan aron mapugngan ang tinguha sa laing nasod sa pagsakop kanila dungan sa pagbutyag sa iyang suporta nga patas ang budget or patasan ang budget sa depensa sa nasod. Taliwala sa daotang panahon, miadto gihapon si Lai sa Kinmen aron ipahayag ang iyang dakong pagtahod o pagpasalamat sa mga bayani nga nagkahiusa kaniadto aron sumpuon ang agresyon sa komunistang China. Matod pa sa presidente, sulod sa 68 katuig, wala undangi sa China ang ambisyon nga mupalapad sa teritoryo nga nagdala og kahasol sa tibuok rehiyon sa Indo-Pacific. Ang kadaugan sa Taiwan kaniadto maoy mibabag sa plano sa China nga so sa kupon ang gitawag nga First Island Chain. Ni adtong Agosto 23, 1958, gipaulanan og bomba sa China ang isla sa Kinmen nga nahimong sinugdanan sa ikaduhang krisis sa Taiwan sa Taiwan Strait. Misukol ang Taiwan tabang sa Amerika hangtod nga natapos ang gera nga walay klarong midaog. Kritikal nga lokasyon ang Kinmen tungod kay kulang lang sa duha ka kilometro ang gilay-on niini gikan sa baybayon sa China. Samtang sa tuwing detalye sa balitang sports.
11: Balitang sports.
0: Nakuha ni Coco Gauff ang iyahang ikaduhang Women's Cincinnati Open title human niya na pilde ang isig ka-Amerika nga si Jessica Pegula sa score nga 6-2 og 6-4. Ang maong dula mao ang labing unang All-American Women's Final sa maong torneo. Sulod sa 56 katuig, sukad nga nagkaatbang sila si Rosie Casals og Nancy Riche niadtong 1970. Nagpakitang kilas dayon si Gauff sa unang set diin mitala siya og dominanting 5-0 nga bintaha. Una pa kini hingpit nga gisira sa score nga 6-2. Bisan pa man og bisulay pagukod si Pegula sa ikaduhang set og ipaabot ang score ngadto sa 5-4. Nagpabilin nga ligon si Gauff aron tapuson ang dula gamit ang iyang 5 ka mga break points.
11: Balitang Sport Express.
0: Samtang sa tuang balitang entertainment mga katupa.
11: Showbiz News.
0: Formal nga miluwat sa iyang pwesto si Alexi Cruz isip Masters of World Philippine 2026. Tungod sa iyang personal o professional nga rason, pinaagi sa iyang social media account, gipahibalo ni Cruz ang iyang desisyon o giangkon nga dili kinisayon para kaniya. Subala pa niya, importante kayo ang iyang trabaho tungod kay kini ang iyang kinabuhi. Og nagsilbi nga iyang bread butter. matod o tungod ga sa gikinahanglang oras o responsibilidad iya haga corona iyang na-realize nga dili niya dungganon ang iyang kasamtangang trabaho o ang mga obligasyon isip usa ka beauty king. Gipasiugda niya ang mga paghupot sa maong titulo, nagkinahanglan og dakong dedikasyon, oras, presensya og commitment nga dili niya mahatag sa pagkakaron. Bisan pa man ini, nagpadayag gihapon og dakong pasalamat si Cruz ngadto sa tanang misuporta og misalig kaniya sa tibuok niyang panaw sa maong pageant. Kahinumduman nga si Cruz ang nidaog sa maong titulo ni adtong Agosto 2 ning kasamtangang tuig sa wala pa'y gipagawas. Wala pa usab gipagawas nga opisyal nga anunsyo ang mga organizer pageant kung kinsa ang mupuli sa iyang bakanti nga puwesto. Mao kato baga katrupa ang magadagalangkob sa ato aga baga balita gikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports o showbiz. Mas mo dako baga katrupa adlaw karon mga katrupa ang Martes apit sa 25 sa bulan na sa Agosto tuig 2026. Sa region dali as panahon nato karo mga katropa. Hapit na punta mo tapos sa bulan sa Agosto, tungtong na punta Setyembre mga katropa. So nagyun eh, berman nagyun eh, nagyun ni malalis mga katropa. Okay, mayong morning. Ha? Mayong morning sa mga naglantaw sa ito ang live program. Labi na gang LB Estorba Ronula, Roluna, o gang Gloria Basadre Iglesia. Good morning, katrupa. Onya kang Tristan Yath Gulay, mayong buntag katrupa. Mga tigpaminaw na ito. Mga katrupa, at ang ininyo ang musunod nga programa. Ang bulsay mga katropa, mag-inusara una karon mga katropa, si katropa Limil Ukay, alas 7 paingon sa may alas 9 ang taknas buntag mga katropa. Doon ay importanteng lakaw ang iyahang partner mga tigpaminaw. Mga katropa, inyong higalas kahanginan, bata-bata katropang John J. Lebrias. Hangtod ugma na po sa tumpag-uban-uban mga katropa. Alang sa ako ang partner sa Pikasawa, katrupang Kian Sibian, ang amuang administrator katrupang Ali Vicente, o ang among controller sa amuang Facebook account, kon Facebook page mga katrupa, katrupang Limil Ukay. Ako mga kaubanan, katrupang Ray Alinton, katrupang Melanie Durano, katrupang Harvey Ramis. Among station manager, katrupang Ria Sora Vasquez. Mga katrupa, mayong buntag ka natong tanan, dalaygon ang Diyos.
14: XFM.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, aliba, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
17: Exciting!
18: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
19: Agusan Lending Corporation.
18: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-8888. 5388. Ug anaapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, ug Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
20: Grabe ka init. Ug tungod din ini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimang nogikan sa ASELCO. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga ug appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon ug electric fan. Likaye ang dungan na paggamit sa daghang high-power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangnog gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na atong matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmintinar sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.
21: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Uy, nausa mangka nga sige mga kagtungo. Galuya mangka. Abtig uy. Exciting.
17: Exciting.
18: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
23: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan.

0: Tidi ng normal na level ng asid sa ating tiyan. Ang premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga asid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Exciting, bro!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 7:05. Oras, mga katropa, hatod ka na to sa maintingwa sa Santon Plants Herbal Oil. Alang sa inyong panakit sa inyong kalawasan, ilabi na sa inyong sakit sa likod, mga panuhot o guban pa. Ayaw kalimot, mga katropa, sa pagpanghaplas sa Santon Plants Herbal Oil.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa atong tolomanon.
2: Bullseye!
0: Adlaw karon may galang nga Martes, pitsa 25 ning bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Bullseye!
0: Akong partner sa Technical Division ang among gawas na graphic artist, mga katropa. Daghan niya mga talento, mga katropa. Si katropang Kiano JC Bial. Siyempre, sa ngalan sa mong station manager o akong regular pod nga partner o regular anchor sa Tolomano ng Bullseye. Doon na siya mga importanteng lakaw karong adlawa. Muna nga kita una ang inyong makauban, mga katropa. Kutubta alas 9.
2: Bullseye!
0: Siyempre, kauban na to ang kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Department sa XFM Agusan del Sur. Sa among admin officer, katropang Ali Vicente. Siyempre sa itong mga kaubanan sa News and Reportorial Division o anchoring, sila ni katropang John Gelebrias o katropang Ray Alinton. So mga katropa, bisag kitara usa ang inyong makauban karong adlawa. Itiaw mo na, duha ka oras tang mag-uban-uban.
2: Bullseye!
0: Pero di ko mabala ka ining duha ka oras kay kauban ang Ginoo niya, kauban pag yun mo na ko. No? Sa duha ka oras, mga katropa, kung wa tay iyaw-yaw din himo na nga madid-air yun ta.
2: Bullseye!
0: Tabangan yun ko ninyo, mga katropa, no? Sa atong pagpanag-uban, ubanin ko ninyo, kay para nga di ko magningaw din, he. No? Palaybe na sa paghisgot sa mga hisgutanan nga may kinabigitan sa mga panghitabo sa atong palibot, mga katropa.
2: Bullseye!
0: Tanan nga itong mga tigpaminaw sa kinatibok ang lalawigan sa Agusan del Sur. Duha ka si Bihan, nag-broadcast sa atong pagpanaguban. Ang XFM Bayugan, pinaagi sa frequency nga 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati kita, mga katropa, sa frequency nga 91.3.
2: Bullseye!
0: Atong mga nanay, mga tatay nga naradiha na bilin sa ilang balay kay ilabi na itong mga di nakalakaw in town na itong mga senior citizen. So naara, magyuna silang balay. Magpa-under na lagradyo ang ilang kauban, mga katropa, ang ilang lingaw.
2: Bullseye!
0: May nga buntag diya kaninyo. Ilabi na sa itong mga ginikanan. Ito mga ginikanan karon. Ilabi na itong dunay mga gagmay bata. Ilan naman ang giubanan sa eskwilahan karong oras. Kay murag sayo na ang oras karon sa klase. Alas 6:30 or alas 6 ba ito? O niya kutubra alas 11. Mauni ang recommendation karon sa local government unit sa mga nagkadaiyang lungsod diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur, dili maputana nag-implementar ni ini. Pero diri sa San Francisco, I think half day ra ang klase, no, sa elementary until high school, gumikan sa kainit, mga katropa, sa panahon karon. Munang uban kagaina pa, no? Kagaina pa ang alas 6 ng guknat. Padung sa ilang eskwilahan. Munang nabilin karon sa ilang balay katurang mga nanay, no, nga naarag yun, di na makalakaw, mga katropa. Ilabi na ni Nanay Kunsing di adapita sa mga bagian dos. Siyara na nang inusara karong mga panahon na.
2: Bullseye!
0: Og syempre, ito pong gitimbaya, no, ang atong mga viewers, listener, di sa atong Facebook Live, naka-live da mga katropa sa atong main nga page. ang XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. O, pwede mo makapaabot diya, mga katropa, sa inyo mga panimbaya, mga kuminto, mga panawagan, mga pa-attendance, mga pa-shoutout. O, diha sa itong main nga page, nakalive ang itong pagpanaguban. Then, dito po sa itong karaan nga page, kaya ito po ng siplat-siplatan unya, o doon na ba po'y nag-monitor dito, pwede po mo makakuha, paabot sa inyo mga reaction dito, inyo mga opinion, mga panghuna-huna. Na okay, ako rin ba isa ko to walas 9. Dapat doon na po mo'y mga opinion, mga katropa, mga panghuna-huna, na mo'y ikakuminto, komentaryo.
2: Bullseye!
0: Kaya basin o mas... mas nindot pa ng inyong mga opinion kaysa ako. Muna nga ipaambit po na mga katropa ang inyong mga naasa inyong huna-huna. Ilabi na sa itong mga isugutanan karong adlawa.
2: Bullseye!
0: Kaya usa sa itong pagkatagaag pagtagad, no? Kagahapong adlawa natapos ang pagtistigo. Gitawag manig hostile witness sa prosecution. Sa nagapadayon mga katropang impeachment trial na himong hostile witness, kini si Gina Acosta. Kini si Gina Acosta. Moni ang kanhi chief of staff kundili. I think siya ang disbursement officer sa Department of Education sa dihang secretary pa si Vice President Sara Duterte.
2: Bullseye.
0: I think 2022, no? Or 2023 na himong Secretary sa Department of Education, si Vice President Sara Duterte.
2: Bullseye!
0: Maumani ang gituki mga katropa sa impeachment trial, nagapadayon ng impeachment trial kagahapong adlawa. Diin ang prosecution, ilahag yung gipuga og maayo si Gina Acosta.
2: Bullseye!
0: Kung doon na bagay mapuga, gikan kaniya.
2: Bullseye!
0: Para mutudlo, no? Kang Vice President, ang problema kay murag nahuma na lang ang iyang panahon sa pag-testigo base sa atong nadungog mga katrupa sa pahayag ni Gina Acosta.
2: Bullseye!
0: Wala man di ay direktang partisipasyon mga katrupa ang Vice Presidente sa paggasto ni atong giingon nga 125 million pesos nga confidential fund mga katropa.
2: Bullseye!
0: Wala'y direktang participation base sa pamahayag mga katropa ni Gina Acosta. Anyway, ato ning palapdan unya.
2: Bullseye!
0: Kay ang prosecution, ang ilahang gipasanginlan nga ang Vice Presidente giwaldas ang 125 million pesos nga kwarta nga confidential fund.
2: Bullseye!
0: Pero sa ilang gipatawag nga witness mga katropa nga si Gina Acosta, wa sila'y napuga mga katropa. Wala sila'y kinibitawang nakuha nga impormasyon nga ang Vice Presidente Sara Duterte nakabinipisyo og usa ka sintimo or bisag usa ka piso sa maong pundo mga katropa sa confidential fund.
2: Muna
0: ang atong iskutan unya og kinsa man dai ni gasto atong 125 million. Siyempre, makatubag mo na yan akong naminaw mo sa impeachment trial kagahapon. Pero wa mo naminaw mga katropa, mo na yan atong tagaag pagtagad karon.
2: Og
0: siyempre, ato pong balansihon mga katropa, ato pong aninaon kung niining isyo sa confidential fund, sad-an ba gayod ang atong Vice Presidente?
2: Bullseye!
0: Or ang ayan bagayod siya mga katropa nga i-impeach, no? Tungod sa paggasto sa maong confidential fund. Mao na atong tukion unya. Kay dili lang ta mupabor mga katropa sa prosecution. Ug syempre wa gitay paboran ato pong nga tagaag pagtagad kung do na ba'y punto ang defense na ini.
2: Bullseye!
0: Ug do na ba po'y punto mga katropa ang prosecution, no? Ni ining testimonya ni Gina Acosta nga natapos kagahapong adlaw mga katropa adlaw nga Lunes.
2: Bullseye!
0: Gawas anak mga katropa ato pong tagaag pagtagad unya kay kung nagkabisi sila ni ining impeachment trial batok sa Vice Presidente para gyud ilang matangtang sa pwesto. ni apod atong tagaagpagtagad ining nagapadayon nga problema sa atong nasod, ilabi na dito sa kauluhan mga katropa.
2: Bullseye.
0: Kay kung diri sa Mindanao, labi na diri sa Agusan del Sur, nakasinati kita mga katropa kainit sa panahon.
2: Bullseye.
0: Pero dito mga katropa sa Luzon, pila na po sila kaadlaw dito nga gibalik-balikan mga katropa sa uwan gumikan sa habagat.
2: Bullseye.
0: Samtang magapadayon kini nga problema, siyempre padayon po natong hisgutan.
2: Bullseye.
0: Kining pagbaha nga natigayon ditong dapita sa Luzon, gumikan kini sa kuan, wa na gilain atong pasanginlan ining pagbaha.
2: Bullseye.
0: Gumikan kini mga katropa sa mga palpak nga flood control project.
2: Bullseye.
0: Ingon pa, kara bang gawas nga palpak, mailag na palpak, substandard.
2: Bullseye.
0: Ang problema sa kadaghanan sa mga flood control project na himong ghost, na mayong tag-ghost.
2: Bullseye.
0: Kung sakit, bisaya ng ghost mga katropa. Multo.
2: Bullseye.
0: Ang multo mga katropa, dili makita. No, nagitawag o ghost. Ghost project.
2: Bullseye.
0: Kaya di ay, ang kwarta na-release na para unta sa proyek pagpatukod o flood control.
2: Bullseye.
0: Pero walay natukod mga katropa nga flood control, pero ang report nagasto na ang kwarta para sa mga proyekto. Muna gitawag og flood ghost nga project.
2: Bullseye.
0: Muna atong taga-agpagtagad unya kay hangtod karon mga katropa, murag pila na kaadlaw tong nanghinambog ang ombudsman. Murag last week pa man to na mo gisgutan ni Katropang Ray.
2: Bullseye.
0: Nga ingon pa, pasakahan na gyud kuno kaso ang gitudlo sa makadaghang higayon nga utok niining flood control scam.
2: Bullseye.
0: Pero until now, murag adlaw Martes na takaron mga katropa, wala pa'y nasang-at, no, ang ombudsman nga kaso batok na itong makadaghang higayon nga gipasanginlan mga katropa nga utok sa flood control scam.
2: Bullseye.
0: Mao na ang atong tagaagpagtagad unya mga katropa diri sa atong pagpanag-uban, duha ka topiko.
2: Bullseye.
0: Duha ka oras man ang atong pagpanag-uban, mao ning atong tagaagpagtagad unya.
2: Bullseye.
0: Pero sa di pa nato na tagaagpagtagad, ato sa ning silipo ning atong mga tigpaminaw basig nagapaabot nagkomento. Murag ubay-ubay naman dai ni mga katropa ang nagapaabot diri og komento bisag bag-o pa ta nagasugod sila ni Katropang Wilma Joaquin. Kay unya inigbalik na to, wa na tay basa-basa sa inyong komento mo ning karon, ako na ning basahon daan. Kay larga na taon niya sa atong hisgutanan. Pinakasayo diri nga nagakoment ba katropa si Katropang Wilma Joaquin. Good morning dia dapita sa may Purok 3 bina inyo hamam. May buntag niyo diha. May buntag po ni Madam Lina Pataho. Dia dapita ni sa may Barangay 5 na Minaw sa atong pagpanaguban. Salamat kay Madam Lina. Kay Gina Arcio Amaro. Kumusta man kaniya madam, no? Sa may Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Kay Langlang Asis Colintas. Kay Lina Pataho, ama ko na nina Timbaya Kagaina. Kay Aning Liliba. Kay Bernardo Baros Madis. Kay Kagawad Vincent Pataho, dirapita sa may Barangay Dasagan. Uban sa imuhang bata, no? Iya man ni anak ni si Vincent. Kay Nining Miga, napodre mga katropa, si Jerswin Curias, ha? All the way from Bukidnon. May buntang nyo rin napita mga taga Bukidnon. Isa pa ning uban, ako po ning tabukan ning isa ka page mga katropa kay dito sa karaang page. Napod niya po yung mumusaag dito comment mga katropa. Ha? Ang problema ni Ron kay ako pa ning itype ang katong page nga daan. Ha? Muna nindot on tatong kausa sa kara bag-ura mong mag-comment kay para nga mausaran ako ga tanaw ba kay uglahi-lahi nga page sa inyong paabutan sa inyong komento na dugay gyud. Kay Didin Patahong may buntag, Sir Lemuel, pa-shout out sa taga-Sitio Cantagan. Ilabi na kang Bibot o Edeth Flores na naminaw permi sa mga programa sa XFM, Amping ang Tanan. Kay Carmen Patahong, good morning katropa, shout out daw siya sa nagsirok sa ID sa iyang mama diha sa ENM. Permi sila na mati sa XFM o nakaila sila sa iyang pangalan. Kay, nakailang kina sa imo ma'am. Kay dai sige dai sila pamita, pampaminaw. Oy, may buntag nyo diha mga taga E&M Commercial. Diyang dapitan ni sa Center Island, na San Francisco Agusan del Sur. Lipay ta kay sa kadaghang istasyon sa San Francisco. Pila ka istasyon dire, murag 20 ta ka istasyon sa San Frans. Pero ang XFM dai ilang gipaminaw. Sayo dai na sila maminaw diha, ma'am. Sayo mo puro sila mag-abrigot. May buntag nyo diha mga taga E&M Commercial. Dugay-dugay na papugo. Kalaag diha kay sa una sa dito pa ko sa pika si Bihan. Nagarinta mi diha og bangko. Alas City 21 no mga tropa. Mubalik taon niya kay larga na ta sa tumay isgutanan human sa pipila ka mga commercial.
2: Bullseye X FM.
3: Tay, unsa kalihang?
4: Kalahian?
3: Oo, kalihan ba sa supper og dinner?
4: Ang kalahian sa supper og dinner, kanang dinner kanang mga unta sa gawas.
3: Oo.
4: Pero kanang supper,
3: sige, unsa man na?
4: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
3: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit
11: rates sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Get

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Softgel, may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Softgel. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santone Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santone Gold Herbal Capsule.

0: Bullseye.
1: Bienti nueve minutos, mga katrupa, nakalapas suman ang alas 7. Oras, mga katrupa, hatod ka nato sa maintingo sa Santon Gold Herbal Tea. Kung di mo mahilig mga pe, pwede po mo inom ining Santon Gold Herbal Tea. Gumikan kay, labi na to, mahilig bitaw magpa-gamay sa ilang figura, magpa-slim. O ni pinakanindot, mga katrupa, ang atong higup-higupon mabuntag, no? Santon Gold Herbal Tea. Ilabi na tong dunay gipamati, no? Butod inyong tiyan or nagsuol baka or bloated. Yan, nindot kayong imnon matag buntag inigmata, Santon Gold Herbal Tea. Ipagawas po nata, ipagawas po ini niya mga katropa, mga toxic sulod sa atong lawas. Doon na siya moringa, turmeric o cinnamon bark. Makatabang para mukalma ang nagsuol nga tiyan. O mas mugaan ang atong paminaw matag adlaw. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy nga tea para sa gaan nga kalawasan. Mapalit na sa mga farmasya na anadiya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide.
0: Bullseye!
1: Di pa kita mularga sa itong isgutanan. Ato gining tiwason sa natog basa ning nabili, no? Nga mga pagpanimbaya kay Nining Garcia, good morning. Kay Christina Pipito Monton, diharapita ni sa ubos na ito. Itong silingan eh, may buntag niyo diharapita. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kay Philly Gunida Sibrian, good morning Shirley Muloka, shout out diri sa Puro Ka 12, Barangay Del Monte, Talakugon, Agusan del Sur. May buntag nyo diha mga taga Del Monte, diha biya migikan itong miaging Domingo, pero diha to sa sitio Mabini, na bagi layo mo po din yung Mabini mga katropa. Kay Day Chavez, derapita ni sa may Barangay Alegria, good morning Sir Ray o Sir Junji, Sir Dan o happy blessed day sa tanan. Salamat kay ayo. Wala dire si kuan si Junji o si Katropang Ray kay nail travel si Sir Ray. So silimulo kay ni inyong nabati karong mga panahuna. Kay GM Justin Mark, politician once said, bahala na kayo sa buhay ninyo basta ako nakaangat na ako. Search nyo lalang kinsay nag-ingon ani. Mao. Nanay nag-ingon na katropang GM Justin Mark, ha?
2: Ayaw!
1: Wapak ko kakita, anak. Kura nang i-search. Basig tug-anan ta ni anak ni EI.
0: Bullseye!
1: Mga katropa, padayin ta sa atong isgutanan kay gamay raraban na itong oras, dali ra kay mabadbad.
0: Bullseye!
1: Kagahapong adlawa sa impeachment trial batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte nga gidungog sa Senado isip impeachment court.
0: Bullseye!
1: Miguwa, no, sa nagapadayon nga pagtistigo sa kanhi disbursement officer sa Department of Education, nga si Gina Acosta, nga matod pa niya ang kontrobersyal nga 125 milyones ka pesos nga confidential funds gihatag direkta ngadto kang Colonel Lachika.
0: Bullseye!
1: Alang kini mga katropa sa confidential nga buluhaton og ang iyang pamahayag dihang gipangutana ni senador senadora Amy Marcos ang iyang tubag mga katropa, walay bisan usa ka sintimo nga napadulong mga katropa ngadto kang Vice President Sara Duterte. Tungod ni ini ang pangutana sa katawhan mga katropa, humani ining testimonya, ang ayan bagayod nga pakasadon or tangtangon sa pwesto si Vice President Sara Duterte ni ining paggamit mga katropa sa confidential fund nga mismo ang disbursement officer. Wa man di ay nakadawat bisag piso or bisan usa ka sentimo ang atong Vice Presidente mga katropa.
0: Bullseye!
1: Mga igsoon, ato mga tigpaminaw, si Gina Acosta, dili ordinaryong tawo. Siya ang disbursement officer, ang nagkupot o nagatiman sa paggawas sa kwarta sa DepEd ni adtong panahuna.
0: Bullseye!
1: Sa iyang giingon, nga ang kwarta direkta niyang gihatag kang Colonel La Chica o gulay na dawat si Vice President Sara. Dako kini nga pabor, no? Alang sa depensa sa Vice Presidente. Para mas klaro nga inyong madunggan mga katropa ang pamahayag ni Gina Acosta, ito ipabati kaninyo ang eksena kagahapon dihang gipangutana ni Senadora Amy Marcos si Gina Acosta.
2: Hin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
3: Hindi ko nakita, ma'am.
2: So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
3: Wala, ma'am.
2: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
3: Wala, ma'am.
2: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
3: Hindi ko nakita, ma'am.
2: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO?
3: Kasali po yun, ma'am.
2: Mm-mm. Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libo-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya?
3: Wala po siya, ma'am. Nagbibis lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am.
2: Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan?
3: Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am.
2: At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution?
3: Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am.
2: Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo?
3: Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground.
2: May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba?
3: May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang firma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica.
2: So, binuno ninyo to at tinama. Yun ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi?
3: Wala akong alam, ma'am.
2: Last question na lang po. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko undergoing treatment sa Davao.
3: Hindi po maganda, ma'am.
1: So, moto mga katropa, ang tubag ni Gina Acosta, ang former disbursement officer or SDO, Special Disbursement Officer.
0: Bullseye.
1: Sa Department of Education under sa pagdumala ni Vice President Sara Duterte.
0: Bullseye.
1: Murag, klaro na to ang nabati, no? Nga, gikan siyang ba-ba.
0: Bullseye.
1: Nga ang paggasto sa confidential fund walay direkta nga supervision.
0: Bullseye.
1: Gikan ni Vice Presidente Sara Duterte. Nadunggan man ninyo nga ang kwarta gikan sa pag-incas sa chike sa bangko, 125 million pesos.
0: Bullseye!
1: Gihatag sa ilahang head sa security, na? Nga si Colonel La Chica. Kay si Colonel Achica mao'y implementor sa pag kinibitaw mga confidential activity sa Office of the DepEd or the Department of Education.
0: Bullseye!
1: Kung imong analasihon, sa inyong paghuna-huna,
0: Bullseye!
1: Sa inyong panlantaw ka mo, pangutan-on ta mo, naabay kalambigitan ang Vice Presidente sa pagasto? Na si Colonel Achica man day ang nag-implementar sa mga confidential activity?
0: Bullseye!
1: Dili man day ang Vice Presidente? Nabulabog sa ilang testigo mga katropa nga ilang gikuha.
0: Bullseye!
1: Okay. Ang prosecution ba'y nag-request, nagsabi na ining maong testigo? Unya, wa man sila napuga mga katropa, wa man day bisag usa ka sintabos. Bisa na lang untag ingtag isa ka libo o isa ka gatos baka.
0: Bullseye!
1: Wa man day napadong mga katropa, wa man day nadawat ang Vice Presidente.
0: Bullseye!
1: Gani, ingon pa niya sa pagprepara ato mga papel, ang katong mga nakapangalan dito sa disbursement, katubang acknowledgement receipt nga na yung mga Mary Grace Piatos.
0: Bullseye!
1: Dili man di ay si BP Sara ang nagsuwat niya ito. Gikan man na ito mga katropa sa report ni Colonel Lachica.
0: Bullseye!
1: Muna itong palapdan unya sa itong pagbalik kay napamay usa ka hugna a deserta mag second topic. Muna itong tagaag pagtagad mga katropa human sa pipila ka mga commercial.
0: Bullseye!
4: Bullseye!
0: X-F-M
4: X-F-M
5: Ay, master!
6: Oyo sa man, kap!
5: Laroho na to ni ha? Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
6: Dili, kap! Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
5: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
6: Exciting?
7: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Shanine Rivero, 18 years old. Pasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
10: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
11: Ngano man?
12: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
17: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
18: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
19: Ako si Mario, 25 anos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
18: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sanfon Vitamin C. Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanfon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanfon Coffee Mix. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
20: System Pain. Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
21: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
22: If symptoms persist, call your doctor.
23: Ibilis sa mga bukiga.
24: Alalo, unsa ni?
25: Uy, apo. Monkeypox mana.
24: Unsa mana?
25: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
24: Hala, imot ko inom.
25: Samtong vitamin C. Kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
24: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
25: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
24: Santol, vitamin C.
25: Mag-santol, vitamin C.
26: Vitamin C. Vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
27: Sanfon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bonsai.
1: 47 minutos mga tropa, nakalapas uman ang alas 7 sa buntag.
0: Bonsai.
1: Oras mga tropa, hatod ka na to sa maintiwa sa Santon Plus Herbal Oil. Na, ang Santon Plus Herbal Oil mao ni ang epektibong haplas, makapalikay po ni mupaak ang lamok. Siyempre, di gina mupaak kay na may baho sa haplas. Nya naghatag usab kini komportable sa matag masahe. Muna itong ika-advise sa inyo kung magpahilot mo, magpamasahe, pinakanindot kay mga katropa, Santon Plus Herbal Oil ang gamiton kay di mo manimahong tigols. Di manimahong tiguang. Perfect para sa mga pag-relax. No, sa gikapoy nga lawas, panalipod po di sa katugnaw, o gadlaw-adlaw nga pag-atiman sa pamilya. Sayon ra gyud ni i-haplas ba katropa kay mo abrihan ra nimo sa pinaagi sa sayo naman po abrihan ang taklob. Kuana dahil makapanghaplas na rin ka. Di po ka man ni mahog tiguang ini kay humot-humot ni siya o ganang mura bito ka dumdum og baho sa bubble gum. Mao na ibaho sa Santon Plus Herbal Oil. Proteksyon matag adlaw bisa pag magbiyahe ta madam madam Lina Pataho. Niya sa tong biyahe ba kaya panuhutan ta labi nag mo travel tag lagyo nga dapit. Pwede ra kita maghinay-hinay og kuot sa haplas atong bag gamit Santon Plus Herbal Oil. Mapalit na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generican Nationwide.
0: May
1: pagpaminaw ni Jeremias Moralde. Salamat kayo kay GM Justin Mark. Search nyo na lang sa FB o TikTok kinsa nag-ingon ani nga bahala na kayo sa buhay niyo. Basta ako, nakaangat na ako. Nag-viral ni sa TikTok o gihimong mimis o dub smash. Di ay? Naday nag-ingon na ni katropang GM Justin Mark. Muragwa gyud ni labay sa kong news feed ba. Randy Santisa, salamat kay sa pagpaminaw, katropang Randy. Kay Tristan Yata Gulay. Wa po ni paglubad. Permintin nila ka-monitor sa itong mga programa. Good morning, boys. Kay Marivic Gomez Cobello. Ay, akong ninang ni, wala gayoy appeal si VP Sara Duterte. Dili man siya ang naggunit. Kung dipindi na gyud sa inyong pagsabot.
0: Bullseye.
1: Kung inyong basihan ang pamahayag ni Gina Acosta, maingon gyud mo nga way appeal ang VP Sara kay di man siya mo inagasto. Mao ni ba katropa nga kung basihan ang pamahayag ni Acosta.
0: Bullseye.
1: Klaro mga katropa nga dunay chain of command or laing tao nga mao'y direktang nangunay sa paggasto. Kung walay personal nga nakuhang kwarta si Vice President Sara, asa man dapit ang korupsyon ni ana? Asa dapit nga puntong nga nangurakot ang atong Vice Presidente kung walay bisag usa ka sintimo na suod siyang bulsa?
0: Bullseye.
1: Matod sa iyang mga supporters or sa iyang mga dumadapig, munay giingon nila nga politikal lamang kini nga dula. Aron dauton ang ngalan sa pamilyang Duterte og tangtangon siya sa pwesto sa dili pa ang sunod nga eleksyon 2028. Muni ang sa habig mga katropa sa defense, pero kita wa man tagi paboran mga katropa ato pong balansihon kun sa poy habig mga katropa sa prosecution. Ang mga kritiko o ang prosecution nga mao'y naningkamot nga ma-impeach ang Vice Presidente nag-ingon, mao po nilang pahayag nga bisan pa kung wala na padulong sa bulsa ni Vice President Sara ang kwarta, siya gihapon ang hepe or ang ulo sa maong ahinsya ni adtong panahuna. Sa balaod, ang gitawag nga command responsibility or ang tulubagon isip leader nagpabilin. Nganong dako man kaayong kwarta ang nagasto sa mubo lang nga panahon? Ngano tuod? Nganong gitugutan man kini ubos sa iyang pagdumala? Mapo na yung mga pangutana mga katropa. Kay side by side man ta. Di man ta pwede nga kang vice president ra kita or dito ra kita sa prosecution. Ang lalo mga pangutana mga katropa, ang ngayon ba nga i-impeach ang vice presidente?
0: Bullseye.
1: Ang isyo sa impeachment, dili lang yano nga isyo sa korte. Kini usa ka political ug legal nga proseso. Aron ma-impeach ang usa ka taas nga opisyal, kinahanglan mapamatud-an ang mga seryosong kalapasan sama sa pagluib sa nasod, korupsyon or grabing pag-abuso sa gahom ug konstitusyon. Karon, sa testimonya ni Acosta, nga limpyo si VP Sara sa personal nga pangwarta, naluwagan gamay ang legal nga gibug-aton sa akusasyon sa korupsyon. Apan igo na ba kini aron maakwit ang vice presidente mga katropa?
0: Bullseye.
1: Dili nato malimtan nga ang kwarta sa lungsod, kwarta sa katawhan. Bisan pa kung si Colonel La Chica ang nagasto, ang publiko mangutan na gihapon, sakto ba ang paggamit ni ini? Pero mo lagi, mangutan na ang publiko sa paggamit sa confidential fund ni Duterte giyon sa paggasto. Karon pod ang billion-billion nga confidential fund sa atong vice sa atong presidente giyon sa pod niya paggasto mga katropa. Mao na ako mga pangutan na pod usahay.
0: Bullseye.
1: Nganong isingle out ang vice presidente sa paggasto sa iyang confidential fund? Asa pod tuod na padulong ang katong kwarta ha? Mapanalipdan ba sa vice presidente ang iyang kaugalingon pinagi sa pag-ingon nga wala siya'y nahibal-an sa detalye sa paggasto? Kamo nga mga tigpaminaw, unsa may inyong tan-aw ni ini mga katropa nga isyo? Naay mga nagpaabot mga katropa sa ilang mga opinion. Ingon pa ni Jun Pal, para niya o para nako drama rana sa politika. Kung miingon na ang disbursement officer nga walay napadulong ni VP Sara, undangon na unta na kay usik-usik lang sa oras sa gobyerno.
0: Bullseye.
1: Ang prosekusyon, kung wa man na sila'y ligong ebidensya mga katropa nga ang kwarta gibulsa ni Vice President.
0: Bullseye.
1: Dapat wa na lang nila nige appeal sa articles of impeachment. Pining confidential fund kay pare aning testimonya ni Acosta. Gina Acosta wa man dai napadong dito si ang bulsa.
0: Bullseye.
1: Tama ko ning opinion ni John, no? Usik-usik lang sa kwarta sa gobyerno, hearing-hearing, trial-trial, milyon ang gasto matag adlaw. Pero wa man dai kwartang napadong dito kang vice presidente kung basihan ang pahayag ni Acosta.
0: Bullseye.
1: Pero napoy comment rin si Elena, Elena Sanchez. Bisan walay napadulong kaniya ang kwarta. Isip DepEd secretary kaniya to, si Vice President ni iyang pasabot. Kinahanglan gihapon siya manubag. Kung ngano nga ingon ni Ana, kadako ang kwarta nga na-record, ubos sa iyang opisina nga wala daling napasabot sa publiko.
0: Bullseye.
1: Sakto po ning opinion ni Madam Elena. Wa man tuod po ni napasabot. Wala kina confidential manggod. Lisod po iyang i-detalye no nga mao ni ang gigastuhan confidential gani, secret.
0: Bullseye.
1: Kung sa kuan pa na dito pa sa Amerika, confidential is a top secret. Why pwede mahibalo mga katropa?
0: Bullseye.
1: So muna, lahi-lahi ang inyong panguna. Ang uban pabor, ang uban wa, ang uban ilang basulon yun ang vice-presidente. Ang uban po nga, ang vice-presidente, why siya? Kamu nga naminaw karon, comment daw mo, o sadan bagyo datong vice-presidente ining nagapadayon nga trial?
0: Bullseye.
1: So muna mga katropa, nga ang pamahayag ni Gina Acosta dako og tabang alang sa vice-presidente. Apan ang prosekusyon, musulay pa usab og pagguba ni ini mga argumento pinaagi sa pagpangyarihan.

0: yuning obserbahan kay lagi murag ang uban maingon magyud nga klaro nga politika kay gipadaplin ang isyu sa sa flood control, di ba? Inyo man inabantayan karon nga ang flood control nga bilyon-bilyon mga minalita nga kwarta gi-withdraw, gipanghatag
1: Bullseye.
0: Budget sa flood control ang nakapahimulos mga katropa maotoy gipahayag sa mga Marines nga nakadeliver.
1: Bullseye.
0: Pero until now ang nakadawat og malita mga katropa wa pa gyud na panubag bisag usa.
1: Bullseye.
0: Pero sa isyo sa Vice Presidente makaingon ta ba nga sa manay na ay pinalabi?
1: Bullseye.
0: Ilarag yung tutukan ang Vice Presidente samtang ang isyo sa flood control nakapahimulos sa pondo sa flood control nagpabiling gawas nun karong panahon na tanawa ang Luzon karon naglangoy-langoy na sila dito sa baha.
2: Ayaw!
0: Gumikan man sa korupsyon mga katropa, gumikan man sa paggasto sa budget unta sa flood control, wala gigasto kay ang kwarta gisaking, ha? Gisod og malita, nya pila ra ba isod sa isang malita kay pinakaubos ko no ato na ay 48 million.
1: Nya
0: ang uban kay nakadawat og tag-upat tag-lima ka malita. Ha? Pinakakuyaw ato kay ang pahayag sa mga Marines na pagyoy mga malita gi-deliver nga to sa atong mahal nga presidente kung sa katinuod po ni mga aligasyon nila mga katropa. Pero usay makaingon po ito ba nga ugdi pa na tinuod. Wa ka sila hadlok mga katropa nga mamasangil ni ini. No, kung mga Marines ba nga moingon niya nakadeliver kuno ni ining mga politikuha or ni ining mga tawhan na kung di ni tinuod ang gisulti wa sila mahadlok mga katropa sa ilang kinabuhi. Na mamakak sila mga katropa sa milyon ka mga Pilipino. Moni mga katropa ang ato yung obserbahan. Na naman ang impeachment, ila naman ang gisugdan, pero di kita mo malimot mga katropa nga ang baha nga natigayon karon sa Metro Manila kinigumikan sa kinawatay sa pundo nga para unta sa mga proyekto makontrola ang baha dito sa Luzon. Mo na itong hisgutan unya mga katropa, inigbalik na to kaya itong oras alas 8 na balik ta human sa pipila ka mga pahinumdum standby.
1: XFM kung maminaw ka sa XFM.
3: Ay, madi. Layuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
4: Mga katrupa, exciting.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay resulta nga walay caffeine. Mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix Puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.